0: Radio Bombo
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwela-kwela na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Star FM number 102.7.
1: Basta Star.
6: Babe, buksan mo yung radyo dali. Tumutugtog yung theme song natin.
7: Sa 102.7 Star FM? Oo nga, no? Nakakilig naman.
6: Mula dito sa Lucena City.
7: Hanggang dito sa Ortigas.
6: Ramdam namin, nakapiling namin ng isa't isa kahit LDR kami. Dahil sa 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
13: It's time to fiesta with Bet88.
14: Come dance with me.
13: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
15: It's always a party at Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
17: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
18: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming maraming salamat po sa Star FM, Bombo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bombo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: 102.7 Star
1: FM. Bigla ang gastos.
2: Bagong plano.
3: Travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
1: Sangla.
6: Personal loan.
7: Jewelry.
8: Negosyo loan.
9: OFW.
10: At motor loan.
1: Basta loan.
11: Sa Cebuana,
5: goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano.
3: Travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
1: Sangla.
6: Personal loan.
8: Jewelry.
7: Negosyo loan.
9: OFW.
10: At motor loan.
1: Basta loan.
11: Sa Cebuana,
5: goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
13: Mmm! Holiday!
12: Almusalin ng nam.
13: Good morning!
12: Pagtanghalian.
13: Uy, may birthday ba?
12: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
13: Wow! Manoche buena!
12: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
13: At holiday beef loaf!
5: Malinam nam holiday!
12: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
14: Masigla ka sa ko.
15: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
14: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
15: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star
1: FM. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla ka sa ko.
2: Basta gardenia. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
3: Masigla ka sa ko. Basta
2: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ako po si Duel Lubigo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City. At dahil sa maraming entries na dinihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Saka tapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman inaayahan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo dahil tsak makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Globe Bread at sa lahat ng sponsor na 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo, Bombo.

0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like share mo.
1: Para sa Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 24 star minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga, 9:40 in the morning.
3: Good morning!
1: At syempre, Star Nation, naku, usap-usapan na naman po ha, ang ganap. Diyan po sa Senado, particular po yung impeachment court o impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil meron na naman po tayong nakuha ha, na big word. Diba? Kumbaga yung tinatawag nilang salita. Diba? Yung salitang lumabas sa mga senator judges natin. Yung amicus curiae. Ang tanong, Star Nation, ano po ba ibig sabihin ng amicus curiae? Eto, Star Nation, ay literal na nangangahulugang kaibigan ng hukuman o friend of court. Tumutukoy ito, Star Nation, sa isang taong may sapat na kaalaman o natatanging kadalubhasan pagdating sa batas na hinihiling ng hukuman na magbigay ng payo o opinyon tungkol sa isang usaping legal na nangangailangan ng espesyal na paglilinaw o tulong sa pagpapasya ng hukom. Lumabas nga po yung salita ng Star Nation, yung amicus curiae, patungkol po sa bilang na mga boto na mga senator judges patungkol pa rin po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, kumakay umihingi sila ng ano ng gabay patungkol ba kung ano ba ang dapat na mangyari. So yan, Star Nation, yung ating big word na nakuha natin kahapon sa impeachment trial, ang amicus curiae. Kaya po, nakuha natin, Star Nation, yung sources niyan ay from sa Supreme Court of the Philippines. Oras, Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas, 42 star minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Ngayong araw na to, Star Nation, wala tayong magaganap na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at ipagpapatuloy ito sa susunod na linggo. Oras, Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas, 42 star minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga, 9:42 in the morning. At balik-tugtog tayo, ito pa rin po sa inyong himpina naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station. 102.7

0: 102.7 Star FM.
1: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bombo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
5: It's always a party at Bet88.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Saka 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
10: The Philippines number one, Star FM.
11: Star FM.
12: Hindi lamang musika ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
13: Sa Department of National Defense o
12: ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News.

0: Star Nation sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating weather update, ilang bahagi ng Luzon at Visayas makakaranas ng pagulan dahil sa habagat. Sa ating balitang national unexplained wealth, sisimulan ng tatalakayin o talakayin sa Lunes. Evidentiary targets sa confidential funds nakamit na. Ayon kay Attorney Tolosa. Samantala, DILG umaasang papanigan sila ng korte sa hiling na ilipat sa PNP General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, Star Nation, sa ating balitang lokal, dredging sa Marikina River at mga aksyon kontra baha, paigtingin ng pamahalaan. Sa ating balitang international, Trump o si US President Donald Trump, kinilala ang ilang biktima ng 9/11 attack. Sa ating balitang sports, Manny Pacquiao target ng makaharap si US boxer Stevenson. At sa ating balitang entertainment, dating kabanda ni Billy Joel na si John Small, pumanaw na.
1: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalam ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayon ay araw ng Miyerkules, September 9, 2026. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio. At narito na mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM National News.
0: Star Nation, sa ating balitang nasyonal, sisimulan na sa Lunes ang pagtalakay sa Article 2 o Unexplained Wealth. Ngayong tapos na ang prosecution sa presentasyon ng mga ebidensya sa maling paggamit sa confidential funds. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, susuriin dito ang mga bank account ni Duterte, records ng Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council. Sinabi ni Tolosa, nais din ng prosecution na mababilis ang paglilitis sa pamagitan ng paghiling sa depensa na aminin ang authenticity ng mga dokumento sa bangko. Napagdesisyonan ng prosecution na hindi nahihaharap ang kanilang mga testigo sa confidential funds dahil sapat na mga ebidensya na kanilang nakuha batay sa mga payag ng mga naunang testigo. Kanina iniayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na nila ipipresenta ang kanilang mga testigo dahilan na naging maaga ang pag-adjourn ng korte. Ay kay Tolosa, napatunayan na ng testimonya ng mga bank manager, special dispersing officers, COA auditors at PSA officials ang mga isyong kinakaharap ng Office of the Vice President at Department of Education kabilang ang cash withdrawals, umano'y paglabag sa accounting rules, kakulangan ng resibo at mga pangalan sa acknowledged receipts na walang katugmang PSA records. Dahil dito sinabi ni Tolosa na hindi na nila kailangan magharap ng karagdagang mga testigo dahil magiging paulit-ulit lamang ang mga ito. Sa kabilang dako, sinabi ni Tolosa na nakamit na nito ang mga evidentiary target para patunayan ang alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon man, nilinaw niya ang pagpapasya kung sapat ang mga ebidensya para sa conviction ay nasa mga senator judges na. Sinabi ni Tolosa na ayaw na ng prosecution na magharap ng karagdagang ebidensyang mauulit lamang ang mga nauna ng nailatag. Mananatiling bukas naman ang Article 1 upang mapagbigyan ng pagkakataon ang mga senator judges na magpatawag ng karagdagang saksi kung kinakailangan.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, umaasa si Interior Secretary John Vic Remulla na maaprobahan ng Sandigan Bayan ang kanilang ipapasang mosyon na ilipat sa Philippine National Police General Hospital si dating Speaker Martin Romualdez. Ang kermulya na mayroong kakayahan ang PNP General Hospital kung ano rin ang mayroon ang private hospital kung saan na-confine ang mababatas. Tanging papayagan lamang na makabisita ang mga abogado nito at ang immediate family member ng mababatas. Inatasan na rin ni Remulla ang mga opisyal na sanang New Castle City Jail sa Payatas Road na ianda na rin ang selda para kay Romualdez.
1: Star FM News Connect. Weather Balita.
0: Samantala, Star Nation, sa ating balitang panahon, asahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas ngayong Miyerkules po yan dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Apektado ng habagat ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Zambales, Bataan, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Samantala, asahan naman na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lugar ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Maaari ring makaranas ng mga pag-ulan ang Aklan at Antique habang isolated rain showers at thunderstorms naman ang posibleng maranasan sa iba pang bahagi ng Visayas. Samantala, wala namang binamantayan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na maaaring maging tropical cyclone. Patuloy naman pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na manatiling updated sa mga susunod na weather bulletin at mag-ingat sa posibleng epekto ng malakas na mga pag-ulan.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM Local News.

0: Samantala, Star Nation! Patuloy ang ginagawang mga hakbang ng Marikina City para maiwasan ang pagbaha sa pamagitan ng mga regular na dredging sa Marikina River at iba pang mga creek sa lungsod. Alinsunod ito sa direktiba ni Mayor Maan Chidoro na regular isaayos o maintenance ang mga waterways upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig at maibisan ang panganib ng pagbaha lalo na ngayong tagulan. Kahapon ay sinagawa ng inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sila Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dicen, maging si Marikina Mayor Maan Chidoro at Representative Marcy Chidoro na kung saan umaling ng papuri ang integrated approach ng lungsod sa baha at waste recycling. Kung saan itinuring ng Presidente bilang alimbawa o template ang lungsod na Marikina sa pagtugon nito sa pagbaha at solid waste management. Hindi kaya taman ang publiko na sumunod sa mga lituntunin sa pagkatapo ng basura at maging responsable sa pangalaga ng kapaligiran.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Samantala, Star Nation, balita sa Ibayong Dagat. Kinilala ni U.S. President Donald Trump ang mga biktima ng September 11, 2001 terror attack. Sa ginanap na seremonya sa bahagi ng White House, dinala doon ang 21 talampakan at may bigat na 17,000 pound steel beam na nabawi sa South Tower ng World Trade Center sa New York. Bahagi ng nasabing programa ang isang linggong ika-25 taon na paggunita sa terror attack at magtatapos sa araw ng Biyernes, September 11. Binigyan pugay nito sina Jeffrey Palazzo, bombero ng New York City at 12 scouter na nailigtas ng ilang mga katao mula sa pag-atake. Sinabi ni Trump sa kanyang talumpati na hindi nakakalimot ang US sa naganap na terror attack. Mabugunit ang nasa 2,977 na katao ang nasawi at ilang libo din ang nasugatan sa terror attack na isinagawa ng Al-Qaeda na pinangungunahan noon ni Osama Bin Laden. Mayroong 19 na mga terorista ang nagplano ng atake kung saan hinijack nila ang 4 eroplano at binagsak sa mga lugar ng Twin Towers sa World Trade Center. Sa New York City, isa sa mga Pentagon sa Arlington County, Virginia at sa kabukiran ng Pennsylvania.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating balitang sports naman. Balak ni retired Pinoy boxing champion Manny Pacquiao na makaharap sa exhibition fight si Shakur Stevenson ng US. Ayon sa kampo ng boxing champ na target nilang may sakatuparan ng laban sa katapusan ng taon, ang pagpili ni Pacquiao sa 29-year-old na boksingero ay kasunod ng hindi na matutuloy ang rematch nito kay Floyd Mayweather. Si Stevenson ay mayroon 25 panalo at walang talo na may 11 knockouts kung saan kabilang ito sa top 5 pound-for-pound boxer. Nakamit ito ang WBO Junior Welterweight title matapos sa talunin si Teofimo Lopez sa New York. Naging silver medalist din si Stevenson sa nagdaang 2016 Rio Olympics. Habang si Pacquiao naman ay mayroong 62 panalo, 8 talo at 3 draw na mayroong 39 knockouts.
1: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
0: Star Nation, sa ating entertainment news, pumanaw na ang dating kasama sa banda ni Billy Joel na si John Small. Kinumpirmahin ng singer ang pagpanaw ng kanyang longtime collaborator at matalik na kaibigan sa pamagitan ng pag-post ng larawan nila dalawa sa kanyang social media. Hindi naman na nagbigay pa ng ibang detalye ang singer kung ano ang sanhi ng kamatayan ni Small. Mula pa noong taong 1960 ay naging magkasama ang dalawa sa bandang The Hustle bago bumuo ng hard rock duo na Attila kung saan keyboards at vocals si Billy habang drums naman si John. Nagkaroon ng relasyon si Billy na sa asawa ni John na si Elizabeth Weber na pinakasalan ni Billy noong nag-divorce na sila ni John. Matapos ang alitan ay nagkaayos din ang dalawa kung saan magkasama sila sa paggawa sa mga proyekto gaya ng mga iba't ibang konsyerto.
1: Star FM News Connect.
0: Ating News Star Nation na pakinggan ang ating Star FM News Connect, mga trending at komprehensibong balita kinalap ng inyong mga Star FM DJ.
1: Star FM News Connect.
0: Mula rito sa impira ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapagadid balita, Star DJ Antonio. At huwag kalimutan, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At para sa iyo pang detalyado mga balita, pumunta lamang po sa ating website, www.bomboradio.com. Oras, Star Nation, subong kabuluan ng Pilipinas. 15 Star Minuto na makalipas ang alas 10 na umaga, 10:15 in the morning. Balik ito ka tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect. 102.7

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
4: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
16: Ako po si Orlando Asisting Garcia, nakatira sa Rosario, Pasig. At ako ang winner ng grand prize ng 10,000 pesos in cash sa katatapos ng grand draw ng swerte sa palengke 2026. Ang Star FM at Bombo Radyo mula week 1 ay natiyaga akong nag-sense ng entries, kaya naman labis ang papasalamat ko na nabunot ang pangalan ko sa grand draw. Kaya maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil tiyak na malaking tulong ito sa aking mga gastusin sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking proof of purchase ng Holiday Sunbride at sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo Bombo.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
17: 102.7.
3: Number one, Star FM.
0: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
18: Star Hits Express
0: on

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Miyerkules, ikasyam na araw sa buwan ng Setyembre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 107 days before Christmas Day.
2: At sa ating mga headlines, hiling ni ng Senators Estrada at Marculeta na makadalo sa impeachment trial na kadepende pa raw sa desisyon ng Sandigan Bayan ayon sa liderato ng Senado.
3: Ang Office of the Vice President nagtalaga naman ang bagong tagapagsalita habang nagpapatuloy ang impeachment trial.
2: Office of the Ombudsman maring tinutulan o tututulan ang mosyon ni former House Speaker Martin Romualdez na manatili sa ospital ang tanod bayan na nindiga na matibay ang kanilang kaso.
3: Ilang bahagi naman ang Maynila muling binaha ngayong araw.
2: National Capital Region Wage Board nag-aproba ng bagong 60 pesos na wage hike. Hinihintay pa ang National Wages and Productivity Commission decision.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, bilang ng mga nasawi sa Nepal flash flood, umabot na sa nasa 1,400.
2: Samantala, sa ating balitang palakasan, Jordan Hawkins ay pati na si Mika Pevy ay inilipat ng Pelicans sa Grizzlies. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ipinaliwanag ni Akbayan Party List Representative at Prosecutor Attorney Chel Jocno sa impeachment court ang mosyon ng prosekusyon na hingin kay Vice President Sara Duterte na minin o itanggi ang authenticity ng mga bank records na isinumiti ng mga bangko alinsunod na rin sa ipinalabas na subpoena. Ayon kay Jocno, dalawang bagay ang nais nila na malinawan dito kung tunay ba ang mga bank records at kung ang mga account na nakasad dito ay pag-aari ni Vice President Duterte, mag-isa man o kasama ang ibang tao. Sinabi ni Representative Jocno na hindi hihingin ng panig ng prosekusyon ang mga bagay na hindi kayang malaman ng Vice Presidente. Anya, ang mga dokumento at account ay mga impormasyon na maaari niyang madaling beripikahin sa sarili niyang records o sa mga bangko na pinagmulan nito. Layunin umano ng naturang mosyon ang paikliin na ang paglilitis at maiwasan na tawagin pa ang ilang testigo kung hindi rin naman na tatalunan ang authenticity ng mga dokumento at pagmamayari ng mga accounts. Ayon pa kay Jocno, maaaring hindi na kailanganin pa ang testimonya ng hindi bababa sa 15 testigo kung aaminin ng panig ng depensa ang mga hinihinging factual informations. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Chel Jocno.
4: And we are invoking that procedure for one reason and one reason alone, to shorten this trial. If the respondents would admit matters that are subject of the request, we would be able to dispense with the presentation of at least 15 witnesses and shorten the trial very much in that manner. To be clear, hindi po namin hinihiling na aminin ng respondent ang isang bagay na hindi totoo. Hindi rin namin hinihiling na isuko niya ang kanyang depensa. Ang hinihiling lamang po namin ay simple, kung totoo, aminin. Kung hindi totoo, tuwirang tanggihan. Kung hindi naman kayang aminin o itanggi ng tapat, sabihin sa ilalim ng panunumpa kung bakit. Pero kung walang tunay na dispute, hindi na po natin kailangan gumugol pa ng ilang linggo at magharap ng humigit-kumulang 15 testigo para patunayan ang hindi naman talaga pinagtatalunan. And that, Your Honor, is precisely the reason why we have filed this request for admission, to narrow the issues, shorten the trial, and assist the court in the orderly and unimpeded search for the truth.
2: Bagian ng mga pahayag ni Prosecutor Representative Chel Jocno dyan sa impeachment trial. Humingi na rin ang panigdang depensa ng 15 araw para tumugon sa request for admission sa halip na 7 araw na una nang hinihingi ng panig ng prosekusyon. Samantala, sinabi naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na rerepasuhin ng korte ang magiging tugon ng kampo ng depensa upang matiyak na hindi malalabag ang karapatan ng pangalawang pangulo laban sa self-incrimination. Narito ang ilan pang bahagi ng impeachment trial.
5: Your Honor, on the part of the defense, I do not question the intention of the good counsel to abbreviate the proceedings. In fact, the defense would like to do so as well. But at this point, Your Honor, we are constrained to reserve our comments and responses at the proper time, Your Honor. All we are asking for is, again, just to be given 15 days, Your Honor, as provided under the very section that was cited by the distinguished opposing counsel, Your Honor, Rule 26, Section 2.
2: Bahagi yan, mga kabombo, ng tugon naman ng kampo ng depensa sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa.
3: Sa iba pang malalaking balita, tinutukan ng ating news team itong hiling ni Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta na makadalo sa impeachment trial at nakadepende umano sa desisyon ng Sandigan Bayan. Anyan kay Senate President Sherwin Gatchalian. May report si Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Dennis, Bombo Jai, nakadepende na umano sa desisyon ng Sandigan Bayan kung papayagan nito sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta na makadalo at makapag-participate sa impeachment trial at maging sa plenaryo ng Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ito ay matapos na buksan ni Senator Judge Erwin Tulfo ang usapin ng pinagbabasehan ng 24 na senador para sa 16 na kinakailangang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Iginit ni Tulfo na bagamat nananatili umanong miyembro ng kapulungan ang lahat ng senador, may ilan naman sa kanila ang nakapiit, nagtatago at patuloy na naka-medical leave kaya't kinestiyon niya kung papayagan ba ito ng impeachment court na makaboto. Matatandaan na kasalukuyang nakapiit si Estrada kaugnay ng umunay partisipasyon nito sa flood control anomalies habang si Marculeta naman ay kinasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan hinggil sa umunay pagtanggap naman ito ng campaign donation sa 3 pribadong individual. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Gatchalian na dapat munang humingi ng permiso ang dalawang kapwa senador sa Sandigan Bayan bago ito mapayagan na makapag-participate sa nagpapatuloy na impeachment trial o sa araw ng butuhan nilang mga senator judge. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Actually, Sandigan Bayan lang ang makakapag-sabi niya, no? Dahil nasa kustudiya na sila ngayon ng Sandigan Bayan. At dapat humingi sila ng pahintulot sa Sandigan Bayan para makilahok sa plenaryo at sa impeachment.
6: Kaugnay ng usapin sa threshold, sinuportahan naman ni Gatchalian ang naging desisyon ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero na magpatawag muna ng Amici Curiae of Friends of the Court para tinggin ang kanilang opinyon sa naturang usapin. Ayon sa Senate President, maganda na marinig mismo sa mga legal experts ang interpretasyon at komplikasyon sa batas upang mas maunawaan at matuto hindi lang sila mga senator judge kundi maging ang publiko. Sa muli, pakinggan natin si Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Sa pagpapatawag ng amicus curiae o mga eksperto pagdating sa legal na bagay, ito ay maganda, no? Para marinig natin mismo sa mga legal experts yung mga komplikasyon pagdating sa batas. Marami tayong bagay na dapat matutunan sa kanila dahil ang batas ay napaka-technical, no? Maraming komplikado, no? Pagdating sa usapin batas. At hindi lang komplikado kung hindi yung dapat may karanasan ka pagdating sa pag-i-interpret ng batas. Kaya magandang mapakinggan sila para matuto kami at matuto rin ng taong bayan.
6: Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jai, hindi naman nagbigay ng komento si Gatchalian sa pag-anunsyo ng prosecution na nais ng kanilang panig na ipatawag si Duterte bilang testigo sa kanyang impeachment trial. Aniya, wala pang motion o hiling ang prosecution sa kasalukuyan at pahayag pa lamang ang mga ito. Habang aminado din ang Senate President na malaking hamon para sa kanila ang sabay-sabay na mahalagang trabaho na ginagampanan ng Senado sa kasalukuyan. Pero sa huli, tiniyak ni Gatchalian na magiging maayos ang kanilang paggampan sa kanilang trabaho sa impeachment trial at ang dekalidad na resulta sa pagpasa ng mga batas at tamang oras naman na pagbasa, na pagpasa para sa pambansang budget. Sa muli, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Oh, hindi madali no itong sitwasyon namin ngayon dahil mayroong impeachment sa umaga kasabay ng plenaryo sa hapon at mayroong pang pagdedebate at pagtatalakay ng pambansang budget. At hindi lang naman itong mga ito, no? Mayroon pa rin kami mga committee hearings kaya talagang hindi madali sabay-sabay na ginagawa ngayon ng Senado. Pero ang amin namang ginagarantiya na lahat naman to ay magiging maayos, ang output natin ay quality at sinisigurado rin natin na on time yung ating pag-aaproba ng batas at ng pambansang budget.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Nagatid niyan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ikinigit ni Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro na may karapatan mga Pilipino na personal na marinig ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyong nakapaloob sa impeachment case laban sa kanya. Ayon kay Luistro, nais ng prosekusyon na ipatawag si Duterte bilang testigo matapos na maiharap ang lahat ng apat na articles of impeachment bilang bahagi umano ng prinsipyo ng transparency at accountability na nakasaad sa ating konstitusyon. Mahalagaan niya na marinig mismo ng impeachment court gayon din ng publiko kung paano sasagutin ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya. Pero tumutol ang kampo ng depensa at iginit na hindi maaaring pilitin si Vice President Duterte na tumistigo para sa prosecution dahil sa kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Sinabi naman ni Luistro na premature pa ang pagtutol ng depensa dahil wala pang pormal na motion ang panig ng prosecution para sa sampina sa pangalawang pangulo. Ayon sa korte, hihintayin muna nito ang formal na motion ng prosekusyon at komento ng kampo ng depensa bago magdesisyon kung maaring ipatawag ang Vice Presidente bilang testigo. Samantala, sinabi rin ng korte na maaari pa itong magpatawag ng karagdagang mga testigo sa usapin ng confidential funds, kabilang na sina Colonel Raymond Dante La Chica at Dennis Nolasco.
3: Sa iba pang usapin, mga kabombo Sternation, kinustyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang gawing 5 taon itong termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials dahil hindi pa kanya lubusang nasusubukan ang bagong 4 na taong termino. Sa ilalim ng Republic Act No. 12232 na naaprobahan noong taong 2025, itinakda sa 4 na taon itong termino ng barangay at sangguniang kabataan officials at nakatakda ang susunod na halalan sa Nobyembre ng kasalukuyang taon. Depensa naman ni Senator Francis Chis Escudero, ilayunin ng 5 taong termino na magkaroon ng mas mahabang panahon para maipatupad ang mga programa at development plan ng barangay habang mababawasan din itong gastos ng pamahalaan sa paulit-ulit na halalan at pagsasanay sa mga bagong opisyal.
9: Natin i-extend ulit to 5 years. Ano po yung mga rational kung bakit ho natin hahabaan pa to 5 years? Kasi hindi pa nga ho natin nasusubukan yung 4 years. In fact, yung 4 years ay kaka-approbahan pa lang natin pero hindi pa ho natin nakikita yung full implementation. And yet now we're extending it to 5 years. So ano po yung naging dahilan?
10: Maraming naging kadahilanan po, Ginoong Pangulo. Ang pangunahin na dito ay ang paghihikayat mismo galing sa Liga ng mga Barangay na nagsabing hinihingan sila ng DILG ng 5 taon na plano, 5-year development plan, pero ang term naman daw po nila ay 3 taon lamang. Eh, paano naman sila magsusumite at magpapatupad ng plano para sa 5 taon kung mas maikli doon ang kanilang termino? Pangalawa po, Ginoong Pangulo, ayon din mismo sa kanila, mas malaki ang matitipid ng pamahalaan sa 2 hanay o rason. Una, makakatipid ang gobyerno dahil imbis na 3 eleksyon sa loob ng 10 taon, magkakaroon lamang po tayo ng 2 eleksyon sa loob ng 10 taon at nalalaman po ng ating kagagalang-galang ng Senate President kung magkano at gaano kamahal ang isang eleksyon na umaabot sa kulang-kulang 20 bilyon kaugnay ng barangay and SK elections. So 20 bilyon na agad ang matitipid natin sa loob ng 10 taon kung ipapasa po natin ito. At pangatlo, isang damakmak na training ang pinagdadaanan hindi lamang ng mga barangay officials mula chairman hanggang mga miyembro ng sanggunian, pati na rin treasurer, secretary at iba pang mga kawani ng barangay. At kung palagi tayo magpapalit at kung magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng barangay, panibagong training na naman yun hanggang sa level ng BHW, sa level ng kapitan. Nasayang ang ginugugol na pera ng pamahalaan kaugnay sa mga training ito para tiyakin natatakbo ng maayos ang isang barangay. At ayon sa ilang mga pag-aaral, bilang panghuling sagot, Mr. President, Ginoong Pangulo, ayon sa mga pag-aaral, sa Southeast Asian region, karamihan ng mga village terms, village leaders, ang term ay 5 taon sa karamihan ng mga bansa. In fact, may bansa pang 8 taon. At panghuli, Ginoong Pangulo, alam naman natin na duman po kayo sa pagiging mayor, ako duman sa pagiging governor. Alam natin kung gaano kalalim ang away at hidwaan sa barangay tuwing nagkaka-eleksyon dahil ang magkakalaban ay hindi lamang po magkakamag-anak kundi magkakapit-bahay. Malaki may dudulot po nito para maghilom anumang sugat, anumang pait, sakit, sama ng loob kaugnay ng eleksyon kung mas papalawigin natin ang termino ng mga barangay. At kung hindi natin ganing gagawin na ganung kadalas ang eleksyon sa barangay, upang sa gayon, manaig, sana, ang pagkakaisa at pagkakasundo ng bawat isa sa pinakamababang political unit ng ating bansa.
3: Nakatakda namang pagdesisyonan ng Senado ang mga panukala hinggil sa pagpapaliban ng 2026 barangay at sangguniang kabataan elections at pagtatakda ng 5 taong termino ng barangay at sangguniang kabataan officials.
2: Bago tayo magpatuloy mga kabombo sa iba pang malalaking balita, ngayon tanghaling ito, kapiling na ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng impeachment court at pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Napapakinggan at napapanood po tayo sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines at sa ating digital platform. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Attorney Reggie Tonggol. Magandang tanghali.
11: Magandang tanghali po sa inyo, Dennis, Jaira, at sa inyo mga tagapanood at saka tagapaginig.
2: Unang-una, Attorney, pag-usapan po natin yung tungkol doon sa 16 vote threshold. Ano na ho ang initial plans dito ng impeachment court para na rin doon sa mangyayaring, although may mga prior pronouncement na ho, ano? So as of now, ano ho ang status nito dyan sa Senate Impeachment Court?
11: Po ng motion na yan ni Senator Erwin Tulfo, kahapon po narinig natin na nag-apela po siya doon sa ruling ng July 6 ni Presiding Officer Escudero na 16 votes ang 2/3 ng 24 na ina-apply ang Bayan versus Zamora. Dahil merong motion na ganun, hindi natin nakita kahapon ang pagbobotohan at dinefer ito ng ating presiding officer para pagbigyan ng tsansa yung parties na magkaroon ng oral arguments at yung namang mga tinatawag na amici curiae o friends of the court ay magkaroon ng oportunidad na bigyan ng kalinawan yung mga legal nuances regarding the issue. Marami kasing issues doon, no? Unang-una, pwede pa bang i-apela yung decision na yon ng presiding officer ng lagpas sa 1 to 2 days na nakalagay sa Senate sa Senate rules ng plenary as a legislative body bilang supplementarily applicable. Lagpas na rin po yon sa 15 days na nakalagay naman sa supplementary application ng rules of civil procedure na ina-apply rin natin dito. Wala kasing nakalagay sa Senate impeachment rules kung gaano po katagal yon. So yun po yung una nilang kailangan ng kalinawan mula sa mga parties at saka doon po sa mga amici curiae. Pangalawa po, yung tinatawag na threshold issue po kung saan po bibilangin yung 2/3. Ano po yung basehan na numero kung ito po ba ay 24 o ito pong 24 na to ay gumagalaw, no? Dahil nakalagay po sa ating saligang batas 2/3 of all the members. Yun ay in-apply ng Bayan versus Zamora to mean 2/3 ng 24 kahit na na-elect na bilang vice presidente si Gloria Macapagal Arroyo at that time at nabawasan na ng miyembro ang Senado to concur on the VFA treaty. So yung issues na yon maririnig natin magkakabilang panig pati yung mga Amici Curie na magkakaroon sila ng kanya-kanyang legal opinions regarding the matter. At least tatlo ang kukuhaning Amici Curie ng ating presiding officer at pagkatapos noon bibigyan ng pagkakataon yung ating mga senator judges sa September 16 kapag attend ng mga Amici Curie na makapagtanong po parang oral arguments na naririnig niyo sa Korte Suprema at para mas ma-dissect pa po kung ano yung mga tanong nila sa mga very nuanced na mga legal questions doon sa mga Amici Curie. Pagkatapos naman po sa September 23, marinig natin yung oral arguments naman ng mga parties at magtatanong din po ang ating mga senator judges doon sa mga parties na yon regarding their legal positions on the matter of the threshold. At pagkatapos po noon, pag na okay na at wala nang katanungan doon, doon na po sila magbobotohan kung i-push forth po ba nila yung pag-a-appeal na yon at kung bababaan yung baseline na 24 that to mean the actual sitting members of the Senate as an impeachment court.
2: As of now, attorney, wala ho ba tayong senaryo na nakikita ang dadalhin po ito sa korte? Lalo't mukhang kinikusyon ni Senator Pia yung kapangyarihan ng Senate to decide on that matter, attorney.
11: Mula nung umpisa, kaya July 6 yun, itinuon at nilabas ng ating presiding officer yung kanyang ruling ay para mabigyan ng pagkakataon yung kung sino man no, na interested party na may standing na mag-question po ng may grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction yung presiding officer for issuing that ruling at for setting the threshold number of votes to 16 ay may question na po sa Korte Suprema but 2 months has passed at wala pa pong nag-question noon at ngayon lamang po naapela ng ating mga senator judges yung decision na yon ng ating presiding officer. Kaya talagang mula umpisa sa pulpa po ng umpisa ay talagang ini-expect na may aakyat sa Korte Suprema. At kahit pa po magbotohan yung ating mga senator judges dito, ini-expect rin po because that is always the right of any party to go up to the Supreme Court na papakita na merong kalabisan na sa ginawa na yon na pagboboto ng impeachment court doon sa threshold number of votes na yon. So that's always a matter that has been expected by the impeachment court and the presiding officer.
2: Okay. Attorney, as of now, meron din bang mga pag-uusap ang mga senator judge sa pamamagitan ng pangunguna ng presiding officer tungkol ho doon sa mga madalas na pagliban o kaya naman ay late appearance ng ilan sa mga senator judge to resolve that matter?
11: Yung dyan po sa pag-absent po, no, yan po ay total prerogative ng bawat isang senator judges. Basta lamang po, ang importante po sa pagliban o pag-absent o pag-late ng isang senator judge, ayon lamang po yan at o relative lamang po yan at naka-connecta lamang po yan sa pagdetermina ng quorum. So kapag nakapag-enter na po ng attendance ang isang senator judge sa umpisa po ng proceeding ay sa under parliamentary rules and practices po continuing quorum na po yan, pwede na po silang lumabas at bumalik na lamang po afterwards para makinig po during the hearing. So basta po namimit po yung quorum, yun lamang po yung concern ng ating presiding officer. Kasi naman po yung ating Korte Suprema ayon sa bench book for trial judges na nagsasite ng kaso ng People versus Navarez, na pwede naman po kasi ang mga hukom, ang mga husgado na mag-decision po doon sa mga matters po na mga tinalakay, mga ebidensya base po sa transcript of stenographic notes o kaya naman po yung mga exhibits na naipresenta na sa korte. So meron na pong jurisprudence on that matter. Kaya hindi po gaano concerned yung presiding officer on that. Of course, dahil meron na nga pong motion na ganito, no, magiging importanteng talakayin po 'yan sa pag-uusap at sa oral arguments at sa mga sasabihin ng mga Amici Curie yung mga absences na 'yan, dahil isa po 'yan sa mga tanong po, no, ano po ba yung rason ng pag-absent, no? Kunwari po, nag-absent lamang po pero nasa Pilipinas at anytime pwedeng ipa-compel yung attendance. Or pag-absent po ba yan na nasa labas po ng Pilipinas na hindi pwedeng ipa-compel ng Senate President for the attendance o ng presiding officer? Or kaya naman po absent ka dahil nga po ikaw ay nakadetena at hindi ka makapunta sa korte dahil nga ikaw ay nasa jurisdiction ng hudikatura. At pang isa pa po yung circumstance na nag-absent ka dahil ikaw ay nawawala, hindi matuntun yung iyong yung kung nasaan ka, at dahil doon hindi ka rin nakapanumpa doon sa bilang husgado sa Senate Impeachment Court. So yung mga nuance po yun, no, isa po yan sa mga importanteng mga tatalakayin at talagang doon po magkakaroon ng kalinawan kung paano po ba i-coconnect yung absences na yan doon po sa voting threshold. Pero as of the meantime po, yun po yung stand ng ating presiding officer na 16 po hanggat hindi po yan na-overturn.
2: Okay. Ang akin po katandem dito, si Bombo Jai Rahanggayo, may ilang puto rin na nais pong maitanong. Bombo Jai?
3: Attorney, with the recent changes to the trial calendar, does the impeachment courts see the possibility that the proceedings could take any longer than originally projected?
11: Hindi po, no, dahil sa pag-iiba po ng ating mga schedules na yan, no, dahil na rin po sa pagda-drop ng mga ilang mga witnesses ng ating House Prosecution Panel. Sa Article 4 po, they plan to present 10 witnesses for 11 days. So ibig pong sabihin po noon, they are expecting mga 1.1 days per witness ang kanilang pagpapresenta. At pero nagpresenta lamang po sila ng 3 witnesses. So nakapag-save po tayo doon ng around 7.7 days. Sa Article 1 naman po, we were expecting under the pretrial order na 27 po ang kanilang iuupong mga witnesses for 31 days, trial days, o ibig sabihin po sa isang witness, Google po ito ng 1.15 days per witness. So, pero they only presented 11 out of the 27. So meron pong 16 na hindi na po nilang pinatawag na witness at nakasave po ang impeachment court ng 18.37 na days. So meron po tayong halos 23 net trial days po na nabawas po, o ibig sabihin po hindi po nag-Google ng prosecution base po dun sa hiningi nilang 62 days po, no, na pagpresenta ng kanilang mga witnesses. So talagang posible, very feasible po, at saka deliberate and institutional target po ng ating Senate Impeachment Court na matapos yung buong proseso ng trial ng articles of impeachment na yan hanggang Desyembre po. Ang hiningi naman po ng depensa kasi 30 trial days. So kapag mag-drop din po ang depensa ng mga trial dates, ng mga witnesses po na hindi na kanilang ipipresenta, o kaya naman po makapag-stipulate sila sa mga dokumento with the prosecution, then babawas pa rin po yan. Talagang within target po yung Desyembre 2026 para doon sa desisyon ng impeachment court.
3: Yun nga, yun na mention niya, Attorney, no, na yung House panel, they decided not to pursue yung pag-present dito sa 15 and other witnesses, pero hiniling nga ito ngayon na maipresenta naman si Vice President Sa Duterte. Now, from the impeachment court's perspective, Attorney, what would be the handling dito or yung changes if a Vice President Sara Duterte would appear as a witness?
11: Unang-una po, no, base po dun sa ruling ng ating presider Presiding Officer Escudero noong July 7, nag-manifest na rin po yung House Prosecution Panel through, I believe, si Attorney Lorna Capunan din na ipipresenta nila ang Vice Presidente. At nung time na yon na nag-object din yung Respondents Council na si Attorney Sheila Season, sinabi na po ng Presiding Officer na bibigyan niya ng panahon na magkomento kapag kakuha na ng request for issuance of subpoena mula sa House Prosecution Panel. Bibigyan ng pagkakataon magkomento yung respondent at pagkatapos nun, i-schedule din po for oral arguments yung issue na yon, katulad ng nakita nating oral arguments doon naman po sa issuance of subpoena doon sa STECUM, doon sa mga bangko at saka sa AMLC. Ibig sabihin po nun, yung kanina ko pong sinabing mga trial dates na Desyembre, hindi po natin fina-factor in yung mga ganong mga klaseng oral arguments na kung mangyari po yung mga panahon na yon ay baka gumugol po o gumastos po ng mga ilang trial dates, one or two trial dates po yon para mangyari po yung oral arguments at yung decision ng presiding officer sa pagpapatawag kay Vice Presidente Sara Duterte. At kung pagkataon naman po na mangyari yon ay ready naman po ang Senado natin at ang impeachment court na bigyan siya ng kaukulang respeto at nang naaayon po sa kanyang posisyon, at pangalawa po, nang naaayon din po doon sa mga karapatan niya bilang witness po kapag po siya ay pinayagang magpatawag. Pero syempre, merong sinasabi rin yung ating respondents counsel na there is no absolute right to compel for her to appear dahil sa rules ng na nakalatag po sa Bill of Rights natin na right against self-incrimination. Ito po yung tinatawag natin na, ay maalala nyo po, no, in ordinary parlance, yung Miranda rights na kapag ikaw ay naaresto, sasabihin you have the right to remain silent, anything you say can be used against you. So yun din po yung kaparehong karapatan ng isang respondent o akusado kapag ito po ay ituring na criminal case o akin to a criminal case ang proceeding na impeachment. So handaan naman po ang korte na talakayin ang lahat ng mga nuances na yan at bigyan ng kaukulang respeto po ang ating Vice Presidente.
3: But if Vice President Sara Duterte decides to appear dito sa impeachment court attorney, may mga protocols ba tayo na ilalatag dito and security measures? Kasi previously nakita natin na many times na mention niya nga doon sa Quezon City Regional Trial Court nung pumunta siya doon na I do not feel safe. So dito sa gagawin ng impeachment court attorney, ano naman dito yung ating mga measures?
11: Of course, meron naman tayong mga security measures dyan, no. Unang-una, nakahanda naman po parati yung holding room ng ating Vice Presidente. If she decides to just visit the Senate building at any time during the proceedings ng kanyang impeachment trial, and even kapag magkakaroon na rin po ng budget deliberations at kung a-attend po siya personally doon sa mga committee hearings for the budget ng Vice Presidente, handa naman po yung ating buong institusyon, pati yung Senate Sergeant at Arms, na tumulong po doon sa Vice President's security team para to make sure na meron pong kaukulang security po yung ating Vice Presidente at walang untoward incident na mangyayari po sa kanya within the halls and vicinity of the Senate.
3: Thank you, Attorney Ababo Dennis.
2: Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Reggie Tonggol, sa mga butil ng impormasyon na inyo pong naibahagi sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
11: Maraming salamat rin po sa inyo sa uulitin.
2: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, si Attorney Reggie Tonggol, hinggil sa mga adjustment at yung mga schedule na tinatarget ng Senate Impeachment Court at yung iba pang mga paksa, may kaugnayan pa rin po sa trabaho ng Impeachment Court.
3: Balita naman, tinutukan ng ating news team si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. biyaheng India para dumalo sa BRICS Summit sa Setyembre 12 at makikipagpulong din ang Pangulo kay Indian Prime Minister Modi at ilan pang mga opisyal. Ma-report si Bongbong Analyst Subirano.
12: Nakatakdang bumiyahe sa New Delhi, India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na September 12 hanggang 13 upang dumalo sa 18th BRICS Summit sa batay sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sa pre-departure briefing dito sa Palasyo ng Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na ang pagdalo ng Pangulo ay bahagi ng kanyang tungkulin bilang ASEAN Chairman ngayong 2026 kung saan ilalahad ng Pangulo ang mga priorities ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sinabi pa ng Department of Foreign Affairs na ang pagdalo ng punong ehekutibo sa BRICS ay isang strategic opportunity para sa direktang makipag-ugnayan sa major emerging economies at katawanin ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN. Samantala, may hiwalay ding pulong si Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi para talakayin ang Philippines-India Strategic Partnership at ang implementasyon ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029. Kasama rin sa agenda ang pakikipagpulong na sa Indian business leaders para i-follow up ang nasa $5.8 billion investment pledges mula sa Indian companies na inanunsyo noong 2025. Kabilang dito ang mga proyekto sa technology, health, energy at infrastructure. Pakinggan natin si Assistant Secretary Annalisa Ratonel ng Department of Foreign Affairs.
13: Bibisita sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos sa India sa September 12, 2013 upang dumalo sa 18th BRICS Summit sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. The theme of the BRICS Summit: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability addresses global economic uncertainties, leverages new digital public infrastructure, and accelerates collective climate action. Ang Pangulo ay dadalo, bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa taong 2026. Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people.
14: Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Iginit ni Senator Panfiloping Lacson na dapat na nga mapatigil ang mga bumabatikos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa umano'y mahinang pagtugon sa kontrobersyal na flood control project, kasunod rin ang pagkakaaresto kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. Ayon kay Senator Lacson, nagpapakita ng determinasyon ng Administrasyong Marcos laban sa korupsyon ang pagkakaaresto sa isang malapit na kaanak ng Pangulo sa nanahaharap sa kasong plunder kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control project. Inimukdi ni Lacson ang publiko na suportahan ng Office of the Ombudsman dahil sa mabilis nitong legal na hakbang na nauwi sa paglalabas agad ng warrant of arrest laban kay Romualdez. Nananawagan naman ang senador na hayaang umusad ang mga kaso sa korte at pairali ng due process of law kung saan ay dapat anya ang mga ebidensya ang magsalita nang may kinalaman doon sa mga kaso ng mga individual. Naaresto nga si Romualdez mga kabombo nitong 7 ng Setyembre, kaugnay naman ng 7.4 billion pesos na plunder case na isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan.
3: Sa ibang balita naman mga kabombo, at Starnison, si General Manager Nicolas Torre III pinag-iisipan na ang pagre-retiro sa public service. Ang officer in charge naman ita talaga habang naka-leave ito. Kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner.
15: Bombo Denise, Bombo Jai, pinag-iisipan na umano ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III ang pagre-retiro sa public service kasabayan ng kanyang isang buwang leave of absence habang nagpapatuloy ang investigasyon sa paggamit ng kanyang sasakyan sa EDSA busway. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, sinabi ni Torre na pinag-iisipan na niya ang pag-alis sa serbisyong publiko. Ngunit pinayuhan niya itong huwag magmadali dahil hindi dapat matukoy ng isang insidente umano lamang ang buong record nito sa public service. Inamin na ni Torre ang pagdaan sa EDSA busway at nagbayad na ng 14,000 na multa. Binawi na rin ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng kanyang sasakyan habang naka-impound naman ang naturang sasakyan. nilinaw ni Artes na ipinauubayan na ng MMDA sa LTO ang investigasyon at walang opisyal na gobyerno ang exempted sa batas trapiko. Pagunin niyan, pakinggan natin ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duartes.
16: So noong 10 o'clock ng umaga, pumunta siya dito. Ang una niyang sinabi, "Sir, I'm planning to retire from public service." Ang naging tugon ko sa kanya ay, "Pag-isipan mo muna." Sabi ko sa kanya, sabi ko, "Total, you're planning to file leave of absence. I-file mo during the time na naka-leave ka, yan naman eh, wala naman pong sweldo habang siya ay naka-leave. Ay pag-isipan mo kung ano yung magiging decision mo. Huwag kang magpa-bigla-bigla," sabi ko sa kanya. At mag-contemplate ka lang. Dahil unang-una, sabi ko nga, malaki po ang naitulong ni Jim Torre sa akin dito. Especially sa day-to-day operations po.
15: Ipinalawanag din ni Artes na wala siyang disciplinary authority kay Torre dahil isa itong presidential appointee, kaya walang niwalay na parusang ipinatawang kagawaran. Samantala, nilinaw naman ng ahensya na hindi otorisado ng ng MMDA ang mga pagbabago sa naturang sasakyan kabilang ang paggamit ng ibang plaka. Habang naka-leave si Torre, magkakaroon muna ng officer in charge na hawak sa kanyang mga tungkulin. Muli, ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duartes.
16: Yes, definitely we'll have to appoint an OIC kasi may mga functions pa rin siya. Kailangan po yung mga staff niya may mag-supervise pa rin. Kasi si GM Torre lang naman po yung nakalip. And sa ngayon, actually maraming naka-pending sa kanyang trabaho na kailangan namin ituloy kahit nakalip siya. So, I can say naman na habang nakalip siya, we'll still do lahat ng trabaho na kailangan namin dito.
17: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
3: Sa ibang usapin naman, mga kabomuster nation, susuriin na bukas, Setyembre 10, ang medical condition ni former House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang naglabas sa Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban sa dating House leader dahil sa kanyang plunder case na inihain ng Office of the Ombudsman. Gayunpaman, nang isilbi ang naturang warrant ay kasalukuyang nasa paggamutan itong si Romualdez matapos umano siyang dumanas ng stroke. Agad namang ipinatawag ng anti-graft court ang mga doktor ni Romualdez na sumuri sa kanya upang alamin ang kanyang tunay na medical condition. Ayon sa Sandigan Bayan, si Romualdez ay nasa kustudiya na ng korte matapos maisilbi sa kanya ang warrant. Katwira naman ng korte kung mayroon mang alalahanin ukol sa kalusugan ng dating House Speaker, e akma lamang na ang korte ang tutukoy o susuri sa kanyang kondisyon. Nasa otoridad din ng anti-graft court na magdesisyon kung payagan itong dating House Speaker na manatili sa ospital o tuluyan na siyang dalhin sa isang jail facility. Magsisimula naman ang hearing para rito alas 8:30 ng umaga.
2: Baba tayo mga kabombo ng karagdagan report, kaugnay ng malalaking balita ngayong tanghali, Office of the Ombudsman maring tututulan ang motion ni former House Speaker Martin Romualdez na manatili sa ospital. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat ni Bombo Grant Hilario.
18: Bombo Dennis, inihayag ng Office of the Ombudsman na kanilang tututulan ang motion inihayin ni dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Sa mensaheng ipinadala ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano, kanyang sinabi na mariing kokontrahin ng prosekusyon ang motion ng mababatas. Matapos kasi ang pagkakareso sa dating House Speaker at may balik sa korte ang arrest warrant, agad naghahin si late First District Representative Romualdez ng urgent motion ad cautelam for continued hospital confinement. Layon sa motion inahin sa 3rd Division ng Sandigan Bayan na mapahaba ang kanyang pananatili o confinement sa ospital dahil sa mga iniindang sakit tulad ng type 2 diabetes, hypertension, primary hypothyroidism at iba pa. Subalit sa kabila nito, ang Ombudsman Prosecutors ay hihilingin sa korte na hindi lamang sa isang doktor kundi grupo ng mga government doctors ang susuri kung dapat pa nga bang manatili ang akusado sa isang pribadong ospital o hindi na. Kung sakali raw kasing manageable naman na ang mga sakit nito, kahit ilabas sa ospital. Ihilingin ang ombudsman na mailipat na ang dating House Speaker sa regular na detention facility. Huwag na ipadito, Bombo Dennis, nanindigan si Ombudsman Jesus Quispinboy na matibay ang kaso plunder na inihain nila laban sa pinsan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Git niya, ito pa lamang ang simula at marami pang kaso na kasong inihahanda at isa sa panantanod bayan sa hukuman laban o kontra sa dating House Speaker. Pakinggan natin si Ombudsman Jesus Quispinboy Remulla.
19: Ko naman, maganda naman ang pagkakahain namin ng kaso. At itong reklamong ito para sa taong bayan ay talagang pinag-aralan ng gusto. At talagang dumaan ito sa maraming pagsusuri bago namin ito ginawa. Basta tuloy-tuloy yan. Hindi naman kami tumitigil. We're here every day. Itong weekend, natrabaho mga ombudsman, hindi tumigil. Kasi nga, urgent ito eh. The deadline is yesterday. Yan ang aking matagal na sinasabi nung nasa DOJ pa ako. The deadline is yesterday. Ang justisya, kung matagal lang delayed, sa panahon natin, hindi pwede ma-delay yan. Ang deadline mo lagi yesterday.
18: So, kasalukuyan, patuloy pa rin nananatili at naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si dating House Speaker Martin Romualdez. Inatasan siya ng Sandigan Bayan na humarap sa korte bukas, 10 Setyembre 2026, para sa pagdinig ng kanyang motion na inihain sa naturang hukuman.
20: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa iba pa nga mga balita, ang kamanggagawa party list patuloy na binabatikos ang hindi agarang pagpapatupad ng wage hike ng Department of Labor and Employment. May balita si Bombo J.M. Solomon.
21: Binatikos ni kamanggagawa party list Representative Ellie San Fernando si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino dahil sa hindi agarang pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay San Fernando, sa halip na maipatupad ang buong wage increase, tila nabawasan pa ang benepisyo ng mga manggagawa matapos aprubahan ang panibagong 60 pesos order habang nakabinbin ang usapin sa wage order number 27. Iginiit ng mambabatas na dapat ipatupad ang wage order number 27 na nagkakaloob ng kabuang 85 pesos dagdag sahod sa dalawang tranche sa halip na maglabas ng panibagong wage order na maaaring magdulot ng kalituhan at kawalan ng back wages sa mga manggagawa. Narito, pakinggan natin ang pahayagan ni Representative Ellie San Fernando.
22: Dapat hindi po tayo pumayag at singilin po natin, kalampagin natin yung Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Secretary Francis Tolentino. Tandaan yung mga boss ha, si Secretary Francis Tolentino nagmamaang-maangan, nagtatanga-tangahan, wala daw siyang alam. Kung wala kang alam, Secretary, maigi pa na umalis ka na dyan. So wage decrease to, mga boss. Historic nga talaga, makasaysayan. Wage decrease. Harap-harapan na niloloko, tinatarantado yung mga manggagawa. So kung hindi pa natin dinikdik kanina, hindi pa natin ginisa kanina, hindi aamin itong mga taga-Department of Labor and Employment. Kaya dapat yung mga manggagawa natin, mga minimum wage earner, dapat handa po tayo na ipaglaban itong dagdag sahod natin. Huwag tayong pumayag dito sa wage decrease. Wage decrease to, mga boss.
21: Samantala, iginiit ni Tolentino na hindi maaaring basta ipatupad ng Department of Labor and Employment ang wage order habang umiiral na proseso sa korte. Ayon naman sa Department of Labor and Employment NCR, ang bagong 60 pesos increase sa wage order number 28 ay nakabinbin pa sa National Wages and Productivity Commission. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo J.M. Solomon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa bahaging ito, makabombo sa nation, dumako na tayo sa mga balita. Tinutukan ng ating provincial stations. Itong seguridad sa Cotabato City, pinaghahanda na para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary election. Ma-report ang Bombo Radio Coronadal.
23: Pina
0: iigting na ng Cotabato City Police Station ang kanilang security preparations upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Police Lieutenant Rochelle Evangelista, kabilang sa kanilang paghahanda ang pagpapalakas ng police presence sa mga polling places at iba pang strategic areas sa lungsod. Kasabay nito, inaasahan din ng pulisya ang pagdating ng mga augmentation personnel mula sa iba't ibang police offices upang makatulong sa pagpapatupad ng mga security measures bago, habang at pagkatapos ng halalan. Kabilang sa mga maaring pagtalagaan ng karagdagang police personnel ang mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga botante at iba pang lugar na itinuturing na may security concerns. Samantala, nagpadala rin ang South Cotabato Police Provincial Office ng 200 personnel bilang bahagi ng augmentation force ng Philippine National Police Region 12 para sa halalan. Kaugnay nito, nanawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sumunod sa mga itinakdang patakaran sa polling areas at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad na maaring makaapekto sa seguridad at kapayapaan ng halalan.
1: Sa amin po, sa kapulisan, pinapangako po na namin gagawin po natin yung best, no? Although wala namang perfection sa security, but ang inyong CTPO po, almost gagawin po namin yung lahat ng makakaya po namin to ensure na maging maayos yung ating Cotabato City, ma-secure yung ating mga kababayan, as well as yung mga local and national tourista natin or even international, para po mas kaya-aya po sa buong komunidad po yung ating gagawin security.
0: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in

0: Sa susunod na buwan, sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Hez Montalan, ang Deputy Spokesperson ng Prosecution Panel, sinabi niyang mas maraming mamamayan ang makakasubaybay sa proceeding sa ganitong schedule na itinakda ng Impeachment Court. Ayon kay Attorney Montalan, makikinabang dito ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa night shift at day shift dahil mayroon silang pagkakataong makapanood kahit paano sa paglilitis. Una nang nanawagan ng prosecution sa publiko na panoorin mismo ang impeachment trial at huwag lamang umasa sa mga pinutol o spliced videos upang maiwasan ang pagkalat ng disinformation at fake news. Kahapon, inanunsyo ng impeachment court na paiigtingin ang takbo ng paglilitis sa Oktubre kung saan nakatakdang magdaos ng buong araw na pagdinig sa Oktubre 1 at 2, Oktubre 5 hanggang 9 at Oktubre 12 hanggang 15 na may kabuuang 11 hearing days. Ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero, magbibigay daan ang naturang arrangement para mas mahabang panahon na matutukan ng Senado ang impeachment trial bago ilaan ng mga senador ang kanilang buong atensyon sa pambansang budget.
1: So tingin ko po malaking tulong po itong pagiging whole day po. Sa mga kababayan po natin, alam po natin may iba sa kanila. Nasa normal 8 to 5 po, nasa trabaho po sila. Tapos yung iba naman po, naka night shift naman po. Kung isusunod po natin itong whole day na impeachment proceedings po na to, kung sino yung nasa day shift po, after work, pag uwi na po sa bahay, habang naghahapunan po sila, pwede po sila makaroon ng impeachment kasi mga 6 or 7, baka pwede po kung nag-hearing pa po tayo nun. So kahit paano, makakasubaybay po sila. Tapos sa kabaliktaran naman po, pag si-night shift naman po, pag gising nila, habang nagpapahinga o habang naghahanda para sa trabaho, pwede rin po sila makasubaybay sa impeachment proceedings.
0: Si Attorney Hez Montalan para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Ito namang hacking at ilan pang mga issue sa website ng government systems nagpapaalala sa pangangailangan ng mas matibay na cyber defense. May nakapanayama ang Star FM Cebu.
3: Nanawagan ng Digital Pinoy sa pamahalaan na tutukan ang mas pinaigting na pagtugon laban sa mga cyber attacks. Ito ay kasunod mga insidente ng hacking at pag-deface sa ilang government at private sector websites at systems. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilo na kailangan palakasin ang cyber security infrastructure ng bansa at magkaroon ng mas epektibong tools ang law enforcement agencies para maprotektahan ang mga sistema laban sa illegal intrusion. Ayon kay Gustilo, malaking problema ang maaaring idulot ng cyber attacks kapag nakompromiso ang personal information ng publiko, lalo na't mahalaga ang mga digital system sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na paghahatid ng maayos na serbisyo ng pamahalaan.
4: Napakalaking damage ho ang nagagawa ho nito sa ating mga systems, no? Lalo ho napakalaki ho ng papel ng mga systems na ito para mapanatili ang maayos na serbisyo sa ating taong bayan.
3: Bukod sa prevention, nanawagan din siya ng agarang pag-trace at pagkilala sa mga online threat actors na nasa likod ng mga naturang insidente upang mapanagot sa ilalim ng batas. Suportado rin ng grupo ang pagpasa ng Cyber Security Bill bilang bahagi ng mas malawak na hakbang para mapalakas ang depensa ng bansa laban sa cyber threats.
4: Kapag ho na-compromise na ho ito, talaga ho napakalaking problema ho, no? Kaya mahalaga po talaga yung prevention ho ng mga insidenteng ito. Kaya yung isa ho nga tinitignan natin ay kailangan ho talaga ng mas epektibo pang mga sistema, mga tools para ho sa ating mga law enforcement agencies.
3: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
5: Bombo Entertainment News! Entertainment News! Bombo Entertainment News!
2: Itong best film ng Sinimalaya 2026 na Mag-iina, target na maabot ang mas malawak na audience matapos ng kanilang big win. May chika dyan, ang Star FM Manila.
6: Target ngayon ang pelikulang Mag-iina o The Mothering na maabot ang mas malawak na audience. Kasunod ng pagkilala rito bilang best film sa full-length category ng Sinimalaya 2026. Ang Mag-iina sa direksyon ni Giancarlo Ebrahan at Guelan Varela Luarca ay isang psychological horror film tungkol sa tatlong henerasyon.

0: ng mga babaeng nagbalik sa kanilang abandonadong ancestral mansion habang papalapit ang ika-40th na araw mula nang pumanaw ang kanilang ama. Hango umano ito sa dulang corridors na isinulat mismo ng screenwriter ng pelikula na si Guelano Luarca noong 2024 para sa kanyang thesis noong siya'y nag-aral sa ibang bansa. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Luarca, ibinahagi niyang nabuo ang ideya ng mag-iina noong 2022 matapos siyang makaramdam na tila estranghero siya sa sariling bayan. Layunin niyang gamitin ang horror upang ipakita ang mas malalim na horror ng lipunan kabilang ang katiwalian at iba pang suliranin sa bansa.
1: So nag-isip ako ng kwento na parang yun yung metaphor. Paano kung salip na bayan pag-usapan ko ay bahay? Sana sa mga manonood ng pelikula namin, makita nila hindi lang yung horror tsaka yung drama. Pero sana makita rin nila yung mensahe tungkol ito sa katiwalian, sa gobyerno, tungkol ito sa kasaysayan natin. Bakit pa ulit-ulit na lang horror ng bayan? Sa araw na wala pa kaming mga konkretong detalye ngayon, pero sa araw na luminaw ang mga plano at magkaroon ng wider release yung aming pelikula, sana mag-imbita kayo ng mga manonood.
0: Ang mag-iina ay pinagbibidahan ni Janine Gutierrez, Cherry Pie Picache, Jackie Lou Blanco at Agot Isidro. Bukod sa pagkamit ng best film sa full-length category, nag-uwi rin ang pelikulang mag-iina ng iba't ibang parangal, kabilang ang best director para kay Giancarlo Ebrahan, best original screenplay in full-length feature film para kay Guelan Varela Luarca, best original music score para kay David Yuhiko, best production design para kay Catrice Aristoki, at best performance by an actor in a supporting role para kay Lucas Andalio. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Yvonne Adarna. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, maaaring tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa ating mga himpilan, masusubaybayan dito sa Luzon ang mga palatuntunan, lalo na dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman nasa parte ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa bahagi po ng Cordillera Administrative Region, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa bahagi ng Albay, Bombo Radio Legazpi, at dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
3: Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigiraw. Narin rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Ibirata for deliverance from calamities.
4: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: Juan Bolero.
1: Ano yung true love, true love? Ano yung TL? Team leader lang ang alam ko sa ganyan. Ang bitter naman nun. Ay, naka naman na waiting. TL ako sa'yo by Cinderella. Ang inyong napakinggan dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas sa 15 Star Minutes. Makalipas po ang alauna ng hapon. 1:15 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time at welcome dahil isa na po nga or isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkalob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagupuan at super duper sa kasipagan ng mga ka-Star Nation natin all over the world. At welcome na nga sa ating programang It's All For You in the Afternoon. You are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 3 ng hapon dito po sa programang It's All For You in the Afternoon. Yan naman, balik-tugtugan na po tayo. Coming up next, songs from Journey, Moira De La Torre and Jason Marvin. And of course, from Elton John and George Benson. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ako po si Duel Libingo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City. At dahil sa maraming entries na dinihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Saka tapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, hinahayaan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo dahil tsak kung makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Globe Bread at sa lahat ng sponsor na 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo, Bombo.

0: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
0: Almusalin ng nam!
1: Good morning!
0: Pagtanghalian,
1: Uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linamnam! At sa gabi,
1: Wow! Panoche buwana!
0: Hapunan linamnam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon, holiday.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting From This Moment. Mula po yan kay Shania Twain. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 29 star minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. 2:29 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Naku, anong paborito mong Shania Twain na awitin? Alam kong meron yan for sure dahil pare-pares tayong matatanda na. Diba, mga kapanahunan yan? Basta ako, bata pa ako nung kapanahunan ni Shania Twain. Pero ang isa sa mga gusto kong awitin talaga nitong ni Shania Twain ay yung kanyang awitin na You've Got Away. Perfect. Alam mo, ang ganda. Ito ha, dito ko lang din talaga nalaman yun simula nang nag-radio DJ ako dito sa 102.7 Star FM Manila. At kasabayan ko kasi yan sa madaling araw, yung You've Got Away ni Shania Twain. Kala nyo ha. Ayan na, si Shania Twain, isa po siyang Canadian. Yan, hindi po siya isang Amerikano o kaya Australian. Alam nyo, nung bata ako, akala ko lahat sila American, ganyan. Pero marami palang artists, like singers, for example, Celine Dion, Canadian pala siya. At mga singer din, actress, actresses, actors na galing pala sa Australia, ganyan, South Africa, ganyan. Pero si Shania Twain, Canadian singer-songwriter po yan. At siya po ang Queen of Country Pop. Diba? Dahil sa kanyang isa din siyang best-selling female artist sa country music sa history po na iyan. Diba? Ang kanyang buong pangalan ay Eileen Regina Edwards at siya po'y ipinanganak sa Ontario noong August 28, 1965. 'Cause you've got away. Ang pangit! Wait lang, medyo nalimutan ko na eh. Basta hindi ko alam. May moment talaga nung napakinggan ko yung You've Got Away ni Shania Twain dito sa Star FM Manila. May moment na pinaulit-ulit ko siya hanggang sa bahay. Diba? Kasi From This Moment, medyo ano na yan eh. Medyo para sa akin lang naman. Medyo parang masyado na siyang ginagamit ng maraming tao, lalo na sa karaoke, 'di ba? Oy, anong kakantahin mo? Dali, ako na magta-type. Hanapin mo diyan yung From This Moment, Shania Twain. Try niyo naman yung You've Got Away. Maganda din naman 'yan. 'Di ba? Ayan na, ito, alam niyo ba no, para masuportahan yung kanyang pamilya noon dati, siya po ay nagsimulang kumanta sa local bars, clubs sa edad na 8 taong gulang lamang. Uy, palakpakan natin. 'Di ba? Napakagaling, napakagaling. Ikaw na 'yan, Shania Twain. And po ang ating siya po ang ating featured artist sa mga oras na E2. Pero ang ating featured music muna or song from her, ang You've Got Away. Pero inyong napakinggan From This Moment. Ang napakaganda. Ayan po ay isa sa mga awitin talaga niya na kilalang kilala siya patungkol doon. At sinabing From This Moment, Shania Twain yon. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon, 2:33 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Let's go back to more of the music dito po sa ating programang It's All For You in the Afternoon with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobola-bolain kayo hanggang alas sa anong oras ba yung ano natin? Hanggang alas 3 ng hapon. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Sa himpilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like!

0: Car FM.
1: It's all for you.
0: Star FM.

0: German Bolero.
1: Dumabot na rin tayo sa huling ating huling pahina. Ano na ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Ibig sabihin, sasapit na po ang Afternoon Star Suite. Ako pa rin po inyong makasama, mga kabandingan, mga kabulaan sa programang iyan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Yan naman to formally close the program. Here's Taylor Swift with her song Blank Space. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Happy Merienda time!

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star.

0: German Bolero.
1: Eh di kayo na may kiss-kiss. Oh, kayo na. Basta kami yung may merienda ngayon. Merienda time eh. Hindi naman kiss time ngayon. Oy, awiting. Kiss-kiss. Mula po yan sa Singing Queens. Dito lang po yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo. Share mo.
1: Ora, sa buong kabuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 14 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:14 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. At syempre, welcome na sa ating programang Afternoon Star Sweep. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Bobola-bolain kayo hanggang alas 5 muna ng hapon. Yes. Hindi naman, hindi ka mabibitin dyan, huwag ka magalala. Hindi ko hayaan na mabitin ka. Buong hapon natin ito, isasagad natin ito hanggang alas 6 ng hapon, ano? Or hanggang alas 6 ng gabi. Pero syempre, dito muna tayo sa programang Afternoon Star Sweep hanggang 5 in the afternoon. Marami pa tayong mga witin para sa iyo na inihanda ngayong hapon, ngayong merienda time. Magmerienda ka with all of your heart. Kailangan buong-buo yan sa puso mo. Dapat ginunguya mo yan ng may pagmamahal. Dapat kinukurot mo yung tinapay na yan ng may pagmamahal. Kaya ego mo na yan, ha. Mag-pray bago kumain. Ayan, sinubo agad. Mag-pray ka muna, huy! Anyways, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bobo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta Radio sa FM?
11: Ayos na!

0: German Bolero.
1: Anxiety by Dochi. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon, 3:32 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Happy Merienda Time sa iyo. Oh my goodness! Pahabang ikaw ay ina-anxiety attack, ha? Dahil sa kung ano man yung narinig mo sa inyong meeting sa kung saan man. O kaya naman, basta sa mga nakikita mo sa social media, diba? Yan yung mga trigger, no? Ng stress mo, kaya naman ikaw ay ina-anxiety attack sa mga oras na ito. Alam mo ba, merong mga ilang mga bagay na pwede kang gawin para mapakalma, no, ang iyong sarili. Yan. Pero ano nga ba yung muna ang anxiety attack? Ito yung informal, non-medical term ito, no, na ginagamit kung halimbawa ikaw merong pagtaas ng worriness, distress, at yung physical tension, may physical, may kaakibat ito na physical, no, na action mula sa iyo. Ha? Yung halimbawa, panginginig, ganyan, ayan, meron na po yung anxiety attack. Yan ha, kapag ganun na yung epekto sa'yo, medyo natutulala ka, medyo parang basta may panginginig, that's anxiety attack already. At yan yung response mo sa specific na stressor or kung ano man yung nakatrigger sa kung ano man, no, sa anxiety attack mo. Yun. O, dahil alam mo na yan, kapag may ganyan ka, alam mo na parang medyo natatamaan ka kapag anxious ka, kapag ikaw merong iniisip. Diba? Pwede kang kumain ito para mapakalma, para matulungan ka ngayong hapon na ito, ano, ng halimbawa dark chocolate. Yun, diba? Kailangan dark chocolate, ha? As in yung maitim. Hindi yung brown, ha? Promise, alam mo, madami, ako personally gumakain ako niyan kapag halimbawa nauumay ako. Maganda yung dark chocolate. O kaya naman yung almonds. Yan, mga mani. No? Pero almonds daw, mahal daw yun. Diba? Pwede naman. Siguro kung halimbawa yung mga mani na mabibili mo dyan, baka naman makatulong yun kasi ngumunguyake. Diba? Medyo parang merong pinagtutuunan ng pansin tuloy na iba yung ating mga utak, yung ating brain cells. Diba? At hindi natin masyadong naiisip kung ano man yung dahilan ng anxiety attack natin. O kaya naman pwede kong uminom ng chamomile tea. Diba? Alam mo, ngayong hapon, ngayong merienda time, siguro ang inumin mo muna ay mga tsaa, no? Mga maiinit, no? Para medyo mahimasmasan lang tayo sa kung ano man ang nararamdaman natin sa mga oras na ito. Ayan na, kaya kapag halimbawa ganyan na, meron kang nararamdaman na ganyan, huwag ka mag-alala, nandito po kami. Wow! Diba? Sana makatulong, no? Yung mga magagandang awitin natin dito po sa ating programang Afternoon Stars. Sa lahat ng mga programa natin sa radyo at kami namang mga Star FM DJ, we're doing our best para makasama ka talaga. O ikaw naman, eh. Kaya naman kami nandito para sa'yo. Pabebe. Diba, maraming salamat sa'yo. Kaya naman, kumapit ka dyan at marami pa tayong mga pag-uusapan dito po sa ating programang Afternoon Stars Week. Kung like mo yung napakinggan mo, nako, ikaw pa rin po ay maaaring magbahagi ng kahit ano din. Diba? Dito po sa aming social media account sa 102.7 Star FM Manila. Hindi mo message ang kahit ano. O kahit yung mga causes ng anxiety mo, anong mga problems mo dyan, o yung mga bagay na gusto mong kaalaman na pwede mong ibahagi or gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 36 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon, 3:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Tugyugan muna tayo. Dito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. You're with Star DJ German Bolero. Ito po 102.7 Star FM. Like mo, share mo.
2: Like!

Good afternoon! Sa lahat mo na mga ka-Star Nation natin, ayan, perfect. Ayun pa rin po yung nakikinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you! Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 26 star minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:26 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. At syempre dahil panibagong araw, panibagong hapon, panibagong letra po ang ating sasargohin sa mga oras na ito, dito po yan sa ating segment na Bulahan Time with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Herman, kung ikaw ay okay and alright na sa mga oras na i-tune ako dapat lang. Dahil meron kang iisipin na naman ako hapon na hapon. Tapos gusto mo mag-chill lang pero ano ba naman iyan? Pinapagamit na naman ang aking brain cells. Ayaw mo noon, ikaw ay maaaring mapalakbakan ngayong hapon dahil sa pong mapalad na commenters natin dyan ang mapapalakbakan na mga mapapalad kong palad. Kaya naman kung ikaw ay may time, sana meron, ikaw ay humula na dito sa ating Bulahan Time. Ito po yan sa ating segment na Bulahan Time nga. Ba naman siya pa ulit-ulit. Kaya naman sa mga Star Nation natin, ang ating pinauhulaan sa hapon na ito ay bumulain natin in 3, 2, 1. Ito na nga sa ating mga ka-Star Nation natin dyan. Ang ating letra for this afternoon ay sa letrang S. Sino ang tinaguri ang Grand Old Man of Cebu na nagsimula or nagsisimula sa letrang S? At syempre ang clue natin, naging isang presidente. Yes, naging pangulo na siya ng ating bansa ng Pilipinas. Ay, meron ka bang hula? Ako, i-comment mo na yan. I-comment mo na yan sa ating social media accounts sa 102.7 Star FM. Woo! Kaya natin ito. Ayan, sa mga Star Nation natin ha, live tayo ngayon. Hindi nyo nang alam. Sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook mo yan. At sa YouTube, hanapin mo lang yan, 102.7 Star FM Manila. Ayan, sa mga nakikinig sa atin sa radyo ha. Ito na ang ilan sa mga una nang nag-komento ng kanilang mga hula para meron kang kukopyahin. Ang sabi ng isa nating commenters dito, ang kanyang sagot ay sit-sirit-sit alibang-bang. Uy, meron tayong video. Sit-sirit-sit alibang-bang. Meron nag-komento ng Shakira daw. Ay, si Shakira ba naman? Eh, naku naman. Sabayan. Naging presidente ng Pilipinas. Shakira. Ayan na, ito na nga, ito sa mga ka-Star Nation natin, meron nagkomento dito, sandok daw. Ganda nga po, DJ Bolero, ayan, pag ikaw na naririnig namin, masaya na po kami, grabe. Kayo po mga mambubola din kayo eh, nahahawa kayo sa akin eh. Diba? Salume, sabi, salume. Ayan, naka-radio na, naka-live pa po sa FB. Maraming salamat. Sergio Osmeña, Serio, ganyan talaga yung Serio, ha? Serio. President Sergio Osmeña Senior, Pangulong Sergio Osmeña Senior. Ayan, Sergio Osmeña, salapi. Parang gusto ko yung pera na lang din. Sapot, spaghetti. Spaghetti, sarsaya. Salaset, salamin.
sa Ling Sing. Perfect. Superman, Street Fighter. She-Hulk. She-Hulk. Bakit ganun? Senior, Spider-Man, Son Goku, Squidward, Tentacles. Gusto kong Squidward, Tentacles. Santa Claus. Ayan, Salome. S. Eh, gusto niya letter S na lang. Ayan, sa Hurtong. Sino yun? Sorry na. Superman, Suman, at marami pang iba. Nako, medyo magagaling, magaganda ang inyong mga hula. Nako, sino kaya ang magwawagi? Medyo parang iniisip ko, sino ba yung bibigyan ko ng pagkakataon ngayon? O yung nakakaawa naman ito? Charot lang. Diba kaya naman kung meron kang hula, pumunta ka na po sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube. At i-comment mo ang iyong hula. Naku, ang sinasabi ko sa inyo talaga, i-comment nyo na lang, mag-tag na lang kayo dyan ng letter S ang pangalan, tapos feeling mo, gurang na siya. Dyan sa ating live streaming, ang pinaulaan natin sa letrang S. Sino ang tinaguriang Grand Old Man of Cebu na nagsisimula sa letrang S? Ang ating clue siya po ay naging pangulo na po ng ating bansa. Hoy, sino ba yan? Grabe, no? Meron akong nalaman sa kanya, ano? Nakakaiba. Ano pala siya? Architect. Isa siya sa mga unang arkitekto dito sa Pilipinas. Architect. Filipino architects sa ating bansa. Diba? Akalain mo yun, tapos naging presidente, ano? Kaya naman sa mga Star Nation natin, kung meron ka dyan komento, ang ating live streaming, yung mga reaction button dyan sa ibaba, yung ating share button, pindutin mo na. Dali na, balay mo ikaw yung mapili ko na mapalakpakan at mabigyan ng 1 million, oo, napalakpakan. Na may kasamang iyawan, ikaw na ba ang mapipili na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad? Abangan. Malalaman natin yun mamaya. Ayan, feeling ko meron ka ng enough time para naman na mag-komento ng iyong hula dyan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Kaya naman, i-reveal natin ang tamang sagot kung ang iyong sagot ay seryo. Osmeña, ikaw ay may tama. Tama. Ay, ayaw niya. Ayaw ng ating background, ayoko na rin. Ito na nga, kung ang iyong tama, kung ang iyong sagot ay seryo, Osmeña, ikaw ay may tama. Lahat na lang talaga ay nagkakalakip-lakip. Charot lang. Ayan na, ang tamang sagot ay seryo, Osmeña Senior. Yan. Siya po ang tinaguri ang Grand Old Man ng Cebu at siya po ang ika-apat na presidente ng bansang Pilipinas. O diba, sino yung una? O sabihin natin, Emilio Aguinaldo. Tapos sa Quezon. Diba? Laurel. At Osmeña. O, galing ko ano. Ayan na, si Seryo Osmeña, siya po ay ipinanganak noong September 9. Ngayon po ay September 9, so happy, happy birthday, Seryo, dating presidente, o dating former president, Seryo Osmeña Senior. September 9, 1878 sa Cebu City po yan. At siya po ay naging journalist na rin. Siya po yun founder ng nationalist newspaper na El Nuevo Dia sa Cebu po yan. Bago po siya nakapasa naman sa bar exam noong 1903. Una po siyang nag-serve bilang first speaker of the Philippine Assembly noong 1907, siya po yung highest ranking Filipino official na sa edad na 29 lamang. Diba? Siya po ang party founder kasama po si Manuel L. Quezon sa Nacionalista Party or yung NP na alam mo ngayon. Ay,
At naging presidente po siya noong August 1944 pagkatapos pong mahimlay ni dating presidenteng Manuel L. Quezon. At siya po ay bumalik sa Pilipinas kasama po si General Douglas MacArthur para sa liberation. Yeah. Diba? Sino ba yan? Mga comment ninyo dyan. Sino ba mga hula ninyo? Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Patingin ang inyo mga sagot. Nangangati na ang aking palad. Gusto ko nang pumalakpak. Oo. Ikaw na ba iyan? Eto, hi DJ JB. Hello sa gwapo at poging DJ JB. Naku, kayo talaga mga mana ko sa inyong lahat. Ha? Anong video yun? Ayon sa mga taga-taytay, Spy 67. No? Ski. Sa liste natin ang napi. Congratulations. Marami siyang pinagko-comment dyan na kung ano-ano at bet na bet naman natin. Ayan o. Sapot, spaghetti, salapi. Actually, salapi. Gusto ko yan. So, ilan na? Magkano na yung nakuha mo? Lagpas pa yan sa kay ano? Albert Bautista. Nakailang 1 million na palakpakan na to eh. Di ba? And congratulations sa'yo, Brian Peña Cruz. Ikaw ang ating nanalo muli ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan. Ayan, ako, kung gusto mong mapalakpakan din, nako, ikaw ay umantabi lang sa ating Bulahan Time with me, Star DJ German Bolero. Right now, check natin, meron bang mga umahabol mga nagko-comment dyan sa tabi-tabi? Nako, kung ikaw ay nandyan sa live stream,

0: streaming natin sa 102.7 Star FM Manila. Ako, i-go mo na yan. Ito, 100 days before Christmas daw. Sudoku po. Congratulations, talo na naman sila. Sorry na. Medyo na-caught ako dun sa salapi eh. Mukha kasi akong pera. Ayan. Feeling ko meron ka naman mga pagkakataon pa para mapalakpakan in time. So ikaw ay pumalakpak lang dyan. Pumalakpak tuloy. Magkomento lang. At syempre mag-react-react ka dyan sa ating live streaming. At i-share mo itong ating live streaming. At pumunta ka sa radyo dahil magbabalik tugtugan tayo. Tuloy-tuloy po ang ating programa ng Afternoon Star. Shepherd me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bumalabalain kayo hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa programa ng Afternoon Star Sweep. Kaya naman check your time. 19 star minutes. Bago po sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:41 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM.
3: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Sobrang aking saya dahil ako ang nanalo ng second guaranteed prize, 15,000 pesos in cash, nakatatapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 nitong September 5, 2026. Ako po si Andy Cambalo mula sa Commonwealth Quezon City at labis po akong nagpapasalamat sa Star FM at Bombo Radyo. Malaking tulong po ito sa amin sa dagdag puhunan sa tindahan. Kaya naman patuloy akong sali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo. Maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking winning crop of purchase na San Miguel Pilipinsen. Happy 60 years anniversary sa Bombo Radyo Philippines. Thank you so much, 102.7 Star FM, Manila. It's all for you. Like mo, share mo.

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: German Bolero.
1: Babalik ako, huwag kayong mag-alala. Yung kanta lang yung hindi. Kasi nagpaalam na siya, hindi na siya babalik. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Yes, awiting hindi na babalik by Myros. And of course, ang magbabalik sa atin mamaya, mga rock-rocka naman. Diba? Folk, rock, and country music. Para po sa programang Twilight Zone. Ako pa rin pong inyong makasama, mga kabandingan, mga kabulaan. Sa susunod na programa, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. And about to formally close the program, we'll be giving you a song from Ancient D and Yang Constantino, Chinito Boy. Chinito Problems pala. Ito lang po yun sa 102.7.

0: You are listening to the program Twilight Zone, only here on 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like more, share more.
0: Time now, it's 31 star minutes past the hour of 5 in the afternoon. 5:31 in the afternoon yan po. Ay, nagtagalog. Sayang. Sayang eh. Pang 17th floor na sana merong hi. 5:31 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, ito. Alam niyo kapag sinabi kasi nila, 'di ba? Pag bata, "Uy, I'm proud of you kasi marunong kasi English speaking ka," ganyan. O bala ka diyan. Pag lumaki yan, mahirapan 'yun sa Tagalog talaga. Ay, ito something na hindi natin ikapa-proud. Hay nako, feeling ko di ka mapaproud dito eh. Ewan ko na lang kung ma-proud ka pa. Kasi no, isa po sa mga pinaka, no, pinaka na worst pa no, na mga langgam sa buong mundo eh nakita na po dito sa Pilipinas. Ay nako, no, according sa mga researcher mula po sa MSU Iligan, nakita po nila na yung maliliit na fire ant or yung Wasmania auroponctata. Oy. Sa barangay Rogongon sa Iligan City po yan, na document po nila yung pinakaunang record dyan ng species dito sa Pilipinas. Ito po ay kilala sa buong mundo bilang most invasive ants. No, meron po silang threat sa local wildlife kagaya po ng crops, mga tanim, ganyan, farmland, sa mga taniman, ganyan. At sila po ay nag-spread out na talaga sa Africa, sa kontinente ng North America, sa bansang Taiwan, at sa mga Pacific Island. Ayan. So invasive sila, no? Parang para silang basta salot, no? Medyo akala mo, ano, colonialism. Diba? So ayan, nakita na siya dito. So tingnan natin kung anong gagawin nila. Kasi kapag halimbawa nakikita nila na biodiversity, eh, alam mo naman yun eh, kailangan balance, diba? Chain, ano, food chain, ganyan. Biodiversity, dapat balance yung species din sa kagubatan, sa wildlife, ganyan. Kasi hindi lang naman din sila yung maaapektuhan, yung mga hayop dyan, insekto, ganyan. Eh, pati yung mga halaman, syempre, at pati tayong mga tao, yun. Tingnan natin kung anong gagawin nila, kung i-eliminate ba nila yan. Diba? Kasi invasive talaga sila eh. Worst nga eh. Worst ant sa buong mundo. Parang kapag ano no, ikaw yung worst human. Buti na lang mga... Okay na yan kapag mga insekto, huwag ka nang maawa. Eh, yun naman yung ginagawa talaga nila eh. Parang pasaway sila eh. Para silang mga matitigas ang ulo. Hindi sila natuturuan. Diba? Mga tao, ano naman tayo eh. Comprehensive, ganyan. Nakakapag-isip. Diba? Kapag pasaway talaga yan, hindi po yan tao. Diba? Pag pasaway ang kilala mo, paulit-ulit na sinasabihan, isa pa rin ang siya, mag-move on ka na. Ganyan. Tapos pero kanabukasan sila ulit. Kulit! Ay, sa mga Star Nation natin, nako, hindi mo yan like pero i-share mo na lang din. Para meron kami mapag-usapan, mali mo, mapunta pa siya sa'yo, o diba? Diba kapag may crush ka, para maging crush ka niya din, kumilos ka naman. O, pag-usapan nyo yung worst aunt in the world, ganyan. Sabi ni DJ Kimigora, nakikinig daw siya. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 star minutes, makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:35 na, ayan, nag-tuloy, sumagdag. 5:35 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Marapit po tayo mga pag-uusapan this afternoon sa ating programang Twilight Zone. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito po sa programang Twilight Zone. Uy, magagandang ating awitin coming up next, songs from Eraserheads and Juan de la Cruz Band. Dito lang po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Star FM.
4: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
5: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang, may Cebuana na lumilier.
12: Sangla.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana,
11: goods ka!
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: Bigla ang gastos.
13: Bagong plano.
11: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang, may Cebuana na lumilier.
12: Sangla.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana,
11: goods ka!
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
21: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
22: Mmm! Holiday!
21: Almusalin ng nam.
22: Good morning!
21: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
21: Tanghalian linam nam. At sa gabi,

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Orlando Asisting Garcia, nakatira sa Rosario, Pasig. At ako ang winner ng grand prize ng 10,000 pesos in cash sa katatapos ng grand draw ng swerte sa palengke 2026. Ang Star FM at Bombo Radyo mula week 1 ay natiyaga akong nag-sense ng entries, kaya naman labis ang papasalamat ko na nabunot ang pangalan ko sa grand draw. Kaya maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil tiyak na malaking tulong ito sa aking mga gastusin sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking proof of purchase ng Holiday Sunbride at sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo Bombo.

0: Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network This Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po tayo ng Miyerkules, mga kabombo, Setyembre 9, 2026. At sa ating Christmas countdown, meron na naman po tayong 107 araw bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather report, abangan mamaya heavy rainfall nagbabanta sa buong Luzon hanggang Setyembre at 12. Mahigit sa 10,000 mga barangay na tukoy na prone sa landslide at mga pagbaha dahil yan sa panibagong paglakas ng hanging habagat. Ang reklamo naman ng asawa ni Vice President Sara Duterte kontra sa mga miyembro ng House Justice Committee, ibinasura na ng Quezon City Prosecutor's Office, habang ang National Bureau of Investigation posibleng ipapatawag din si Representative Pulong Duterte kaugnay ng 1.9 billion pesos na flood control scandal doon sa may Davao. Samantala, sa usapin ng impeachment, magkapatid na sina Senator Erwin at Rafi Tulfo, pabor na tumestigo si Vice President Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa ibang usapin tayo mamaya, trade, investment at agriculture. Focus umano ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Modi. Abangan din sa ating provincial report mamaya, mahigit sa 9 police mula sa Northern Mindanao ipinadala sa Bangsamoro para yan sa nalalapit na halalan. Sa balita sa iba, yung dagat, 5 Iranian tanker sinira ng US forces batay po sa ulat at official report ng US Central Command. At sa sports news, para sa mga tennis fans, si Ben Shelton pinaluhod ang defending champion na si Carlos Alcaraz sa US Open quarterfinals. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Sa ating weather update, mga kabombo, nagbabanta muli ang mabibigat na mga pag-ulan sa buong Luzon hanggang sa araw ho ng Sabado, Setyembre at 12, dahil yan sa paglakas muli ng hanging habagat. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng aabot ng hanggang sa 200 milimetro ng ulan ang pinakamataas na bulto na bubuhos sa loob ng 3 araw o 3-day rainfall forecast na kinababilangan po ng mga sumusunod. Sa Setyembre at 10, bukas, mga kabombo, 50 hanggang 100 milimetro ng ulan ang posibleng bubuhos dyan sa May La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Mountain Province, Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Tarlac, Zambales, Bataan, Cavite, Pampanga, Batangas, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Camarines Sur, Albay, Aklan at maging dyan sa may bahagi po ng Antique. Sa Setyembre 11 naman, 100 hanggang 200 milimetro ng tubig o ulan ang inasang bubuhos sa isang probinsya lamang, sa Occidental Mindoro. Pero ang 50 hanggang 100 milimetro ho ng ulan ay inasang bubuhos naman sa mga sumusunod na probinsya. Pangasinan, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marindoke, Romblon, Palawan, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes at maging sa may bahagi po ng Aklan at Antique dyan sa may Visayas. Samantala, sa third day, sa Setyembre 12, 50 hanggang 100 milimetro ng tubig ulan ang inasang bubuho sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Pangasinan at dyan sa may probinsya po ng La Union. Hindi rin inaalis ng State Weather Bureau ang posibilidad na lalo pang magtagal ang mga naturang pagulan o madagdagan ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng mabibigat na mga pagulan. Samantala, ngayong araw, humubo na po ang baha at passable na ang ilang mga kalsada sa ilang bahagi po ng Metro Manila ngayon pong araw. Ayon sa update mula sa Manila City Public Information Office, maging ng Manila City Disaster Risk Reduction Management Department, bumaba na ang baha sa bahagi ng Espanya Boulevard kanina pong alas 12 ng tanghali. Humupa na rin ang baha sa bahagi po ng kalsada sa Smenya Boulevard malapit sa may Pedro Hill Street at RMV Mapa. Ilan sa mga nakaranas din ng mga pagbaha sa National Capital Region ay ang Quezon City, kung saan umabot po sa gutter deep level sa may bahagi ng Mindanao Avenue, North Avenue Intersection, maging sa Aurora Boulevard, malapit sa Araneta Avenue, at sa ngayon po ay passable naman na ang mga naturang kalsada. Samantala, gutter deep din kanina ang baha dyan sa Mayroas Boulevard, malapit sa United Nations Avenue, Calow Street, malapit po yan sa Maria Orosa Street at sa National Museum. Yan po yung sa bahagi po ng lungsod ng Maynila. Kasama rin dito ang Espanya Boulevard, malapit sa Mayantipolo Street. At nanatili namang passable na po ang mga nabanggit na lugar. Diyan naman sa May Caloocan City, umabot din ng hanggang gutter deep o hanggang 12 pulgada ang antas po ng baha sa may bandang C3 Road, malapit po sa NLEX Connector at Barangay 73, malapit po ito sa may Abbey Road. Pasabol na rin po sa lahat ng uri ng sasakyan ng mga nabanggit na kalsada. Diyan naman sa may Mandaluyong City, umabot ng 10 pulgada ang baha sa bahagi po ng Boni Avenue, Corner F, Ortiga Street. Ngunit sa ngayon po ay passable na ang naturang daanan. Sa halos kaugnay din pong development, nasa ilalim po ng banta ng rain-induced landslide, mga flash flood, ang kabuang 10,227 na barangay sa Luzon dahil po yan sa muling paglakas ng hanging habagat. Batay po ito dun sa 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau at updated monitoring report ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Buong Luzon ang apektado sa bagong forecast. Binubuo po ng mga sumusunod. Diyan sa may Region 1, sa may Ilocos Region, meron pong 1,651 na mga barangay. Diyan sa may Cagayan Valley, diyan po sa may Region 2, 1,261 na barangay ang prone sa rain-induced landslide at floodings. Sa may Cordillera, merong 849. Sa National Capital Region, 1,151. Diyan po sa may Central Luzon, Region 3, merong 1,491. Diyan sa may Region 4B, may 638. At diyan sa may Region 5, 297. Lahat po ng ito ay pawang mga rehiyon sa ilalim po ng Luzon area. Hindi rin inaalis ng Weather Bureau at ng Mines and Geosciences Bureau ang posibilidad na tumaas pa ang bilang ng mga barangay na maapektuhan ng kalamidad, lalo po kung lumala ang sitwasyon na dulot ng habagat. Iniulat naman ng University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards na umabot ng mahigit sa 2,000 milimetro ng tubigulan ang bulto na bumuhos o bumagsak sa Pilipinas nitong buwan ng Agosto. Ang malaking bulto ng ulan ang naging dahilan ng pagkakalubog ng maraming lugar sa Luzon tulad po ng National Capital Region at mga probinsya dyan sa may Central Luzon sa malalim na tubig baha. Ayon kay Director Dr. Mahar Lagmay, malayong mas mataas ito kumpara sa karaniwang bumabagsak na bulto ng ulan sa naturang buwan. Paliwanag po ng opisyal, kadalasang umaabot lamang ng 400 hanggang sa 500 milimetro ang bulto ng ulan na bumabagsak sa loob ng 24 oras. Ito yung matatawag na peak period. Batay sa hiwalay naman na ulat ng State Weather Bureau, may ilang probinsya pa ang nakakaranas ng mas malaking bulto ng ulan tulad po ng ilang lugar dyan sa may probinsya ng Benguet sa Cordilleras na nakaipon ng 2,800. Maging ang Zambales, dumanas din po ito ng 2,635 millimeters na bulto ng ulan sa kabuang Agosto. Sa ngayon, umaabot ho sa 188 o 100 na ng state of calamity dahil yan sa mga serye ng pagulan at ng hanging habagat. Pero bago yan, oras natin 9 minutes. May bahagi po natin sa Quezon City reklamo ng mister ni Vice President Sara Duterte Committee. Yan at iba pang mga balita sa pagulat ni Bombo Gran Hilario.
3: Isang pagkakabasura ng Quezon City Prosecutor's Office sa reklamo kriminal na inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio laban silang opisyal ng gobyerno. Ito mismo ang ibinahogsperson attorney po ng prosecution. Paliwanag niya na basura ang reklamo dahil sa kawalan ng jurisdiksyon o jurisdictional grounds ng tanggapan sa reklamo ng asawa ng

ipatawag si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon sa direktor, ipinatatawag nila ito kung kinakailangan kaugnay sa pag-iimbestigang isinasagawa patungkol sa mga proyektong flood control sa kanyang distrito. Mababatas, posible rin ipatawag ng kabuhayan ang Genesis 88 Construction Corporation Incorporated na kakuha ng nasa 1.9 billion pesos na flood control project sa Davao City. Subalit sa ngayon, anyay, patuloy pa rin nilang sinusuri ang mga ebidensyang natatanggap o ipresenta sa tanggapan ng kawanihan. Ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang kasalukuyang direktor ng

0: National Bureau of Investigation.
1: Kung kinakailangan po. Kung saan po tayo dadali ng ebidensya. But in the meantime, we're having a table analysis of the pieces of evidence, documentary evidence that is presented to us. Ang nagpinagsimulan nga dyan, yung mga contractor na sila na lang ang nakakuha ng kontrata. Tama, di ba? Sa buong Pilipinas. Pero is it a specific area, specific district, na ang nakakuha lang ng kontrata, yung Genesis 88. So kailangan nating tingnan. Dahil sabi nga, di ba, just a whip of corruption, kailangan imbestigahan natin. Well, tinitingnan natin kung ano yung totoo. Dahil kung wala silang kasalanan, then we are willing to make a statement na tinignan namin yung mga sinasabi na may issue dyan ng flood control at kahit isa lang yung contractor, tapos at maayos ang gawa. Hindi ba dapat nga matuwa na may pagtingin na ganun? Hindi naman dahil para sabihin na ang hinahanap po. Kasi yung investigation is to clear people and...
0: Ayon sa direktora, kinakailangan nila itong masilip sapagkat ang mga proyekto sa distrito ay na-award lamang sa isang kontratista na Genesis 88 Construction Incorporated. Nais anya rito mabigyan linaw kung mayroong bahid ng korupsyon o anumalyang naturang mga proyektong flood control upang lumitaw ang buong katotohanan.
2: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Basta Radyo, Bombo!
3: 13 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Update lang tayo sa ibang mga usapin. Magkakabupuda ko tayo sa may impeachment court. Ang magkapatid na sina Senator Erwin at Senator Rafi Tulfo. Paburho dun sa pagtestigo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. May live report dyan si Bombo Jello Aganan.
4: Bombo Genesis, pabor umano ang magkapatid na sina Senator Judge Erwin at Rafi Tulfo na humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial upang personal na maipaliwanag ang kanyang panig bago sila maglabas ng hatol. Nauna lang ininunsyo ng panig ng House Prosecution Panel na nais nilang ipatawag si Duterte bilang testigo mismo bago nila tapusin ang presentasyon sa lahat ng articles of impeachment. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ang impeachment court ang pinakakmang lugar para makapagpaliwanag at madepensahan ni Duterte ang sarili laban sa mga aligasyong ibinabato sa kanya na nakapaloob sa articles of impeachment. Binigyan din ng senador na napapanahon ngayon ang trial by publicity, partikular na sa internet, kung saan mabilis umanok umalat ang fake news at iba pang maaring aligasyon na ibintang kay Duterte. Sa impeachment court aniya, maaring itanggi at magpakita ng ebidensya ang Vice Presidente na walang katotohanan o hindi totoo ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Dagdag pa ni Tulfo, maaring gawin ito ni Duterte para sa kanyang mga taga-suporta at baliwalain na iyong mga kumukontra. Aniya, mahalaga na marinig ng milyong-milyong naniniwala sa Vice Presidente ang kanyang paliwanag. Kaugnayan niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag na Senator Erwin Tulfo.
5: This is the proper forum, di ba? So, ang korte is always the proper forum. Kasi kung alam, uso-uso ngayon yung trial by publicity, lalo na sa social media, maski na fake news nga, pag mabilis yung fake news at kumalat, eh talagang nahusgahan ka na, na magnanako ka, inupin ka, etc. Now, this is the proper forum, the court, to explain your side, to give your side na... And if you have to deny it, then you have to deny it. Then bring us statements or pieces of evidence that will, yung burden of proof na sa'yo na para sabihin mo na, hindi ako ganito. Why should I be impeached? But for me, this is the right forum na makapagsalita para marinig siya na lahat. Diba? Yung kanyang lalong-lalo na yung kanyang mga supporters. But huwag na yung mga hindi niya supporters. Yung mga supporter niya lang na... Yun ang tingnan niya, i-address niya doon sa mga supporters niya, milyong-milyong supporters niya.
4: Samantala, nilinaw naman ni Tulfo na bagamat may kapangyarihan ng impeachment court na ipatawag si Duterte, hindi naman umano pwedeng pwersahin ito sa harap na humarap sa korte bilang pagbibigay galang na rin aniya sa kanyang opisina at pagiging ikalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Dagdag pa ng senador, bagamat may mga pangyayari na sa mga nagdaang impeachment na inimbitahan ng respondent, wala naman aniyang magagawa ang impeachment court kung hindi dadalo rito si Duterte. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag na Senator Erwin Tulfo.
5: I think that's also the consensus of everyone. I mean, what I think now, para sumagot siya. Pero we cannot force her, di ba? Eric was also invited before, pero they did not force him. So parang may courtesy pa rin naman. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng sabihin na yan. Courtesy or issuehan natin siya na bitbitin dito. Hindi naman po pwede. Pwede, pero may courtesy. Parang walang iniwan din yan. Kung may merong kung sa member ng Congress na paimbestigahan, eh, hindi mo naman mapilit, di ba? Pwede mo sabihin na, pero yung sinasabi ng parliamentary courtesy, ganito din, ganun din ito dahil second highest official of the land siya, hindi mo namin pipilitin. Pero pwede.
4: Pareho rin ang naging sentimiento ni Senator Raffy Tulpo ukol sa usapin. Aniya, mas mabuti umanong si Vice President Duterte ang umarap sa kanilang mga senator judge upang ito mismo ang magpaliwanag sa mga tanong na hindi masagot ng mga tauhan niya sa Office of the Vice President at Department of Education sa panunungkulan nito bilang kalihim. Narito pa rin naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulpo.
6: In this impeachment, kukuha tayo ng mga friends of court, ika nga, na para magbigay sa atin ng opinion. Meron yung payag na babaan, meron yung hindi papayag. So, himay-himay namin yan. And then, later mag-decide kami kung anong i-adapt. Kung ako, sarili ko, akit na Supreme Court para matapos na. Kung ako, kung sa opinion po. Let the Supreme Court decide. Kaya sila naman kami. That I don't know. Pero kung ako, opinion ko lang yan ha. Kung gusto ko Supreme Court mag-decide para wala nang away.
4: Para naman kaya Senators J.B. Ejercito at Francis Kiko Pangilinan, nananatili sa Vice Presidente ang desisyon kung pipiliin ba nitong humarap o hindi sa impeachment court. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na target ng Senado na maglabas ng hatol sa impeachment trial Duterte bago pa man sumapit ang Disyembre. Ayon kay Gatchalian, bagamat hindi pa ito matiyak sa ngayon dahil sa pabago-bagong timetable ng korte, malaking tulong naman aniya ang maagang pagtapos ng prosecution sa Article 1 at ang 10 araw na whole day trial upang mapabilis ang proceedings.
7: Bombojelo?
4: Yes, Bombojelo.
7: Isang tanong lang, doon sa posibleng pagharap ni Vice President Sara Duterte, anong sabi ng impeachment court mismo kung may statement man si Attorney Tunggol? Kasi kung babalikan natin yung pagharap dati ni VP Sara doon sa House panel pa lamang ito, no? Nagkaroon talaga ng sagutan, hindi siya nag-take oath, lahat-lahat. Handa ba ang impeachment court kung sakaling maging ganito muli ang senaryo kung sakaling dadaluman o piliting dumalo si VP Sara?
4: Kaugnayan dyan, Mumbo Genesis, ano? Kanina sa eksklusibong panayam natin kay spokesperson, impeachment court spokesperson, Attorney Reginald Tunggol, sinabi niya na handa naman itong impeachment court kung sakaling dumalo nga itong si Vice President Sara Duterte. Paulit-ulit niya na itong sinabi na meron ng measures dito ang Supreme Court, ano? Na kung sakaling ang magdi-desisyon itong Vice Presidente na humarap mismo para ipaliwanag ang kanyang sarili dito sa kanyang trial. Aniya, yung mga senator judge ay willing din naman at handa naman na magtanong dito kay Duterte sakali nga na dumating ang araw na iyon. Kaugnay niya din dyan, Bumbo Genesis, sinabi na rin ni Attorney Tunggol na handa rin ang impeachment court sa ano ding mga security na maaari nilang ipatupad sakaling dumalo o pumunta ulit itong si Duterte sa gusali ng Senado para dito sa kanyang trial. Kaugnay nga yan dito nga sa nakaraang statement itong Vice Presidente na nababahala siya sa kanyang seguridad. Bumbo Genesis.
7: O, kasi magkakaroon niya ng ibang security measures, ano? Bearing of course in mind na may sariling security detail si VP Sara, no? Bumbo Jello.
4: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Ano, paulit-ulit na rin na binibigyan din ni Attorney Tunggol na handa naman itong Senate Sergeant-at-Arms sakali nga na muling bumisita itong si Vice President Sara Duterte dito sa Senado at aniya ay hiwalay naman ang holding room nitong Vice Presidente doon sa mga usually na pinag-i-standbyan nitong mga witness, ano, may sarili umanong hiwalay na holding room itong Vice Presidente para naman sa kanyang seguridad, Bumbo Genesis.
7: Okay. Maraming salamat, Bumbo Genesis.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: 20 minuto makalipas, magkakabombo, ang alas 6 ng gabi. Abangan din mamaya, makakausap po natin si Representative Joel Chua ng ikatlong distrito ho ng Maynila para pa rin dito ho sa nagpapatuloy na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ibang mga development ho tayo, dumistansya ang Palasyo Malacanang sa mga kritisismo na nagsasabing tila may special treatment na binigay kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pananatili ho niya sa isang pribadong ospital kung saan din siya po'y kinuhanan ng mugshot at ng booking procedures. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang kondisyon sa kalusugan ng isang akusado. Hindi anya mapipilit ng Philippine National Police at ng Interior and Local Government Department na dalhin agad ang akusado na sinertipikahan ng mga doktor na hindi pa nararapat na alisin sa nasabing ospital patungo sa ibang lugar kung saan siya dapat na makakustudiya o nakakulong. Sinabi rin ni Undersecretary Castro na nasa pagtingin mismo ng mga doktor ang bola para sa dapat na kinalalagyan ni Romualdez. Nakita naman anya ng lahat ng mga ginawa ng Philippine National Police at ng Interior and Local Government Department na agad pinuntahan sa ospital si Romualdez upang isilbi ang kanyang warrant of arrest. Sa kasalukuyan anya, naghihintay lamang ang law enforcers ng susunod na mangyayari at ano ang magiging lagay ng kalusugan ni Romualdez bago nila maipresenta sa Sandigang Bayan para sa return of warrant at kung saang pasilidad ikukumit ng korte. Update pa rin tayo sa mga balita dyan sa may bahagi po ng Palasyo Malacanang, mga kabombo. Nakatakda pong bumiyahe si Pangulong Marcos papuntang India at inasalbong tatalakayin ang trade, investment at agriculture. Magsisilbing focus po ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ng Indian Prime Minister Modi. May live report si Bombuana Rizzo Berano.
9: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi. Tatalakayin ng dalawang leader ang issues sa trade, investment at agriculture.
10: Makikipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga business leaders sa India upang palakasin ang kalakal at investment at ang iba pang mga ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at India. Sinabi ni Assistant Secretary Annalisa Ratonel, layo ng pulong ni Pangulong Marcos sa mga business leaders ng India na i-follow up ang mga investment pledges at commitment ng mga kumpanyang Indian na inihayag noong pagbisita ni Marcos sa India noong August 2025. Noong nakaraang taon kasi inanunsyo ng Pangulo ang nasa $5.8 billion na investment pledges mula sa mga kumpanyang India sa mga sektor ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at infrastruktura. Kasama sa delegasyon ng Pilipinas, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Finance Secretary Frederick Go. Pakinggan natin si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalisa Ratonel.
11: President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yun pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda nyo po, ay bumisita doon si presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
10: Malaking oportunidad din para sa Pilipinas ang pagkikipag-ugnayan sa mga ekonomiya ng BRICS, lalo na sa usapin ng kalakalan, pamumuhunan at seguridad. Ayon kay Assistant Secretary Ratnel, ang paglahok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa BRICS Summit ay bahagi ng kanyang tungkulin bilang ASEAN Chair ngayong taon. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, maaaring magkaroon ng mas malawak na oportunidad sa trade diversification, economic cooperation, regional security at climate resilience sa pamamagitan ng ugnayan ng ASEAN at BRICS. Ayon kay Ratonel, halos kalahati ng populasyon ng mundo ay kinakatawan ng mga bansang kabilang sa BRICS, kaya mahalagang makipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga ito. Pakinggan natin muli si Assistant Secretary Annalisa Ratonel.
11: Okay, since the president po was invited under his capacity as the ASEAN chair of the for this year, sa atin po building a dialogue between ASEAN led by the Philippines and BRICS led by India could create significant geopolitical and economic support. Creating synergies po dun sa priorities ng ASEAN and BRICS can lead to economic opportunities, trade diversification, regional security, and support for climate resilience. Ito naman po ay pagkakataon natin for the ASEAN naman. No? Ang engagement po natin with BRICS is anchored doon sa ating commitment to ASEAN centrality. But we recognize the value of working alongside international partners to address pressing global issues and challenges.
10: Samantala, sa ibang balita, Bombo Genesis, bilang update sa nagpapatuloy na impeachment, kinumpirma ngayon ng prosecution na haharap bilang testigo ng prosecution si dating Senator Antonio Trillanes sa issue ng unexplained wealth. Handa na ang prosecution na simulan sa susunod na linggo ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, sisimulan sa susunod na linggo ang presentasyon ng Article 2. Inakusahan si Duterte ng pagkakaroon umano ng tagong yaman at hindi tugma sa kanyang legal na kita. Kabilang sa tinitignan ng prosecution ang mga SALE ni BP Sara mula 2019 hanggang 2024. Kasama din dito ang kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sinabi pa ni Chua mahalaga ang magiging testimonya ni Trillanes dahil may mga impormasyon siya dating iniharap sa House Committee on Justice na cross-check umano sa records ng Anti-Money Laundering Council. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
12: Lakayin ngayon ay patungkol sa unexplained wealth kung saan ito yung nilalaman ng kanilang reklamo. At ako naniniwala na yung mga testigo dito ay hindi na matatakot dahil dito sa pending na kaso na isinampa. Sa ngayon, lahat naman po yung testigo ay kasama. Lalong-lalo na yung mga vital, no, sa tingin namin na makakamalaki ang magiging contribution dito sa unexplained wealth. At hindi pa namin alam kung paano, kung ano yung magiging, kagaya po nung nangyari sa ibang mga articles kung saan kami ay nagbawas ng mga testigo. Pero as of now, lahat sila ay kasama na ipipresent.
10: Samantala, inaasahan naman ni House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega na magiging explosive ang pagtalakay sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay BP Sara. Ayon kay Ortega, mahalagang tutukan ng publiko ang susunod na yugto ng impeachment trial dahil malaking halaga umano ang makikita sa mga financial records na tatalakayin. Sinabi pa ni Ortega, ito ang kanyang pinakaaabangang artikulo. Pakinggan natin si House Deputy Speaker Paulo Ortega.
13: Well, hindi naman bago yun, no? May sarili kasi siyang patakaran, eh. So, I think it's safer to say you still expect the unexpected from her. Even if she... Kasi usually ang sagot niya, pabalang, eh. Hindi naman sasagot yun ng derecho or factual. Hindi masyado ganun. More on preaching to acquire lang yung dating ng mga sagot niya. So hindi ko masabi kung paano siya sasagot.
9: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
14: Bombo Breaking News!
7: Kababasok lamang una balita mga kabombo ka Sir Nation, binaliktad po ng kataas-taasang hukuman ng naging hatol na guilty ng Sandigan Bayan laban kay dating First Lady Imelda Marcos. Sa desisyon na inilabas ng unang dibisyon ng Korte Suprema, ipinawalang bisa nito ang conviction sa 7 bilang o 7 counts ng kasong graft na kinakarap ng dating First Lady. Ito'y kaugnay pa rin sa alegasyon na financial interest ng isang pribadong foundation sa Switzerland na nakitaan ng kakulangan ng ebidensya para siya ay mahatulang may sala o guilty. Inisyo ho ang naturang desisyon at isinulat ni Associate Justice Rodil Zalambeda noon pong ikasampu ng Hunyo ng taong 2026. Ngunit na isa publiko lamang ngayong araw. Kung kaya't na isantabi ang naging ruling, naunang ruling ng anti-graft court na guilty kay dating First Lady Imelda Marcos na may sentensya sanang nasa 6 na taon hanggang sa 11 taon na kadabilang ng kaso at perpetual disqualification sa pampublikong opisina. Nag-ugat ang kaso sa alegasyon noong siya po'y nanunungkulan sa Metro Manila bilang governor at iba pang posisyon sa gobyerno sa administrasyon ng kanyang asawa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Oras po natin, meron na po tayong 28 minutes na lamang bago sumapit ng alas 7 ho ng gabi. Dumepensa ang Department of Interior and Local Government sa pagsisilbi ng law enforcers sa Warren de Varela laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, kumilos ang mga otoridad nang naayon sa batas at hindi minadali ang pagsisilbi ng warrant. Paliwanag ni Remulla, matapos lumabas ang warrant ay agad na tinungo ng mga otoridad ang ospital na pinagdalhan kay Romualdez upang isilbi ito sa kanya habang nakahiga sa hospital bed. Binalikan din ni Romualdez ang mga haganapan sa naturang araw kung saan naghintay pa muna ang isang team ng law enforcers sa mismong ospital ng opisyal na kopya ng warrant mula sa Sandigang Bayan bago tuluyang arestuhin ang dating House Leader. Nauna kasi niyang dinala sa paggamutan ang mambabatas ilang oras bago lumabas ang kanyang warrant. Ngunit dati na rin inabangan ng mga otoridad ang pag-issue ng korte kaya't binantayan na rin nila ang lokasyon ng dating House Speaker. Hindi rin niya maitatanggi ang posibilidad na dati nang inabangan o inasahan ng kampo ni Romualdez ang paglabas ng korte ng warrant laban sa kanya. Paglilinaw ni Secretary Remulla, hindi gumamit ng quote-unquote balagbag na paraan ang kasalukuyang administrasyon sa pagsisilbi ng warrant, hindi tulad ng nakalipas na administrasyon at sa halip ay sinunod lamang ang legal na proseso. Samantala, maari umanong kumilos ang House Committee on Ethics laban sa mga mambabatas na patuloy na lumiliban sa sesyon nang wala pong malinaw na paliwanag. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V na ang Ethics Committee ang tamang tanggapan para suriin ng attendance sa mga miyembro ng House of Representatives, kabilang ang usapin ng pagliban nitong si Batangas Representative Leandro Leviste. Batay sa ulat, hindi umano pumapasok si Leviste sa Kongreso mula Agosto 2, araw na iniulat ding umalis siya sa Pilipinas. Sinabi pa ni Ortega na wala pa siyang naririnig na particular na aksyon ng House of Representatives kaugnay kay Leviste. Gayunpaman, posible umunong magkaroon ng aksyon o rekomendasyon ng Ethics Committee kung magpapatuloy pa yaong pagliban at walang may bigay na paliwanag nitong si Representative Leviste. Binigyang din ni Ortega na kailangan na may explanation yaong pagliban o pag-absent ng ilang mga mambabatas. Oras natin, meron na lamang ho tayong 25 minutes bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Ang learning performance sa mga Pinoy, patuloy daw ang pag-angat habang yung mataas na score sa International Education Assessment na itala ng Department of Education. Good news mula ho kay Bombo Isa Cotonera.
15: Nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas itong score sa Program for International Student Assessment o PISA sa Reading, Mathematics at Science ayon yan kay Department of Education Secretary Sani Angara. Tumaas din ang bilang ng mga estudyanteng umabot sa level 2 o mas mataas na itinuturing na baseline proficiency ng naturang International Education Assessment. Ayon naman sa Organization for Economic Cooperation and Development, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may malaking pag-unlad sa performance at tinukoy bilang fastest improving country sa reading sa 10-year trend analysis. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara.
16: To help our students, to help our teachers, yung all those little reforms like making sure na wala masyadong administrative work yung teachers, they can focus on teaching, things like that. Yung the curriculum, improving the curriculum. We also looked at the previous, the 2022 and 2018 reports. There's a lot of useful information there. Yung sinabi nila na yung ibang students, first time nila humawak ng computer mouse was the exam na. So syempre, pag ikaw yung estudyante, matatarata ka, di ba? So what we did is, we made sure, nag-survey kami ng lahat ng eskwelahan at lahat may at least one computer.
15: Gayunman, iniulat din ang naturang kagawaran ng pagtaas ng ilang kaso ng bullying. Umakyat mula sa 33% ang mga estudyanteng nagsabing pinagtatawanan sila ng kanilang kapwa estudyante, habang tumaas naman mula 15% hanggang 19% ang nakakaranas ng mga pagpapakalat ng kwento. Ayon kay Angara, mahalaga ang resulta ng naturang International Education Assessment. Ngunit kailangan pang ipagpatuloy ang mga reforma para mapabuti ang learning outcomes, masuportahan ang mga guro at paaralan, at matiyak na mas maraming Pilipino ang makikinabang sa pag-unlad ng sistema ng edukasyon. Muli, ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
16: Yun talaga ang goal ngayon ng DepEd, is to create a more welcoming, a safe and welcoming environment for our students, di ba? Hindi lang academic, kundi yung there's time, they look forward to going to school, yun ang goal natin. They look forward to seeing their friends, to seeing their teacher, they look forward to that day's lesson. So, as the data shows, yun ang maganda sa PISA, pinapakita yung attitude, pati yung ano yung, hindi lang yung external result, but also the internal feelings of the learner. Yung attitudes niya, di ba? So, yung fact na there are still maybe half of our learners who don't have a growth mindset. For us, that's a challenge at DepEd. That's a challenge for every teacher, for every DepEd employee to foster that mindset in. Kasi, what's the purpose of education? It's to improve yourself, di ba? So, kung wala kang growth mindset, medyo, that's half the battle. That's more than half the battle, di ba? Talo ka na kung hindi ka naniniwala na you can improve.
15: Ito si Bombo Isotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: 22 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Nakauwi na sa Pilipinas, mga kabombo, ang 14 na Pilipinong tripulante matapos na makaligtaan sa pag-atake habang lumalayag sa may karagatan sa Akopuito o sa Clown ng Strait of Hormuz. Sakay ng isang Saudi-flagged oil tanker ang 14 na tripulante. Nakarating ang mga Pinoy sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 bandang alas 10 kagabi, at agad na sinalubong ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration. Nakatanggap naman ang 14 na Pilipinong nakaligtas ng financial at medical assistance mula po sa naturang mga ahensya. Ayon pa sa Department of Migrant Workers, na nasa maayos na kalagayan ng mga Pinoy at nakadaupang palad din ang kanilang mga kamag-anak at kapamilya. Samantala, naipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Philippine Embassy sa may Oman at Migrant Workers Office sa may bahagi po ng Dubai. Ayon pa sa ahensya, iniimbestigan na rin ang compliance ng Filipino deployment, kung saan binigyang diin ni Secretary Hans Leo Cacdac na ang pag-review ng regulasyon sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino kaugnay ng pag-iwas sa pagtutungo doon sa mga lugar na high-risk areas na patatawag, at pagsasagawa ng risk assessment at pagsiguro sa paggalang ng right to refuse sailing nitong mga manlalayag na Pilipino. Dagdag pa ng kalihim, hindi pa rin naiuwi ang mga 12 Pinoy seafarer na nasawi sa pag-atake sa Strait of Hormuz dahil pa rin yan sa pending repatriation arrangement sa mga ospital doon sa Mayoman. Sa ibang mga updates, naghahanda na ang Philippine National Police ng seguridad, medical at custodial measures para sa posibleng hospital detention nitong si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ibinahagi ng pambansang pulisya ang mga larawan ng kwartong inihanda para kay Romualdez sakali pong aprubahan ng korte ang kanyang paglilipat patungo dyan sa may Philippine National Police General Hospital mula sa isang pribadong ospital. Kasalukuyan pong nakakonfine nga si Romualdez sa isang pribadong paggamutan dyan sa may San Juan City matapos ng maaresto sa bisa po ng warrant mula sa Sandigam Bayan. Ginagamot po siya para sa ilang kondisyon o medical condition. Kabilang dito ang sakit sa puso, at meron daw po siyang unstable na angina, dating isinagawang heart procedure, stroke-related disease, diabetes, hypertension, at iba pang mga magkakaibang sakit. Samantala, ipinauubayan na rin ng Palasyo Malacanang sa Senado na nagsisilbi bilang impeachment court ang magiging desisyon kung maglalabas man ng subpoena laban kay Vice President Sara Duterte para pilitin na tumestigo sa sarili niyang impeachment trial. Ayon kay Malacanang Press Officer, Undersecretary Claire Castro, nasa Senado na ang pagpapasya sakaling hilingin ng House Prosecution Panel na humarap sa witness stand ang Vice Presidente upang patunayan ang kanyang pahayag na inosente siya sa mga alegasyon laban sa kanya.
7: Sinabi rin ng palasyo na maaring kaya nais ng prosecution na paharapin si Duterte ay dahil dati na umano nitong ipinahayag ang kahandaan na harapin at linawin yung mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, sinabi rin ng impeachment court sa pamagitan ng tagapagsalita nito na si Attorney Reggie Tungol sa exclusive interview ng Bomboradyo Philippines na posibleng magkaroon ng oral arguments kung formal na hilingin ang prosecution na magkakaroon ng paghiling ng prosecution ng Sabina para huobligahin ang Vice Presidente na dumalo at tumestigo sa nagpapatuloy na paglilitis. Samantala, inihayag naman ng Department of Foreign Affairs na iginagalang din ito ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng pagtanggi ng China sa 2016 West Philippine Sea Arbitral Award at panawagan nitong magpakita ng basic decency ang China sa international forum. Ayon sa nakapagsalita ng ahensya na si Assistant Secretary Annalyn Ratonel, nire-respeto ng kagawaran ng pananaw ni Secretary Teodoro, ngunit hindi na ito nagbigay ng karagdagang komento sa naturang insidente. Nag-ugat nga mga kabubuang paayag ni Secretary Teodoro matapos siyang bigyan ng note habang siya'y nagsasalita sa South Korean Defense Dialogue at ayon po sa forum organizers, ipinasa ang note ng isang military attache mula sa Chinese Embassy at nakasaad dito ang posisyon ng China na hindi nito kinikilala ang 2016 Arbitral Award. Binatikos naman ni Secretary Teodoro ang paraan ng pagbasa ng note at sinabing nagpapakita ito ng kawalan ng respeto sa international law sa South Korea bilang host at sa mga dumalo sa forum. Tinawag din niya itong uri ng coercion, bullying at aggression habang nananawagan ng higit na pagiging disente sa mga international organization o international forum. Samantala, nagpahayag din ng pagkundena si Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela sa naturang insidente at anya nagpapakita ng umano'y pagtatangka na i-intimidate ang Pilipinas kung naiparipuin sa pag-angkin sa West Philippine Sea. Banghuli, bago ho sa ating mga provincial report, mga kabombo, aabot po sa 27 Chinese Naval at Coast Guard vessel ang namonitor ng sandatang lakas ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea noong unang linggo ho ng Setyembre. Batay sa monitoring ng Armed Forces of the Philippines, kabilang dito ang 19 na China Coast Guard vessel at 8 barko ng People's Liberation Army Navy sa paligid po ng Ayungin Shoal at maging dyan sa may bahagi ng Bajo de Masinloc, Escuela Shoal at Pagasa Islands. Pinakamarami ang namonitor sa may Bajo de Masinloc na umabot ng 14 na Chinese vessel. Kabilang dito ang 10 China Coast Guard vessel at 4 na People's Liberation Army Navy vessel. Yan po sa may Ayungin Shoal naman, 5 barko ang namataan, 4 na China Coast Guard vessel at 1 People's Liberation Army Navy vessel. Samantala, sa iba pang mga lugar o maritime feature dyan sa may West Philippine Sea, ilan pang mga barko ang natukoy o nakita ho ng sandatahang lakas ng Pilipinas na umaaligid sa ating teritoryo. Meron na ho tayong 14 na minuto na lamang bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, si dating Ilocos Governor Chavit Singson tinawag na drama ang pagkakahain ng kaso at tuluyang pagkaka-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez. May report dyan, exclusive report ng Bombo Radio Vigan.
17: Inilarawan bilang drama ni dating Ilocos Governor Luis Chavit Singson ang pagkakaso at pagka-aresto kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa panayam ng Bombo Radyo Vigan kay Singson, sinabi nitong hindi umano siya naniniwalang matutuloy ang kaso laban kay Romualdez dahil posibleng may ginagawa umanong paraan upang hindi nito pangalanan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang nasa likod umano ng maanomalyang flood control projects. Naniniwala si Singson na bahagi lamang ng delaying tactics ang mga ginagawa ng dating House Speaker upang magkaroon ng pagkakataong makapag-isip ng ibang hakbang at tuluyang maiwasan ang pag-usad ng kaso. Hinamon din ng dating gobernador si Romualdez na pangalanan si Pangulong Marcos kung mayroon itong katibayan na may kinalaman ang presidente sa mga alegasyon. Samantala, naniniwala sa Singson na hindi may tuturing na maayos ang pagkakahuli kay Romualdez dahil umano sa hindi pagsunod sa tamang proseso, kabilang ang hindi pagkakaposas at hindi wastong pagsusuot ng detainee uniform.
18: Talaga niya ba itutuloy? Pag tinuloy, itutuloy niya si Marcos. Hindi itutuloy yan. pandere-dere lang nila strategyan. Kung ang plano na masyadong gawin plano, kailangan magsalita si Martin. Kung hindi magsalita, ibig sabihin na usapan. Oh, ang antay lang doon sa ospital, para ba sila may sakit. Alam ko na wala sakit. Alam ko yung plano nila. Wala sakit yun. So, ospital. Umayag. Kakasawag ka ng ospital. Lino rin.
17: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Myling Cabanilla. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
7: Isa namang batikang loading, kinukwestiyon ito kung 14 na boto sa impeachment trial o yung tinatawag na 16 vote threshold para huyan sa posibleng pag-convict kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. May exclusive report naman dyan ng Bombo Radyo, Tugay Garao.
19: Kinwestiyon ni Reverend Father Anilio Calangan Aquino, ang dean ng Graduate School of Law ng San Beda University, ang interpretasyong kinakailangan ng 16 na boto para sa conviction sa impeachment trial. Ayon sa kanya, hindi dapat maging fixed number ang 16 kung merong mga senador na hindi aktwal na nakilahok sa paglilitis dahil ang mga senadoran niya ay nakaupo bilang mga hukom at kailangang nakinig at nagsuri sa mga ebidensya bago bumoto. Samantala, sinabi ni Aquino na maaaring i-compel ng impeachment court ang vice presidente na dumalo sa paglilitis dahil merong compulsory at contempt powers ang Senado. Kung tatawagin naman siyang testigo ng prosecution, maaari umano siyang ituring na hostile witness. Kaya ang magiging paraan ng pagtatanong sa kanya ay katulad ng sa cross-examination. Kaugnay nito, suportado rin ni Aquino ang pagkuha ng amicus curiae o friend of court upang makatulong sa pagresolba ng mga komplikadong usaping konstitusyonal. Gayunman, hindi obligado ang Senado na sundin ang kanilang opinyon. Inihayag din ni Aquino na nagsumite na siya ng Memorandum of Law sa Impeachment Court tungkol sa two-thirds vote at handa umano siyang humarap bilang amicus curiae sakaling pormal siyang imbitahan.
20: Of course, she can be compelled to attend. The Senate has compulsory powers. Pero pag ang prosecution ang humingi na siya ay magtetestigo, ang kalalabasan niyan, CVP Sara will be testifying as a hostile witness. At ang ibig sabihin ng hostile witness, kahit na witness siya ng prosecution, ang style ng examination ng isang hostile witness ay cross-examination. Kasi hindi mo kaalyado, hindi siya nasa panig mo. So, ang mga kumu-question kung sino man ang ituturing nilang lead prosecutor sa pagtatanong kay Vice Presidente, ang approach niya ay parang cross-examination. In fact, it will be cross-examination.
19: At yan ang balita mula dito sa impina ng Bombo Radyo Tukigarao para sa Bombo Network News. Ako po inyong lingkod, Bombo Nixon Marcelo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
7: Sa kaugnay din pong development, magkakaumbo, si Vice President Sara Duterte hindi raw maaring pilitin na tumestigo laban sa kanyang sarili. Ayon po ito sa legal expert. May exclusive report naman dyan ng Bombo Radyo Dagupan.
21: Hindi maaaring pilitin si Vice President Sara Duterte na tumestigo laban sa kanyang sarili. Ayon kay Attorney Michael Henry Yusinko, political analyst, ito'y kasunod ng kahilingan ng prosekusyon na ipasabina at paharapin sa witness stand ng impeachment court si VP Duterte. Ayon kay Yusinko, nakasaad sa prinsipyo ng karapatan laban sa self-incrimination na no person can be compelled against herself. Kaya hindi umano maaaring gamitin ng prosekusyon si Duterte bilang witness laban sa sarili niya. Anya, maaaring paglabag ito sa Bill of Rights, partikular sa karapatan laban sa self-incrimination. Binigyan diin din ni Yusinko na sagrado ang Bill of Rights at walang pagkakataong dapat itong ikompromiso o labagin. Dagdag pa niya, ang naturang proteksyon ay hindi lamang para sa mga kasong kriminal at patatandaan noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, voluntaryo siyang tumestigo sa impeachment court. Dahil dito, sinabi ni Yusinko na maaaring bahagi ng strategiya ng prosekusyon ang pagtatangkang ipasabpina si Duterte upang mag-pressure ang vice-presidente na humarap at tumestigo sa witness stand.
0: we have to emphasize na yung Bill of Rights natin ay sagrado yan.
1: Mm.
0: Walang circumstance na yan ay pwede nating ikompromiso, no? Mm. Kahit yung impeachment ay sui generis, that's irrelevant, that's immaterial.
1: Mm-hmm.
0: Because ang Bill of Rights natin ay hindi pwedeng isantabi or ignore, disregard, and definitely hindi ito pwedeng labagin.
21: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, ito sa Bombo Just Narapas Mag-ulat, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Update naman ho tayo mga humbo sa kontrobersyal na pagkuha ho ng mga bagong miyembro ng Bureau of Fire Protection, kasi kung atin pong babalikan ay naging issue ho ito dahil daw sa sinasabing may mga payment, no, doon ho sa pagkuha ng mga miyembro, mga papasok na bagong miyembro ng Bureau of Fire Protection. Update ho tayo dyan sa may bahagi ng Region 8, sinisiguro ho ng Fire Protection Bureau na wala hong anomalya doon sa pagkuha ng mga papasok na bagong miyembro ng Fire Protection Bureau. May update dyan ng Bombo Radio Tacloban.
22: Sinigurado ng Bureau of Fire Protection Region 8 na hindi sila tumatanggap ng bayad sa lahat na papasok na bagong BFP personnel. Simula nang pumutok ang mga illegal na transaksyon sa hanay ng BFP sa pagtanggap ng bayad ng ilang BFP personnel para makapasok ng mga bagong miyembro nito, sinigurado naman ng BFP Eastern Visayas na hindi umano magaganap ito sa rehiyon. Nito lamang nakaraang buwan na ilang miyembro ng BFP ang hinuli ng otoridad dahil sa pamimera sa ilang aplikante na tinatawag na slot for sale. Ang Bureau of Fire Protection Region Office 8 naman ay nagsagawa ng recruitment nito lamang Hulyo, kung saan umabot sa bilang na 1,545 ang aplikante, ngunit 161 lamang ang pumasa sa naturang recruitment. Ayon naman kay Fire Inspector Ed Janes Filisilda, Acting Chief Human Resource Management Section ng BFP Regional Office 8, mahigpit umano nilang ipinapatupad ang new slot for sale sa kanilang hanay dito sa Eastern Visayas upang masigurado na walang daya at anomalya na magaganap sa recruitment. Karamihan daw na pumasa ay kalalakihan at iba naman ay kababaihan. Sinigurado umano ng kanilang ahensya na walang binabayaran ang mga aplikante sa pagpasok sa BFP maliban sa kanilang sariling gasto sa hinihinging requirements nito. Papag-alaman na may ilan namang mga aplikante ay inabot pa ng 4 na taon bago makapasok sa BFP nitong Setyembre 1 ng kasalukuyang taon. Dagdag pa ni Felicilda na ito ay unang recruitment ngayong taon sa Rayon 8 at babasi lamang sila sa ibababa ng National Headquarters. Pinalalahanan din ng BFP Region 8 ang mga bagong aplikante na ang tungkulin nila ay tumulong sa mga nangangailangan ng tulong gaya ng sunog at iba pang insidente. Para naman sa mga hindi pumasa ay hindi dapat mawalan ng pag-asa dahil dadating daw ang araw na makakapasok sila sa hanay ng BFP.
23: For the implementation ng ating e-hire, sir, purely monitored talaga siya ng national headquarters natin, sir. Bali, wala talagang magiging human intervention of any kind, sir. Bali, merit-based talaga siya, sir. And to add to that, sir, in-ensure din ng ating regional director, sir, si Fire Chief Superintendent Aldwin Mendina Salazar, sir, may offline dakip tayo, sir, in which kung sino yung malalaman natin na nakipag-coordinate or nakipag-usap na may usapan ng bayaran, atin yung papatawan ng kapulang mga administratibo or criminal na kaso, sir.
22: At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Jovelyn Rangkudo and this is Bombo Radio.

0: Ayon sa U.S. Command, ay bahagi lamang ng pagganti ng naturang U.S. forces sa patuloy na pag-atake umano ng Iran sa mga tropa ng U.S. na nakadeploy sa nagpapatuloy na gyera dyan sa may gitnang silangan. Batay pa sa ulat ng Command, malapit sa U.S. Allied Gulf States ang kinaroroonan ng kanilang mga sinira na tangke noong pinasabog ito ng U.S. military. Inabisuhan pa umano ang mga crew ng mga tanker na abandonahin muna ang kanilang mga barko bago isinagawa ang pag-atake. Bago nito ay tatlong Iranian tanker din ang sinira ng U.S. forces nitong nakalipas na linggo. Nauna na rin nagbabala si Iranian Armed Forces Chief of Staff Ali Abdullahi. Natuloy-tuloy ang pag-atake nito sa U.S. bases sa Middle East kung hindi naman tumigil ang U.S. sa pag-atake sa mga oil tanker.
1: Bumble Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para usap palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabumbo, ngayon pong araw ng Miyerkules. Ang isa hong US dollar, yan po'y katumbas na ng 62 pesos and 51 centavos. Ang isang Hong Kong dollar ay pumalo na po sa 7 pesos and 98 centavos. Habang ang isang Singaporean dollar, katumbas na po ito ng 49 pesos and 48 centavos. At ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas po ng 16 pesos and 67 centavos. Ang isang euro naman, katumbas po ng 72 pesos and 75 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napakinggan, napanood, namonitor, o nasubaybayan sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. At sa lahat po ng social media platform, meron po tayong pages. Lahat po ng provincial station po natin, Bombo Radio at Star FM Stations, ay meron pong sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. Sa Facebook man yan, sa YouTube, sa TikTok, sa dati hong tinatawag na Twitter o X. And of course, pwede po niyo kaming subaybayan sa www.bomboradio.com sa ating website mismo. Sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Visayas area, sa may probinsya po ng Iloilo, pwede po ninyong subaybayan ng mga programa po ng Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Ganon din po sa may bahagi ng Negros area, nariyan po mga kabombo ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya naman ng Cebu at mga katabing probinsya nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa may probinsya ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at ang Star FM Rojas. Diyan sa probinsya po ng Aklan, sa mga Akyanon, mga kabombo, pwede po nyo subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Kalibo. At diyan sa may Leyte area, ay nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Sama-sama muli tayong manalangin sa pamagitan ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
2: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

bagong Christmas countdown, mga kabombo. Palapit na palapit na po ang Christmas Day. Meron na lamang po tayong 107 araw bago ang araw ng Pasko. Abangan din po muli bukas ang susunod na Bombo Network News para huyan.

sa ating Bombo Network News Morning Edition. Magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan sa ating susunod pa na mga Bombo Network News. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.

Oras natin sa mga bulan ng Pilipinas, 17 star minutes. Makalipas ang 7 ng gabi. Kamusta na? Kamusta na ang mga nilipad ng panahon? Sabi niya, kumain lang daw siya. BRB, maliligo lang. Hindi na nakabalik. Hindi na nag-reply. Pero nakita mo, naka-my day. Bigla siyang nag-my day, lumabas, may kasama. Alam mo na may kasama siya kasi nga may picture. Pero hindi kita kung sino yung kasama. Alam mo, ang hirap ng mga ganyan. Yung hindi mo alam mo sa kalulugar, kung hindi mo alam kung may gusto ba siya sa'yo, pinapaasa ka na lang. Pero dahil gusto mo siya, syempre aasa ka. Pipilitin mo, kunwari, para bang, hindi, pagsubok lang to, gusto niya rin ako. Baka confused lang siya. Ay, te, confused talaga yan, te. Tigilan mo na lang siya, ganun. Do yourself a favor. Diba? Ikaw na lang yung dumar na, dadar na ka na. Sabihin mo, hindi kita type. Sorry, nagkamali ako. Sorry, ano lang. Inaantok lang ako. Ganyan. Nagkamali. Diba? Para dyan sa mga paasa-paasa na yan. May good morning, good night. Kumain ka na ba? Saan ka? Magtatanong kung saan ka. Pero hindi naman niya nagpapakita. Ganyan lang yan, sweet-sweet lang sa message. Tapos wala na. Diba? Alam mo ka, bakit ko kabisado? Naranasan ko na yan eh. Ay nako, naranasan ko na yung high school syempre no. Pero minsan ka lang magkaroon ng communication dun sa crush mong pogi-pogi. Ay te, dead man. Narealize ko, ay wala lang pala yung mga yun. Ew. Diba? Pag nakamubon ka na, mapapaiwan ka na lang talaga. Sir Station, welcome sa ating programang Evening Stars with. Ayan na, Wednesday na. Unting kemot na lang, diba? Weekend na kaagad. Thank you, Lord. Mabilis ang week. Hopefully, mabilis. Char! Minsan kasi, no? Minsan, may isang araw na, hala, parang ang tagal. Tapos parang may araw naman na ang saya, yeah! Ang bilis. Ba't ganun? Alam ko 24 hours naman talaga tayo. Ay nako, kasi ingat po sa mga bumabiyahe ngayon. Enjoy mo na muna. At yung mga tugtugan at ang mga chismis ko sa'yo. Yeah! Lahat na ikukwento ko for you. Kasama mo again na yung sweet girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Tuloy pa rin, yan ang awitin, labo sa New Colors. And totoo, life goes on and on and on. Na para bang, eto sabi no, hard truth. Walang pakialam ang mundo kung nasasaktan ka. Pero ako may paki ako. May pakialam ako sa'yo. Kasi diba, parang ganun, tuloy pa rin ang buhay. Kaya kahit nasaktan ka, okay lang, masaktan ka kahit umabot ka ng taon. Pero ganun lang forever. Yung mga 6 months o kaya 1 taon, masakit pa rin. Marami nga nag-i-struggle pa rin. Halimbawa, pagdating sa mental health nila, no? Na parang umabot na, yung iba umabot na ng 1 dekada. Meron pa rin yung hindi pa rin okay. So, hindi ko sinasabing dapat ganun. Pero sinasabi ko lang na hindi ka nag-iisa. Pero dito sa usaping pag-ibig, ilang beses ka nang sinabihan. Sabi nga sa'yo, nahuli nga niya may kasama. Hindi ka naman naniwala. Akala mo, binibiro ka lang. Akala mo sinisiraan yung relasyon niyo. Hindi, maniwala ka dun sa mga yun. Tsaka lalo na, no, pagdating sa mga ganong usapin, know your worth. Kahit gaano mo pa kamahal yan, kahit mayaman pa yan. Kahit mayaman pa yan. Kahit may pera pa yan at lagi ka nililibre niyan. Walang binatbat yung ganun kung hindi ka naman totoo. Ay, kung hindi ka naman totoo, kung hindi ka naman niya mahal. At kung hindi naman siya totoo sa'yo. Kaya, kung ikaw nasa era ka na tuloy pa rin ang buhay. Yes, tuloy pa rin. Masaktan man, pero babangon. Okay? Hindi ko alam paano ma-heartbroken yung mga lalaki eh. Siyempre, mas alam ko kapag sa babae. No, alam mo yon, kunwari, galing ka sa breakup. Sobrang sakit noon sa 1 araw. Kaya naman, ikaw yung nag-initiate ng breakup. Para sa mga first days, okay ka, maano ka, malaya, ganyan. Pero mga kinalaunan, marami ka rin may iisip eh. So, you know, the heart is so complicated. Complex. Ang isip at ang puso. Kaya dapat i-align mo in prayer. In prayer talaga na, Lord, na nalilito ako, nahihirapan ako, ano ba ang gagawin ko? Eto, bibigyan kita ng kasernation na isa ding tip na hindi lahat ng feelings ay kailangan sundin. At hindi lahat ng feelings tama. Diba? Feelings yan, emotion yan. Nawawala, bumabalik, nawawala. So, siguro the best way is hayaan mo lang muna, pero huwag ka munang gumawa ng action. Lang, kung nalulungkot ka, sige lang, lungkot tayo. Kung natetemp ka, lalo na kung ikaw nasa no contact. Alam mo yon, yung hindi mo siya kakausapin. Nandun ka sa stage na nilalayo mo na rin yung sarili mo para tuluyan ka na mag-heal. Tapos natetemp ka na kausapin siya. Natetemp ka na kamustahin, na mag-rant sa kanya. Para bang gusto mo na siyang i-chat kasi nga nahihirapan ka na rin. Ano, pag may ganung feeling, deadmahin mo lang. Tingnan natin hanggang saan mo kaya. Hanggang sa unti-unti ka nang, alam mo yun, bumalik ulit yung spark mo. Bumalik ulit yung katinuan ng isip mo. Tsaka pwede pakinggan mo rin tong tuloy pa rin ang awit ng buhay ko para ma-realize mo, no? Na masakit man, pero sa kabilang banda is meron din palang pag-asa. Sa kabilang banda, meron pa rin palang future ikaw na healed na. Ang dami ko sinabi. Girl, sino ba talagang broken-hearted? Feeling ko ako. Oras natin kasi Ray Nation, 17 star minutes bago mag-8 ng gabi, 7:43 in the evening at the Philippines Standard Time. Sorry, 7:44 na. 7:44 in the evening. Kasi Ray Nation, dyan ka na muna ha. At magbabalik-tugtugan po tayo. Dito lamang yan sa 12.7 star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alam na.

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na. Star

Isang magandang gabi eh. Hello sa mga puyaters natin dyan na hindi na natutulog. Yung tipong may, kapag may nag-chat sa kanya ng alas 3 na madaling araw, kaya mga alas 4, nakaka-reply din siya. Ganun siya kalupit. Daig mo pa yung guard. Ikaw na talaga ang tagapuyat ng lahat. Pambansang puyater. Tayo po ay naka-live sa ating Facebook page, 12.7 Star FM Manila. Ang awiting yung napakinggan no, sa ating on-air listeners, Batang-Bata Ka Pa. Yan po ay version ni Daryl Ong. Para sa mga Batang-Bata Ka Pa. Ano nga yun? Yung lyrics niya, Batang-Bata Ka Pa ay marami ka ng na-na-na-na. Pero alam mo, minsan, no, kahit matanda na tayo, there's still the kid inside of us na para bang hindi na lumaki. Bata pa rin siya. Anyway, dahil naka-live tayo, tuloy-tuloy na nga ating usapan at pwede ka nang mag-comment. Diyan po dito sa ating live mismo, pwede ka rin mag-share ng ating kwentuhan ngayon. O kaya naman, mag-react ka na dyan. Heart react, wow react, haha react. So, at marami pang iba ka, Sir Edition. Dahil tonight, pag-uusapan po natin, no, ang isa sa mga storyline palagi. Okay, madalas na storyline sa isang love story. Yung tipong hindi mo na dapat ma-encounter o yung ayaw mo na siyang makita, ayaw mo nang, you don't want to ever see that person again. Pero in a small world, makakatrabaho mo pa pala siya. Ang ating katanungan for tonight, Kasi Nation, willing ka bang makatrabaho ang ex mo? Ayan na, sa mga mag-ex dyan. Pinalakpakan, no? Ayan, sa mga, hindi mo naman ginusto, pero ginusto ng tadhana. Ano to, ginusto ni Lord? Baka ano lang, nagkataon lang naman, di mo in-expect. Eh, matagal ka nang walang work eh, di ba? Nag-aanap ka nga ng another pagkakakitaan. Halimbawa, kakaresign mo lang.

Kupas. Kung hindi naman kayo direktang magkasama sa iisang team o bihira kayong mag-abot sa mga meeting, maliit lang ang magiging epekto nito sa araw-araw mong trabaho. Totoo yun! Ano, ang point ni Kuya ay 100%. Agree. Kasi, di ba may mga per team, meron naman hindi kayo magka-floor. Oh, basta hindi kayo lagi magkikita, okay lang. Di ba? Trabaho yan eh. So, totoo yung sinabi niya ha. Onti lang. Maliit lang yung epekto noon sa araw-araw mong work. Parang hapyaws. Parang ano ka lang, hapyaw lang. Dead ma. Dead is ma. Dead is ma. Ito naman ang sunod, sabi niya, good eve po, Ma'am Yvonne. Yes po, willing. Willing ako maka-work siya, baka magka-spark ulit. Baka magka-spark ulit siya at need lang na kuryentahin. Kuryentahin. 440 volts, kilig na may kasamang nginig. At baka maging kami ulit. Gusto ko yon. Aso, gusto mo makipagbalikan? Gusto mo makipagbalikan o gusto mo lang siyang kuryentihin? Baka lang may spark. Baka lang damang. Baka nga, no? Kasi bakit kayo nagkasama? Bakit kayo nagkita? Hello? Tapos yung work nyo pala, mga scammer. Parehas kayo nang i-scam. Sunod, sabi niya, hi, ganang gabi Star Nation. Para sa akin, pag ex na, hindi na kailangan pang usapan. Hindi na kailangan pag-usapan o balikan. Kaya nga po, ex nga ni. At makakatrabaho mo pa. Siguro hindi na kaya na may bubuo pa kami na matagal nang tinapos. Siguro hindi ko na lang tatanggapin yung work. Uy, talaga ba? Yun lang po, thanks Star FM Advance. Merry Christmas! Ingat sa pag-uwi. Thank you! Uy, grabe ka naman doon. Hindi mo tatanggapin yung work. Period. Kasi nga andun si X. Ay, gusto ko yan ha. Kakaiba ka, girl. Ikaw yan. Ikaw na yan. Sunod naman natin. Ito sabi niya, Ate Yvonne, well, it's okay with me to work on my ex. But we must focus on work relationship. Boy, to be good compliment with one another. Must be no past incident brought up, only work. Sabihin mo yan sa kanya kapag kaharap mo na siya. Pero alam mo, kasi inisyo, no, real talk lang, mahirap maka-work yung ex. Lalo na kung nag-vow, nag-promise ka sa sarili mo na never, never akong magpapakita dyan. Kasi ganun yun eh, kapag nag-move on ka, ayaw mo na talagang kahit ano malaman niya sa buhay mo kasi tapos ka na. Tapos ngayon, magiging ka-work mo, ay, baka maging tulad daw kay ate kanina nag-comment, di na lang tatanggapin yung work. No thanks na lang. Pero kung ano lang yon, fling-fling, mga ex-MU, okay lang, Degma. Sino ka ba, te? Pero awkward pa rin, no? Pero kung unbothered ka naman, go lang. O sunod, sabi niya, depende talaga sa kung paano nagtapos ang nakaraan at kung gaano na kayo katagal na naka-move on. Oo, kung purely professional, kung maayos naman ang hiwalayan, civil kayo sa isa't isa, at malaki ang kikitain o maganda para sa career. Nakapanghinayang din yung opportunity, trabaho lang, walang personalan. Hindi kung may drama o pait pa, kung magiging sanhi lang ito ng stress, awkwardness, o hindi magandang workplace dynamic. Mas mabuting ilagay na lang ang boundaries at umiwas. Okay. Walang presyo ang peace of mind. Tare naman ang sagot na yan. Parang nabasa ko na yan.

kung kaya mo, purely professional, hindi ka maapektuhan. Ay, naalala ko yung palabas sa Starting Over Again. Feeling ni Tony, di ba si Tony Gonzaga, Piolo Pascual. Feeling ni Tony, binabalikan siya ni Piolo. Pero parang binabalikan nga siya ni Piolo doon. Kasi di ba, si Tony yung gagawa ng bahay ni Piolo at ni Isa Calzado. Yan, panoorin niyo yun. Kung di kayo malungkot naman. O sunod, sabi niyo naman, good evening DJ Mon and Blooms, willing pero walang pansinan. Walang pansinan ng dahil sa kanya, mukhang hindi naman ako nakaka-move on ito. Kapag isang katulad niya ang magiging kabody ko sa work. Uy, galingan mo. Galingan mong hindi mamansin. Kasi mamaya, oras-oras ka nag-aayos. Oras-oras ka nag-check ng itsura mo. Dahil andyan siya, dadaan siya. Baka i-check mo, pumasok ba siya? Ay, baka magka-spark lang kayo niyan ulit eh. Depende kung ano na siya, taken na siya. E ba paano kung taken na siya tapos nag-spark pa talaga kayo? Di kayo na. Nagbalikan na lang sana kayo. Sunod, sabi niya, good evening DJ Idol, ganda Yvonne, sa akin, hindi ako willing. Hindi ako willing na makatrabaho ang ex ko. Mas okay na hindi na magkita pa. Correct. Hello ate, from Taguig. Gusto ko yun. Mas okay na hindi na magkita pa. Correct! Sabi nga ni Barbie Forteza, you will never see me again. Nakita ko yun kanina. Sabi niya kung may kipag-contact pa siya sa ex niya, sabi niya, you will never see me again. Totoo yan! O sunod, sabi niya naman, at ayun na nga, nagkamustahan at magkukwentuhan, ano daw, magkamustahan at magkakwentuhan sa akin, willing. Pero it depends upon situation. Kumbaga, wala namang masama doon, mag-ex na nga ni. Wala na kami feelings para sa isa't isa, sa ganun yon, meow. Hindi ako naniniwala sa'yo, Meg. Ay, Meg. Pagpaka yung mga letter M, sorry na. Oo nga, mag-ex na nga. So, bakit kasi? Bakit kasi naaapektuhan pa? Diba, pag wala na, wala na. Sunod naman, ito sabi niya. Ayaw ko po kasi baka magkaroon uli kami ng relasyon. Mabuti alam niyo. In fairness naman sa mga kasernation natin, alam nila kung saan sila lulugar. Hindi, I mean, alam natin, no, yung possibility. To be real, mamaya magkabalikan pa kayo, eh. Siyang awkward lang. Ako rin, no, ayoko kayo. Ayoko rin. Pero kung mas mataas yung ano, like, mataas yung sahod, maganda yung management, okay lang kahit ka-work mo yung ex mo, eh. Yun, kaya kong tiisin yun. Kasi hindi naman ako nag-work para sa kanya. Kung nababother, dapat siya yung mabother sa presence mo. Ganon. Oh, sunod naman, sabi niya, good PM sa magandang DJ Von. Yes! Basta hanggang work lang. Ah, huwag ka mag-alala. Dahil hanggang work lang talaga yan. Hindi yan lalagpas unless gumawa ka ng something. Tapos, naku, mag-spark kayo. Nakakatakot. Nakakatakot yan. Asa na naman, sabi niya, no way, diba? Ganun yung conviction. No way. Bakit? Haller. Ang dami naghiyawan. O, sunod naman, sabi niya, good evening po, DJ Yvonne. For me, hindi na po. Ayoko nang maging katrabaho ko pa yung ex ko. Kasi mahihirapan ako mag-focus niyan sa work. At hindi ko basta-basta makakalimutan yung sakit. Ay, antaray, nasaktan niyan siya. Oh, masakit yan. Hindi ko makakalimutan yung sakit at yung pag-iwan niya sa akin. Kaya naman,
ni Jay Von para po sa aking kwentong pag-ibig. Hindi, kahit sabihin natin okay na ako, iba pa rin kapag araw-araw ko siyang nakikita. Mas pipiliin ko na lang yung peace of mind ko kaysa pilitin yung sarili kong makasama siya ulit. Kaya no to me at ayoko na rin makita ang pagmumukha niya. Alright, naiintindihan kita. I get it. I know how it feels. alam ko yun. Kaya di mo nasabihin. O, sunod. Meron pa ba tayo dyan? Oo naman. Lalo na kung siya ang nasa... finance department na nagpa-process ng salary and bonuses. May alam ka ba na hindi namin alam? Bakit dyan mo? Bakit finance department ang sinasabi mo? Ikaw ah! Ay, mamaya may mga ginagawa kayo under the table ah. Agoy! O, sunod! Yan, thank you so much sa lahat mo na mga sumagot sa atin. Yan, mga first owner yan eh. Mga fast and furious. At naman, tinan natin kung meron po tayo mga live comments dyan. Ay, gano'n natin katanungan, no? Kung ikaw, willing ka bang makipagtrabaho? Or makakatrabaho? Hindi, basta civil. Civil lang. Okay lang po yun. Kung 1X naman na po. Bae. Uy, talaga ba? X is X! Uy, X-yard. Hello, guri. Kanya, isipin mo na lang, kagaya ng tagapagmana ng kumpanya, ex ko, kawork ko, para makita niya yung sinayang niya. Team. Salamat po, Ms. D. Saudi Arabia. But you're dead. Oras natin, 11 star minutes, makalimus pong 11 na gabi. Uy, 11-11. O, ano na, yan na naman tayo sa... At sa mga ex na multo ng multo. Imagine, no, minumulto pa rin, and done. Kaya alam mo, sa totoo lang, kung hindi mo kaya, wag mong pilitin. Pero kung maganda yung bigayan, at maayos yung pakikitungo sa'yo, maayos yung company, chinek mo yung values, chinek mo yung blah, blah, blah. Pero yun nga lang, andun yung ex mo, okay lang yun. Pero kung nakaka-bother, yung tipong hindi ka na rin makapag... Ano kaya susuotin ko bukas? Kasi ganiniki mo, wag... siya, yung mabother, yung mag-adjust. Excuse me. Ayang niya, correct, yung nag-comment kanina, di ba? Maring sawi at totoong sawi. Marami tayong... Your wood, how do I live? And it might be you. Mula po kay Stephen Bishop. Dito lang yan. So 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.

0: mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
0: Good.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
5: 102.7.
3: Philippines number one, Star FM.
2: Good morning! Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

Lambada. Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Aras sa Rizal Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:33 in the morning. Good morning! Star Nation ay araw ng Webes, September 10, 2026, ikasampung araw ng ating Burmese. At hello rin po sa mga Star Nation natin na inuulan ngayong madaling araw ng Webes. Okay ba? Okay lang yan. Isipin mo na lamang. O, nabiglang umulan. Para ikaw ay makapag-relax ang iyong isipan. Dahil sobrang init na ng iyong ulo. O, di naman kaya marami kang iniisip. O, kailangang buhusan ka ng tubig na ulan. Oh, hello po sa lahat ng Star Nation natin na nilalamig din, ha? Okay, minsan eh, kapag ganyang nilalamig tayo, kailangan natin magpakulo ng tubig para pampaligo natin, di ba? Yung baligam-gam. Yeah! At syempre, ganyan din po sa Star Nation natin. Kung ikaw ay yung mayroon ka nararamdaman, lalo na yung mga Star Nation natin ngayong madaling araw, nananakit yung inyong mga kalamnan. Oo, minsan may mga ganyan eh. Lalo na kapag sobrang lamig. O, di naman kaya ay may mga bagay na parang feeling nyo lamig na lamig kayo. Baka kailangan nyo lang ma-relax ang inyong katawan, ha. Alam nyo, nakakatulong Star Nation, ha, yung tinatawag na hot compress. Oo, hot compress Star Nation, ha. O, yung paglalagay ng maligam-gam na bagay sa ibabaw ng mga balat natin. Kung saan eh, maaari po ito makatulong. Sa pag-relax ng masikip o nananakit na kalamnan natin. Gayun din yung pananakit ng ating katawan at ilang uri ng pananakit. Kasi Star Nation, yung init, nakatutulong yan sa pagpapaluwag ng mga kalamnan natin. Gayun din yung pagpapataas ng blood flow o ng dugo natin sa aplikadong bahagi. Pero tanda natin, Star Nation, dapat maligam-gam, ha. Baka mamaya ang nilagay nyo sa inyong balat, eh yung nakakapaso. Masakit talaga yan. Ah, ganyan din, Star Nation, maganda yan, yung hot compress natin. Balutan mo lang yung hot pack ng tela at huwag ilagay ng direkta sa iyong balat ng matagal. O habang natutulog, ha. At the same time, kung may pamamaga naman sa bagong injury mo, eh mas mainam na mag-ingat sa paggamit ng init. At syempre, mas magandang humingi ng payo sa mga health professional kung hindi ka sigurado. Wag mag-stick sa bahala na! O kaya, okay na to! At sa Star Nation, sa health, hindi pwedeng parang kilala mo na umaasa lang sa baka magbago pa naman. Mas mabuting sigurado tayo, Star Nation, ha? Kaysa sa sorry. At sa mga Star Nation natin, nako, ito nga ho, ha, ngayong araw po, Star Nation, ng Webes, September 10, 2026, may mga lugar po tayo na nag-cancel ho, Star Nation, ng Malacanang, na kung saan, ito nga ho, binigay Star Nation kagabi. Ito nga po yung mga ilan lugar na kinansela yung pasok dahil nga ho, Star Nation, sa mararanasan po natin na mga pag-ulan ngayong araw po ng Webes, Star Nation, ngayon September 10, 2026. O, ito nga ho, Star Nation, yung mga lugar, ha, na talaga namang asahan po natin, Star Nation, na mga pag-ulan ngayong araw po ng Webes. O ito po, Star Nation, ha, na kung saan nga ho ay magkakaroon ng alternative work arrangement ang mga ahensya po ng gobyerno at alternative learning naman po. Yan, sa mga paaralan. O, sa ilang lugar po sa bansa na ipapatupad nga ho ngayong araw, September 10, dahil nga po yan sa banta ng habagat o itatawag po natin Southwest Monsoon Ang mga lugar ho, Star Nation, ay kinabibilangan po ng mga lugar na National Capital Region o Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. Habang yung mga Star Nation naman natin, o na mga local government unit, ay pwede rin po magkansela ng pasok kung merong mga banta sa kanilang mga lugar dulot ng habagat. So yan, Star Nation, sa Metro Manila, kakaroon ng alternative work arrangement ang mga hensya po ng gobyerno. Habang alternative learning naman po sa mga paaralan o yung mga nabanggit po nating mga lugar. At syempre, Star Nation, tutok-tutok lang dahil marami pa tayo pag-uusapan ang mga dagdag kalaman. Gayun din ang ating mga mega gandang tugtugan. Ay sa mga kapiling, ang inyong Happy Minerva Day, yung kapartner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagabal pa at Yummy pa. Right. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Kaya mo natin ang nakatutong Star Nation dito pa rin sa inyong himpina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Oras sa Buka Bluha ng Pilipinas, 40 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:40 in the morning!
2: Good morning! 102.7

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio
2: Lambada.
1: Antonio
2: Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: Point 7 Star FM, it's all for you!
5: Like mo! Share mo!
4: Arasara Star Nation sa buong kabluhan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 27 star minuto na makalipas. Ang alas 6 na nagbabaganda umaga, 6:27 in the morning!
6: Good morning!
4: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman!
3: Star Trivia number one.

0: Star Nation, umuulan na naman. Paligurado, ilan po sa mga lugar natin dito sa Metro and Mega Manila ay may chance na naman na magbaha sa ating mga lugar. Ha? Kaya po sa mga Star Nation natin, iwas-iwas po sa paglusong sa mga baha. At the same time, mga Star Nation natin na mahilig mag-swimming at mag-enjoy sa baha. Nako po, parang awa nyo na, huwag naman. Diba? Kasi Star Nation, alam ba rin nyo ba? Ang baha ho ay pwedeng magdala ng mga bagay na hindi po dapat nasa tubig. Ano ba yon? Yung mga basura, putik, ano pa, langis, chemical, dumi, at iba pa pong kontaminadong bagay na pwede pong sumama sa agos. Sensya na po, naubos. Diba, yung mga kontaminado na pwede pong sumama sa mga agos po at maging panganib sa ating kalusugan. Kaya hindi po dapat hawakan o paglaruan ang baha. Lalo na kung hindi alam kung ano ang mga nakahalo po rito. Nako, Star Nation, at dahil nga ho malakas ang agos, nako, pwede po magkahalo-halo ang mga bagay na parang may sariling flood pa rin. Diba? Oh, yung mga basura, di ba? Mga putik. Meron ka pa nakikita mga tsinelas eh. At baka may sapatos pa po na naghahanap ng kanyang owner, di ba? Kaya po sa mga Star Nation natin, kapag may lumutang po ha, na tinapay, naku, huwag niyo pong sabihin na, uy, breakfast is served. Diba? Baka hindi na po yan bread ha. Baka meron na po yung bread with extra baha flavor. Eh, pinakamahalaga ho, Star Nation, malatili po tayo ligtas ha, at umiwas po tayo sa mga baha kung maaari. At huwag kalimutan, maghugas ng maigi pagkatapos suma-expose sa galito pong tubig. Kaya sa mga Star Nation natin, well, syempre, di naman natin maiwasan eh, na lumusong po sa baha. Pero kailangan po, right after po na mapaglubog po ninyo, pag-ahon po ninyo, maghugas na po agad tayo ng mga paa. At might as well, mas maganda po, maligo na po tayo. Ha? Para po sa ganun, eh, siguradong malilinis po agad yung ating katawan. Pero kung hindi man po, eh, humingi po tayo ng gamot o sa mga health center po natin, libre po yan. O yung para po sa pag-iwas po natin, lalo na po sa sakit na leptospirosis.
1: Star Trivia Number 2. Number
0: 2. Star Nation, alam ba rin nyo ba, isa sa mga pinakamalalang panganib sa baha ay wala pong iba kundi ang kuryente. Kasi Star Nation, ang flood water po ay pwede pong maging conductor ng electricity. Lalo na kung may nakalubog na mga electrical wires, mga outlet, appliances o napansala pong linya ng kuryente. Kaya kapag po may baha, Star Nation ha, huwag basta-bastahin ang paglapit o sa poste, maging sa kable na posible po na pinsala na may pinaniniwala ang o wala maniniwala na immortal ka. Kung ligtas at kaya, Star Nation, ang pinaka number one po talaga kapag bago po ha, pumasok yung baha sa loob ng ating tahanan, mas maganda pong patayin na po natin yung main power supply. Pero huwag kailanman, Star Nation, na umakbang ha, sa basang lugar para lang pong patayin ito. Mas mahalaga po ang kaligtasan kaysa sa pag-save ng isang appliances. Kaya kung may baha ho, huwag maging electrician on duty. Kung wala ka naman training ha. Dahil ang goal natin ay makatawid sa sakuna at huwag maging pasaway. Kaya sa Star Nation natin, yun po yung pinapayo. Kaya bago po pumasok yung tubig baha sa ating po mga tahanan, eh, mas maigi pong patayin na po natin yung ating main switch o yung tinatawag natin ano, yung pinaka-main po natin ng kuryente. Yung main supply po natin, Star Nation, yung main power supply. O, di na maya bago po umakyat mismo doon sa electric outlets. Naku, mahirap na po yan, Star Nation. Kasi kapag ganyan po, magiging sakop na po ng, magkakaroon na po ng kuryente yung baha na nasa loob po ng inyong tahanan. Di na kayo pwedeng humakbang kasi delikado na po yan. Alright? So, Star Nation, maging ready po tayo, maging handa ngayon pong mga pagulan. Okay? At lalo-lalo na po ito pong habagat. Diba? Taray, no? Parang nagiging pangalan na po ng bagyo yung habagat. Dahil sa dala po na itong mga pagulan. Kaya ingat-ingat o, Star Nation. Yan ang ating Star Trivia para sa ating Star Kaalaman. Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 33 Star Minuto na. Makalipas po alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:33 in the morning. Balik ito ka po tayo. Ito pa rin po sa inyong himpila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM.
5: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
6: Wow! Holiday!
5: Almusalin ng nan.
6: Good morning!
5: Pagtanghalian.
6: Uy, may birthday ba?
5: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
6: Wow! Manoche buena!
5: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
6: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday!
7: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa back to nature trip natin?
8: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
7: Orokan Icebox?
8: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
7: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
8: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
7: Ayos, ah.
9: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: Star FM.
1: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
2: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
3: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
2: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
3: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boss, share, boom.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Nation, Cebu, Kapuluan, na Pilipinas, Hour, Philippine Standard Time. 8 minutes na lang bago sumapit na las 7 ng umaga. 6:52 in the morning.
2: Good morning,
0: Star Nation. Ay, ingat-ingat po ngayon, ha? Dahil bagamat wala po tayong bagyo na nakaka-apekta po sa ating bansa, low pressure area, Southwest Monsanto po nakaka-apekta sa atin, kung saan talagang ilang linggo na ang habagat na nakaka-apekta sa atin. Ngayon din, Star Nation, yung mga dala ng pag-ulan nito, kung saan tuloy-tuloy po buong maghapon, particular po dyan po sa Zambales, maging dito po sa Metro Manila. Natitirang bahagi po ng Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Na yan po ang mga mas lalong makakaranas po ng mga pagulan, dala po dulot ng habagat, Star Nation. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga Star Nation natin na mga may pupuntahan ngayong araw po ng Webes. Magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. Gaya din ho sa mga Star Nation natin na papasok sa kalikid ng mga trabaho. Kasi ang mga pasok lang sa alternative working arrangement ay yung mga ahensya ng gobyerno. Sa pang pribadong sektor, syempre bahala ng mga employer ang magde-decide kung ano ang ipapataw. Ipapataw! kayo na pong alas 5 na madaling araw, Star Nation. Itinaas nga ho ng PAGASA ang yellow rainfall warning. Diyan po, Star Nation, sa Zambales. Particular po diyan po sa Olongapo, Subic, Botolan, San Marcelino, Abangan, Iba, Masinloc, Castillejo, San Antonio, San Felipe at San Narciso. Maging diyan po sa Bataan, ha? Particular po dyan po sa Dinalopihan, Hermosa, Morong, Orani at Samal. Yellow rainfall warning level, Star Nation. At syempre, agad dito lang po ating programang Morning Star Stream. At tabay na tabay na po dahil pagpatak na lasyete na umaga, susunod na po ang mga nagbabaga balita sa loob at labas sa bansa. Pangkompletos recados ng ating umagahan. Ihatid po sa atin yan ang Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. At din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
0: Huwag kalimutan i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At muli tayo magkarnika mamaya po. Karnika po tayo mamaya ng alas 8 ng umaga. Sa ating programa, It's All For You in the Morning, alas 8, alas 8 po yan ang umaga. Dito pa rin sa inyong himpina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's All For You.
3: Like mo! Share mo!
0: Here's BTS and Coldplay para sa Waiting My Universe. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Yeah.

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Webes, ikasampung araw sa buwan na Setyembre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 106 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, 5 na italang nasawi sa pagkasunog ng pampasayarong barko.
3: Ilang mga senador naman na is na diretsyong iakyat na sa Korte Suprema usapin sa threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Nasa 25 testigo posibleng naiharap bilang prosecution para sa pagpasok naman ng paghimay sa ikalong artikulo ng impeachment.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump na niniwalang bababa itong presyo ng langis kapag natapos na ang giyera sa Iran.
2: Sa ating balitang palakasan, lineup ng Gilas Pilipinas sa Asian Games, kumpleto na! At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kumpirmadong nasawi ang 5 katao matapos ang pagkasunog ng pampasayarong barko na MV June Aster dyan sa karagatan na sakop ng Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard spokesperson na si Commodore Noemi Cayabyab, na meron hong 42 katao ang lulan ng naturang sasakyan na nailigtas mula sa pagkasunog ng bumabiyahing vessel. Dinala ang mga ito sa covered court ng Barangay Turda. Base na rin sa inisyal na investigasyon, mayroong sakay na 117 passengers at 17 crew members ang naturang barko. Galing sa Pantalan ng Maynila ang barko at patuloy.

0: kwestiyon ng unexplained wealth. Hinimok ni Ortega ang publiko na tutukan ng mga susunod na pagdinig sa impeachment trial, lalo na't malaking halaga ng pera ang dumaan umano sa mga bank account ni na Vice President Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio batay sa mga record na isinumite ng mga banko sa Anti-Money Laundering Council. Nakatakdang simula ng prosekusyon sa Setyembre 14, itong presentasyon na mahigit 1,800 mga dokumento, kabilang ang mga bank at insurance records. Gayunman, sinabi ng Money House of Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi lahat ng bank records ay ilalatag upang hindi humaba ng husto itong paglilitis at pipiliin lamang ang mahahalagang dokumento. Ayon kay Chua, makatutulong ang full-day hearings para mapabilis ang presentasyon ng ebidensya sa unexplained wealth at bribery articles. Tinatayang 2 o posibleng 3 testigo naman ang maihaharap ng prosekusyon kada araw, depende yan sa takbo ng mga pagdinig.
1: Ako tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso at tumatayong impeachment court ang Senado. Ilan hong mga senador nais na idiretsyong iakyat sa kataas-taasang hukuman ang usapin ng threshold para sa impeachment trial voting kaugnay sa kaso ni Vice President Sara Duterte. May balita si Bombo Angelo Aganon.
2: Bombo Dennis, Bombo Jay, nagpahayag ang ilang senador na mas nais nilang idiretso ng iakyat sa Supreme Court upang ito na mismo ang magdesisyon hinggil sa usapin ng threshold o kinakailangang boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Senator Raffy Tulpo, hihimayin pa umano nilang mga senador ang mga magiging opinyon ng amicus curiae bago sila magdesisyon kung dapat bang ripasuhin ang naunang 16 na botong threshold na ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero. Ngunit kung personal umano siyang tatanungin, mas mabuti aniyang diretso na itong iakyat sa Korte Suprema upang ito na ang magdesisyon sa usapin at wala na umanong maging pagtatalo pa. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulpo.
3: Impeachment, kukuha tayo ng mga friends of court, ika nga, na para magbigay sa atin ng opinion. Meron yung payag na babaan, meron yung higit papayag. So, yung may namin yan. And then, later mag-decide kami kung anong i-adapt. Kung ako, sarili ko, akyat ng Supreme Court para matapos na. Kung ako, personal opinion ko. Let the Supreme Court decide. Kaya ito naman kami. That I don't know. Pero kung ako, opinion ko lang yan ha. Kung ako, gusto ko Supreme Court mag-decide para wala nang away.
2: Pareho naman ang naging sentimiento ni Senator G.V. Ejercito sa usapin. Aniya, aantayin na lang muna o maninya ang paglalahad ng mga opinion ng amicus curiae upang maliwanagan sa mga paliwanag ng mga legal experts bago sila magdesisyon ukol rito. Pero para kay Ejercito, mas mabuti aniya na ang Supreme Court na ang magdesisyon sa usapin ng threshold upang hindi na sila mahirapan pang mga senator judge. Iginit din niya na may basehan naman umano ang pagkukwestiyon ni Senator Erwin Tulpo sa basehan ng two-thirds threshold sapagkat ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay hindi naman nakatutok ng buo sa impeachment proceedings. Gayunman, titimbangin umano nilang mga senador kung ano ang makakabuti para sa impeachment court bago sila magdesisyon. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito.
4: Ako naman siguro pakinggan na itake ko na lang yung sinabi ni Presiding Officer that we will deliberate on it and decide on it on September 23, no? Hearing. So, syempre pakinggan natin both sides kung ano. Tsaka mag-ano eh, di ba? They'll be inviting yung mga legal experts, no? Siguro doon ang pag-uusapan, pero sana nga. Ako, gusto ko sana sa Supreme Court na para hindi na kami mahirapan din, ano? Pero, depende kung anong gusto ng impeachment court, ng judges, no? Depende sa amin mag-uusapan on September 20th. And then, we just have to make the decision kung sakasakalo.
2: Ang ilang senador naman tulad ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Francis Kiko Pangilinan ay tumanggi na magbigay ng kanilang personal na opinion sa usapin. Nakadepende na anila ang kanilang magiging desisyon pagtapos na marinig ang mga magiging opinyon ng mga amicus curiae. Narito at pakinggan naman natin ang maikling pahayag ni Senator Francis Kiko Pangilinan.
5: Kaya na lang muna natin kung ano yung amicus curiae etc. bago ako mag-comment. We want to hear the legal experts and both sides, the prosecution and the defense.

0: sense.
1: Samantala, Bombo Dennis Bombojay, September 16 ay walang isa sa gawang trial upang bigyan daan ang mga amicus curiae na makapagpahayag ng kanilang mga interpretasyon sa batas. Bibigyan din ng pagkakataon ng mga senator judge na makapagtanong upang malinawan sa naturang usapin. Sa September 23 naman ay bibigyan ng 15 minuto ang parehong panig ng prosecution at defense team para sa kanilang oral arguments bago naman magdesisyon ang mga senator judges. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Handa na ang House prosecution. Simulan sa susunod na linggo ang presentasyon ng ebidensya kaugnay sa Manoy Unexplained Wealth ni Vice President Sara Duterte. Mahigit 1,800 financial documents at hanggang 25 testigo ang inihahanda na prosecution, kabilang ang dating senador na si Antonio Trillanes IV. Ayon kay House Prosecutor Manila Representative Joel Chua, nilipat na ang prosecution sa Article 2 ng impeachment case matapos makompleto ang presentasyon sa umuloy maling paggamit ng confidential funds sa Article 1. Kabilang sa kanila susuriin ang mga statements of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara Duterte mula year 2019 hanggang year 2024, pati ang mga bank at tax records ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio at ng mga kumpanyang konektado sa kanila. Binanggit din ang prosekusyon ng ulat ng Anti-Money Laundering Council na tumukoy sa 663 transactions na may kabuang halagang humigit-kumulang 6.77 billion pesos na iniugnay kina Vice President Duterte at kay Carpio. Sinabi naman ni Representative Chua na mahalaga ang magiging testimonya ni Trillanes dahil ang ilang financial information na dati nitong inilahad ay na-cross-check umano sa Anti-Money Laundering Council records. Samantala, bukas pa rin ang posibilidad na ipatawag bilang testigo si Vice President Sara Duterte.
3: Samantala, abot naman sa 26 na testigo ang posibleng iharap ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Itong si Vice President Sara Duterte, kaugnay pa rin ang ikalawang artikulo ng impeachment o yung aligasyon ng unexplained wealth, kabilang sa mga posibleng tumestigo, si dating Senador Trillanes at kabilang din sa lineup ang ombudsman na si Jesus Crispin Boying Remulla at kinatawan ng naturang tanggapan. Ngayon din, ang ilang opisyal ng mga otorisadong kinatawan ng Anti-Money Laundering Council at maraming iba pa, tinaasahan na mas mapapalakas pa ng prosekusyon ang kanilang tindig ukol sa naturang usapin. Sensitibo ang paghawak dito ng naturang tanggapan at ng nasabing kampo dahil ito ay mabigat na mga aligasyon ang nilalaman. Nakatakda naman na simula ng prosekusyon ang presentasyon ng mahigit 1,800 na financial documents sa mga testigo para sa ikalawang artikulo sa susunod ng linggo.
2: Sa iba pang balita, mga kabombo, nakalatag na ang pagbibigay ng seguridad ng Armed Forces of the Philippines sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla, na mayroon na silang mahigpit na koordinasyon sa Philippine National Police at maging sa Commission on Elections sa COMELEC, nakatuon sila sa ngayon sa pagbibigay ng seguridad para sa nasabing halalan sa gaganapin sa Setyembre 14.
4: Yes, so all of the security operations na kailangan natin yung latan, so to speak, are already in place, no? And sabi ko natin kanina, security is dynamic, no? So continuous yan, based on assessments, we will react accordingly. And under this, we are operating under the umbrella of COMELEC dito sa BARM, no? And together with our counterparts from the Philippine National Police. So nakalatag ng ating security personnel from the Armed Forces of the Philippines as mandated by COMELEC, and we will continue to perform that mission and mandate.
2: Dagdag pa nito na bukas sila sa anumang adjustment kung saan natitiyak niya na kanilang bibigyan ng seguridad hindi lamang ang mga butante ng Bangsamoro, maging ang mga mamamayag at mamamahayag na magbabantay sa nasabing halalan.
4: And of course, we are willing to adjust as necessary sa lahat ng ito. So, nandiyan na tayo sa mga checkpoints, nandiyan tayo protecting our media personnel in the area. We are also there protecting our itong mga mismong nagpe-prepare for the elections and the transport of ballots and everything, no? So, holistically, your Armed Forces of the Philippines is there performing our mandate to the letter to make sure na maging peaceful ito, credible, and makapag-exercise ng kanilang right to vote ang bawat miyembro ng BARM.
2: Panang opisyal, sapat din ang kanilang bilang kung kaya't hindi na kailangan pa ng dagdag na personnel, subalit nakahanda naman sila na magdagdag ng mga sundalo kung ito ay hihilingin ng Commission on Elections.
4: Sapat po ang bilang natin, no? Marami po tayong units that are in the area. So from the 1st Infantry Division, we also have our 4th Infantry Division as well as our 6th Infantry. They're in close infantry division, no? They're in close proximity with one another, and if need be, andiyan dyan ang forces natin na nationwide to assist as necessary. So as kung ano man ang requirements, no? Nandiyan dyan tayo. It's very very very very close proximity ang mga units natin. So it's going to be seamless yung transition natin and yung deployments natin as need.
2: Dagdag pa yan ang pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Margaret Padilla. Sa ngayon ay wala pa nakikita ang sandatang lakas ng Pilipinas ng anumang banta ukol sa nalalapit na Bangsamoro eleksyon, at naniniwala si Padilla na magiging mapayapa ang nasabing halalan.
3: Samantala, nakapagdala ng bagong record sa Pilipino Online Gaming ang Casino Plus matapos na ipagkaloob ang jackpot na nagkakalaga ng 122.4 million pesos na pinakamalaking verified jackpot sa kasaysayan ng Pilipino Online Slot Machines. Isinagawa ang ceremonial handover nitong Setyembre 9 sa Loveville Resort and Casino sa Maynila, sa presensya ng PAGCOR Casino Plus Chief Executive Officer Evan Spitma, at ang verified winner na hindi na isa na publiko ang pagkakakilanlan para na rin sa kanyang seguridad. Ayon kay Spitma, hindi lamang ito panalo ng isang player kundi isang mahalagang sandali para yan sa responsable patas ligtas sa transparent na digital gaming sa Pilipinas. Ang Casino Plus ay isang PAGCOR licensed online casino platform na nag-aalok ng regulated responsible digital gaming experience. Palala naman ang kumpanya, ang gaming ay para lamang sa entertainment at hindi pagkakakitaan at walang garantisadong panalo.
2: Sa bahagi ito, kuha tayo ng balita ang tinutukan ng ating news team. Ang Korte Suprema kinatigan ang apilan ni former First Lady Imelda Marcos. Itong conviction ng Sandigan Bayan ay binaliktad rin itong ng hukuman. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Gran Tilario.
0: Kinatigan ng kataslasong humana ang inaing apela ni dating First Lady Imelda Marcos kaugnay sa inisyong conviction ng Sandigan Bayan laban sa kanya, kung saan binaligtad ng Korte Suprema ang naging hatol na guilty ng anti-GERF court kontra sa dating First Lady. Sa desisyon inilabas ng unang division ng Korte Suprema, ipinuwiumbisan nito ang conviction sa pinumbilang ng kasong GERF na kinakarap ni dating First Lady Marcos. Nila bilang governor at iba pang posisyon sa administrasyon ng kanyang asawa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inisyon na ito ng desisyon, isinulat oponente ni Associate Justice Redila Salameda noon pang 10 ng Hunyo 2026, ngunit na isa publiko lamang kahapon. Dito ipaniliwanag ng hukuman kung bakit na-reverse ang resolusyon ng Sandigan Bayan. Anilay, nakita ng kakulangan sa ebidensya ng posisyon para makatulong may sala ang dating First Lady. Kaya naman na isatabi ang naging ruling ng anti-graft court na guilty kay dating First Lady Imelda Marcos na may sentensya sanang nasa 6 na taon hanggang 11 taon sa kada bilang ng kaso at perpetual disqualification sa pampublikong opisina. Samantala, Bombo Dennis Bombojaya, kaugnay pa sa usaping kaso sa hukuman, si Pastor Apollo Kibuloy naman ay planong maghahain ng mga reklamong kriminal laban silang mga mambabatas na nasa Senado at kinatawan sa Kamara. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, reklamong libel at cyber libel ang plano ihain ng pastor sa prosecutor's office ng Pasig City. Kontra ito, kina Senador Risa Ontiveros, mamamayan Liberal Party Representative Leila de Lima, at Representative Percy Balak, Percy Sendanya, ating pakinggan si Attorney Ferdinand Topacio.
5: Yung mga sinabi nilang public statements na ang nagsasabi na si Pastor hindi pa naman hinahatulan, ang kaso ay pending pa, sinabi na parang guilty na siya o siya ay nahatulan na ng mga krimen na ipinaparatang sa kanya katulad ng pedophilia, rape, acts of lasciviousness, etc. May mga naipo namin ito eh. Ito yung mga statements nila na hindi covered ng parliamentary immunity nila. Mga public pronouncements ito.
0: Ang naturang pastor ay naharap sa kasong qualified human trafficking, child abuse at iba pa. Habang kasong sex trafficking at sex trafficking ng mga menor de edad naman sa Estados Unidos.
6: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Ayan, ito na naman tayo. Happy na naman ang morning, mga kabombo. Kasi syempre, kasama natin ulit dito sa studio ang cute at favorite nating guest dito sa ating programa. Alam nyo na, nandito siya, may message tayo para sa lahat ng nakikinig at nanonood, lalo na sa mga mommies. Welcome, Cherry Purboy! Yan, hawak niya ang beat. Usapang food supplement for kids mo na tayo. Ito, nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, yan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherry Purr, merong CGF at tulong sa proper growth and development para sa mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si Mami. Palagang paalala, ang Cherry Purr syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bombo International News.
2: Iwala sa United States sa President Donald Trump na tuluyang matatapos na ang gera nila ng Iran. Sinabi nito na kasabay din na pagtatapos ng gera sa Iran ay asahan din ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ipinagmalaki rin ng United States President na mangyayari ang lahat ng mga ito bago matapos ng midterm elections sa buwan ng Nobyembre. Bagamat wala itong nakikita ang anumang kasunduan sa Iran, ay maaaring maganap ang negosasyon. Matatanda ang muling inatake ng United States ang Iran dahil sa ginagawa nitong pagharang sa ilang mga barko sa Strait of Hormuz at pagmamatigas na tumugon sa panawagan ng usaping pangkapayapaan.
8: Explain to America, all you have to do is say, will you let Iran have a nuclear weapon? And the answer is no. And they're doing very poorly. Their country is in shambles right now. They are, as you probably have seen, the number 300% inflation. Their money is valueless. They're not paying their soldiers. We control the strait and lots of other things. So for a little while, I would say this shortly, but right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward.
2: Yung United States President Donald Trump. Sa iba pang balita sa iba, yung dagat isang landslide na tumama sa isa sa pangunahing starting points ng mga umakyat sa Mount Fuji sa Japan. Matapos ang malakas na pag-ulan sa Central Japan, natabunan ng debris ang tatlong sasakyan ngunit wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nakaranas ng matinding pag-ulan ang bulubunduking bahagi ng Shizuoka Prefecture mula Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng umaga. Dahil dito isinara rin ang Fuji Subaru Line, isa sa mga pangunahing daan patungo dito sa Mount Fuji. Samantala, dalawang climber ang natagpuang walang malay sa maghihiwalay na trail sa Mount Fuji. Hindi pa iniuugnay ng mga otoridad ang insidente sa landslide habang ipinadala na ang mountain rescue team ng mga pulisya. Sa Kawaneho, Shizuoka naman, isa ring worker ang nasawi tapos tamaan ng hiwalay na landslide. Malawak din ang epekto ng malakas na ulan sa Aichi at Gifu kung saan 41 individual itong naiulat na nasugatan dahil sa pagbaha. Sa Nagoya naman, umabot sa record na 104.5 mm ang ulan sa loob lamang ng isang oras. Inaasahang magpapatuloy naman ang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Japan hanggang Miyerkules ng hapon.
3: Sa mga karagdagan nating balita, kinwestiyon ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga lokal na korte dahil anya itiwali taliwas ito sa naunang argumento ng kanilang kampo na gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas at dito dapat litisin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa halip na sa International Criminal Court. Ayon kay Chua, magkakasalungat ang naturang mga pahayag ng kampo ng mga Duterte, lalo't abogado ang Vice Presidente at kabilang sa mga opisyal na inaasahan na gumagalang sa korte at hukom. Sinabi pa ng mambabatas na maaaring magkaroon ng disciplinary action laban kay Duterte kung may magsasampah ng kaukulang reklamo kaugnay ng kanyang mga pahayag. Anya, hindi angkop para sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ang paggawa ng lawak ng mga pahayag na kumukwestiyon sa mga korte. Nagmula ang pahayag ni Duterte sa pagharap niya diyan sa Quezon City Regional Trial Court noong Setyembre 5 upang maglagak ng piyansa sa tatlong bilang ng grave threat. Sinabi niya noon na hindi siya nagtitiwala sa korte at pulisya dahil sa pangamba sa kanyang seguridad.
2: Sa ibang balita naman, iniulat ng Philippine National Police na nasa 26 na ang mga baril na isinuko kaya nakonektado dito kay Sen. Ronald Bato de la Rosa. Tapos bawiin ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang kanyang gun license at mga firearm registration. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Alan Rico, 20 armas ang isinuko sa Davao, habang 6 naman ang na-turn over sa Region 4, kaya umabot na sa 26 ang nasa kustodiya ng pulisya. Gayunman, 91 sa kabuang 117 firearms na nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa ang hindi pa na-account. Patuloy umano nga nagkikipag-ugnayan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office sa pamilya ng senadora para sa pagsuko ng mga natitirang armas at maaari ring magsagawa ng legal na police action para mabawi ang mga ito. Patuloy rin ang operasyon ng Philippine National Police para hanapin si De La Rosa at ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya. Hindi ibinunyag ng pulisya ang kanyang huling kinaroroonan dahil maaari umano nitong malagay sa panganibang operasyon. Ayon sa pinakahuling impormasyon ng Philippine National Police, nananatili pa rin sa Pilipinas itong nasabing senadora. Si De La Rosa ay nihaharap ngayon kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court sa investigasyon nito sa Omri Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa drug war noong administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte.
3: Bago tayo musad sa iba pang malalaking balita, mga kabombo at mga consternation, ngayong umaga sa Bombo Network News, kapiling natin ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso at nasa sektor ng mga manggagawa. Ang kanya pong tinutulak dyan sa mababang kapulungan, si Representative Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Welcome natin sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Amito and together with me si Bombo Jaira Hanggayo. Good morning para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo.
9: Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa Bombo Radio.
3: Ayun, unang-una, Representative San Fernando, sinabi ng Department of Labor and Employment na hindi nila pwedeng i-implement yung 85 pesos na wage hike habang may existing court injunction. You argued otherwise. Pansin naman natin yan doon sa nakalipas doon na pagdinig. And sa tingin po ninyo, ano ang dapat talagang gawin ng Department of Labor and Employment ngayon para may paglaban at may patupad yung wage increase, Representative San Fernando?
9: Wala naman ng ibang balakid para ipatupad yung dagdag sahod ng mga manggagawa. Si Secretary Tolentino na lang ata yung naniniwala na dapat ang korte ang magpasya doon sa usapin ng dagdag sahod. So mismong Office of the Solicitor General na nga ang nagsabi doon sa kanilang motion for reconsideration na isinumite sa Pasig RTC Branch 152 na sinasabi, in the absence of a writ, dahil nga walang bond na nailagak yung mga petitioner, wala namang humaharang o humahadlang sa kagawaran o dun sa Regional Wage Board na i-implement yung dagdag sahod ng mga manggagawa. So hindi namin tinatanggap yung palasuko at duwag na tugon ni Secretary Tolentino doon sa binabanggit nga niya na ipinagpapaubayan niya sa korte. So ang paninindigan namin ay iginawad na nga ng Kongreso yung kapangyarihan na yan, yung exclusive power in determining wages sa mga regional wage board sa bisa ng Republic Act 6727. So kaya we do not buy that excuse of Secretary Tolentino. At the end of it all, ayaw niya lang talaga ipatupad yung dagdag sahod. At dyan, naalalahanin siya ng mga manggagawa.
3: Okay. Wage order number 28 was approved while yung 85 pesos na wage hike ay under wage order number 27 is still under injunction ng korte na ho. Rep. Eli, hindi ba lalo nitong nagiging mas komplikado yung legal situation? At hindi ba parang ina-accept na rin ng Labor Department na hindi ma-implement ang wage order number 27?
9: Tama po kayo, Bombo Dennis. Actually, natumbok niyo po. Dahil dito sa wage order number 28, mas pinagulo ng Department of Labor and Employment yung usapin sa dagdag sahod. Take note, ang wage order number 20, at ito po ang dapat maintindihan ng ating mga tagapakinig. Ang wage order number 27, binabanggit na merong 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa. Ang wage order number 28, ay binabanggit na lang dyan, 60 pesos na lang ang dagdag sahod ng mga manggagawa. In effect, rollback ito, wage decrease. At alam nyo po, napakasinungaling ng Department of Labor and Employment, ang National Capital Region, dahil binabanggit po nila na nagkaroon daw ng konsultasyon at public hearing na ginanap noong September 2, 2026. I am challenging the regional director of National Capital Region to produce the minutes of the meeting of that particular public hearing because we were there. We were questioning the nature of that public hearing. Wala pong naganap na public hearing noong September 2 at kine-question niya ng mga manggagawa. Even the employers, hindi po sila well-informed of that meeting. So wage order number 28, by its procedure, nilalabag niya. Walang public hearing na naganap at napakasinungaling ni Regional Director Roy Buenafe. Second point po, Bombo Dennis, at dapat po itong maintindihan ng mga kamanggagawa natin. Doon po sa wage order number 28, sa pangatlong whereas clause, nakasulat, the wage order number 27 never took effect. Kita niyo po gaano kasinungaling itong Department of Labor and Employment. Sinasabi nila na hindi naman daw talaga nangyari yung dagdag sahod na 85 pesos dahil daw sa dami ng problemang hinarap nito. Alam niyo po, ang dole ang lumalabag mismo sa batas. Malinaw po sa implementing rules and regulations ng RA 6727 Chapter 3. Ang lahat ng wage order ay epektibo at dapat na ipatupad 15 days upon its publication. Na-publish ba yung wage order number 27? Yes. 15 days after its publication, it took effect. Pero ang Department of Labor and Employment mismo ang nagsasabi, hindi daw nangyari yan. Kita nyo pong kalokohan at pagiging sinungaling ng Department of Labor and Employment. That is why kailangan po itong malaman ng mga manggagawa na nagkaroon po ng rollback sa sahod from 85 pesos, ngayon 60 pesos na lang. Ang babanggitin po dito, Bombo Dennis, ng ating ng Dole, inobasyon daw ito dahil gusto daw po nila na maibigay na yung 60 pesos na tranche doon sa 85 pesos. Alam niyo po, bakit sinasabi namin na kalokohan 'yan? Kasi kung pagbabatayan natin yung wage order number 28, yung dapat na dagdag na 60 pesos mula pa ng July 25 hindi na po maibibigay sa mga manggagawa. Ibig sabihin, yung retroactivity, kumbaga na nakawan na, naagawan na ng sahod yung mga manggagawa, hindi pa yon ibibigay. Kumbaga, isinuko ng Department of Labor and Employment. That is the major problem in wage order number 28, Bombo Dennis. At alam nyo po, ito, sa inyong programa ko po, babanggitin to. Magkakaroon po ng National Wages and Productivity Commission meeting ngayong araw para pagtibayin yung wage order number 28. itinatago po ng NWPC ang meeting na yan. Confidential meeting na gaganapin mamaya sa Manila Hotel kung matutuloy po yan alauna ng hapon. Bakit nyo tinatago? Bakit nyo sinisikreto yung pulong na yan? Yan ay meeting na dapat involve ang mga manggagawa.
3: Ayun. Okay. Another thing, Rep. Eli, you raise also yung issue ng 10 billion peso bond, ano? Kung hindi ito na-post ng mga petitioners, does that mean na wala nang effective rate na pumipigil sa implementasyon nitong wage hike?
9: Exactly, Bombo Dennis, at sa mga kabombo po natin. Malinaw po doon sa order na nilabas ni Judge Mary Joyce Manungsong. Let a writ of preliminary injunction be issued upon. Take note po yung wording na ginamit, upon posting a bond of 10 billion pesos. Sa Rule 58 Section 4B ng Rules of Civil Procedure, malinaw po na sinasabi, napakahalagang requirement, indispensable requirement. Ibig sabihin, kapag hindi nakapaglagak ng bond, walang injunction. At dahil wala pong writ of preliminary injunction, ang legal theory po natin, epektibo yung wage order number 27 since July 25. So, ito po yung pinagtatalunan namin ni Secretary Tolentino. And in fact, many lawyers would agree, I am not a lawyer, but many lawyers would agree, including the Supreme Court Administrator, during our budget deliberation, sinabi na po ng Supreme Court Administrator, in the absence of a bond, there is no preliminary injunction. So, bakit si Secretary Tolentino bilang abogado in that matter, eh hindi niya maintindihan ito? Kung napansin niyo po, pagkahaba-haba ng explanation niya, siya na lang ang naniniwala dyan. Ang binabanggit niya kasi, dapat korte daw yung mag-lift niyan. Eh, OSG na nga ang nagsabi, yung abogado ng gobyerno na nga ang nagsabi, walang legal impediment, walang humaharang doon sa dole na ipatupad yung dagdag sahod. But the Secretary of Labor, very surprisingly, siya na lang ang naniniwala na hindi kami pwede magpatupad eh. Kita nyo po, Secretary of Labor and Employment, ganyan ang paninindigan, walang tapang na ipagtanggol yung mga manggagawa.
3: Okay. Sa ibang punto, may tanong din ang akin pong katandem dito, si Bombo Jaira Gayo. Bombo Jai?
2: Representative, sinabi ni Secretary Tolentino na court pa rin yung dapat mag-determine kung valid and enforceable itong injunction. Now, are you saying, Representative, na dapat kumilos na ngayon ang Department of Labor and Employment kahit wala pang panibagong court order?
9: Yes, tama ka dyan, Bombo Jai, no? Kasi binabanggit ni Secretary Tolentino, dapat yung korte daw ang magsabi, okay, wala nang writ. Eh, hindi na nga, by process and by procedure, there is no writ to begin with. Uulitin ko yung order ng Pasig RTC Branch 152. Let a writ of preliminary injunction be issued upon. So wala pang writ. May issue pa lang yung writ of preliminary injunction upon posting the bond of 10 billion pesos. The question is, as the petitioner, were the petitioners able to post a bond of 10 billion pesos? The answer is no. Because the petitioners themselves said, di namin kaya makapaglagak ng 10 bilyong piso. So, kaya, dole na lang ang dapat mag-enforce. Ang binabanggit kasi ni Secretary Tolentino, nag-aalangan siya na baka labagin niya yung batas. Kasi he's an officer of the court, being a lawyer. Binabanggit namin, wala ka nang lalabagin in the first place eh. Kasi wala yung writ. Malinaw pa sa sikat ng araw yan. Siya na lang ang naniniwala dyan sa legal theory niya.
2: Kung mag-implement ang Department of Labor and Employment ngayon at later on, sabihin ng korte na valid pala itong injunction, sino ngayon yung dapat managot sa magiging legal consequences nito, Representative?
9: Halimbawa, sasabihin ng korte na valid yung preliminary injunction. Tama po ba, Bombo Jai? Yun po ang tanong nyo. So ang ano po dyan, ang kailangan po, ngayon kasi, ang tinitindigan natin, wala ngang writ. So, ibig sabihin, pwede na, enforceable na since July 25. Assuming, sasabihin ng korte, okay, nakapag-post na ng bond eh, pero duda kami kung makakapag-post talaga ng bond na 10 bilyong piso. Nakapag-post ng bond, sabihin natin, edi doon lang titigil, uli, yung implementation ng dagdag sahod. Pero ngayon, dapat ini-implement na yan since July 25. Yun po yung inahabol at sinasabi natin. So kaya nga, again, Bombo Jai at sa mga nakikinig po natin ng mga kamanggagawa, yung Department of Labor and Employment po mismo ang sumusuko sa laban. Yung Department of Labor and Employment mismo po ang hindi nag-i-implement kung ano ang nakasulat sa batas.
2: Lastly, if I may end, Representative, you have criticized Department of Labor and Employment over this issue and even moved to defer its budget. Yeah. What specific action from Secretary Tolentino would convince you na talagang ipinaglalaban ng Department of Labor and Employment ang food? 85 pesos lang to, ano, Representative, na wage hike sa mga manggagawa.
9: Kung hindi kayang ipatupad ni Secretary Tolentino itong numero unong mandato niya tungkol sa sahod, wala siyang karapatan at all na manghingi ng budget para sa Department of Labor and Employment because it will only show na walang kapasidad ang Department of Labor and Employment na tumindig sa kanyang mandato. Ano nga asahan natin dun sa iba pang trabaho ng DOLE? Pagdating sa inspection, pagdating sa pag-enforce ng labor laws, wala tayong asahan kasi yung numero uno niya ngang mandato pagdating sa sahod, hindi niya matindigan. So what would convince us? Implement the wage order number 27. Yun ang magkukumbinsi sa amin para hindi namin harangan ang budget ng Department of Labor and Employment. Gaya po ng nabanggit ko, kung hindi kayang panindigan ni Secretary Tolentino ang mandato ng DOLE, wala silang karapatan na manghingi ng budget na nanggaling din naman sa pawis at dugo ng mga manggagawa. That is our position. It is our position in the committee hearing and it is my position pagdating po ng plenary debates.
2: Thank you, Representative. Bombo Dennis.
3: Okay, with that, maraming salamat po kamanggagawa party list Representative Elisan Fernando sa mga butil ng impormasyon na inyo pong naihatid ngayong umaga.
9: Maraming salamat po sa inyo lahat.
3: Mga kabombo at mga Castor Nation, nakausap po natin via Zoom si kamanggagawa party list Representative Elisan Fernando kaugnay dun sa usapin ng 85 pesos na wage hike na nantala yung implementasyon dahil sa kautusan ng korte dyan sa Pasig City. Ang Bombo Radio Philippines ay nakipag-ugnayan din po sa tanggapan nitong si Labor Secretary Francis Tolentino at exclusive na binanggit naman po niya sa atin na maglalabas ng pahayag ang kanyang tanggapan sa mga susunod na oras at atin po itong antabayanan mga kabombo bilang kanyang tugon sa usapin na binabanggit ho kanina ni Representative San Fernando. Tuloy tayo sa ating mga balita. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 10 bagong national artist sa Bisayan ng Proclamation No. 1414. Kabilang sa mga bagong national artist ay ang mga pinapakita po natin sa screen. Ang mga nakatala dito ay sina Nicanor Chongson at Gregorio Brillantes para yan sa literature, si Imelda Cajipe Endaya at Nono Lucio Alvarado para naman huyan sa visual arts, si Gabriela Formoso para sa architecture at si naitala din ho dito ang isa pang kabilang sa listahan, Rafael Nonoy Froilan para naman huyan sa sayaw at si Maria Beatriz Patistis Soro ay para naman sa design. Si Armando Bing Lau para huyan sa Film and Broadcast Arts. Si Chodoro Hilado para naman sa Theater. At si Alfredo Buenaventura para sa Music. Mga kabombo, nabatid na 4 na taon na ang nakakalipas ng magdeklara si Pangulong Marcos ng huling batch ng National Artists na pinakamataas na pagkilala sa ating bansa sa larangan ng sining at agda ng kultura dito sa Pilipinas. Karagdagan pa sa mga balita mga kabombo, inutulan ni Senator Dante Marcoleta sa pamamagitan ng isang manifestation ang pagkakatalaga kay Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Inihayag ni Marcoleta ang kanyang suporta sa paggamit ng 16-vote threshold para naman sa conviction ng isang impeachable official. Nakatakda naman na magsagawa ng oral arguments ang impeachment court sa Setyembre 23 kaugnay ng usapin sa voting threshold. Si Escudero ay nahalal bilang presiding officer ng impeachment court noon pang Hulyo 6 sa bilang ng boto na 12-8 matapos na amyendahan ng Senado ang rules upang payagan ang isang senador na hindi Senate President pero pwedeng mamuno sa panahon ng paglilitis. Kasalukuyang nakapiit ito si Marculeta kaugnay naman ang kanyang kasong plunder na isinampa laban sa kanya habang hindi siya kabilang doon sa mga senador na regular na dumadalo sa impeachment proceedings.
2: Kaugnay pa niyan, ilang senador naman ang nagpahayag na kagustuhang ipaubaya sa Supreme Court ang pagresolba sa usapin ng voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Itinaas ni Senator Judge Erwin Tulfo ang tanong kung paano maisasagawa ang 16-vote requirement kung mayroong mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Sa kasalukuyan, apat na senador ang hindi regular na nakikilahok sa proceedings. Ito ay si Senator Jinggoy Estrada, Rodante Marculeta, at si Senator Nalbato de la Rosa na hinahanap sa visa ng arrest warrant, pati na rin si Senator Loren Legarda na nasa abroad dahil sa kanyang health concerns. Sinabi ni Senator J.B. Ejercito na mas nais niyang maresolba ito ng Supreme Court upang hindi na mahirapan ang impeachment court, habang si Senator Raffy Tulfo naman ay nagpahayag din na kagustuhang ipaakyat na sa Korte Suprema ang usapin upang magkaroon ng pinal na linaw. Samantala, hindi muna nagbigay ng sariling posisyon si Senate President Sherwin Gatchalian at hinihintay ang magiging diskusyon kasama itong Amit Chikiray o yung mga eksperto na inimbitahan ng impeachment court. Nakakatakda silang dinggin sa Setyembre 16 bago ang oral arguments ng prosecution at ng depensa sa Setyembre 23 kung kailan inaasahang buboto rin ang impeachment court sa usapin. Nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi niya layuning ibaba itong 16-vote threshold kundi magkaroon ng malinaw na interpretasyon kung sino ang kabilang sa all members of the Senate na tinutukoy sa konstitusyon.
3: Samantala, kinalugod ng House Prosecutors ang rekomendasyon ng Quezon City Prosecutor's Office na ibasurang reklamo ni Attorney Manassas Manscarpio kaugnay sa umano'y ilegal na pagbubunyag ng financial records nila ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, nararapat lamang na ibasura ang reklamo na anya'y walang sapat na batayan at bahagi lamang ng pangaharas sa mga mambabatas na nagsasagawa ng impeachment proceedings. Samantala, sinabi naman ni Representative Joel Chua na napapanahon na ang desisyon dahil nakatakdang simula ng prosecution ang kanilang presentation of evidence para naman sa Article number 2 o yung allegation ng unexplained wealth. Sa 23 pahina na resolusyon, sinabi ng Prosecutor's Office na ang mga hakbang ng mga respondent ay ginawa kaugnay ng kanilang opisyal na tungkulin at walang sapat na ebidensya upang patunayan ang umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act. Sinabi naman ng kampo ni Carpio na maaari nilang iakyat o muling ihain ang naturang reklamo sa Office of the Ombudsman dahil ang dismissal ay walang prejudice at hindi nangangahulugan na nalutas ang usapin ng merito ng mga aligasyon.
2: Sa ibang usapin naman, mga kabobo, ipinagtanggol ng Palasyo Malacanang ang pagkakatalaga ni former Senator Manny Pacquiao bilang bagong lead convener ng National Anti-Poverty Commission dahil sa kanyang personal na karanasan sa kahirapan at matagal ng pagtulong sa mga mahirap. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa naging konsiderasyon itong pagpili kay Pacquiao ang kanyang pagiging pamilyar sa kalagayan ng mga nasa laylayan ang lipunan at ang hangarin niyang makatulong sa mga nangangailangan. Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Pacquiao bilang secretary at lead convener ng Anti-Poverty Council. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pag-uugnay ng mga pulisiya at programa ng pamahalaan para sa poverty reduction, partikular para sa basic sectors. Pinalitan ni Pacquiao itong si Lopez Santos III bilang National Anti-Poverty Commission Lead Convener. Ayon kay Castro, walang ibinigay na dahilan ng Palasyo Malacanang sa naging pagbabago sa pamunuan ng nasabing komisyon.
3: Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Ngayon ay dadako na ho tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Kaugnay naman ang mga napapanahong paksa na kanila ho nga nalikom at nakala, pati na yung mga lokal na balita wala naman sa kanilang mga lugar dito sa Pilipinas at maging sa iba pang mga paksa na kanila hong tinututukan sa mga nakalipas na pagkakataon. Arito mga kabombo, ay unahin ko yung ulat mula ho dyan sa bahagi ng Western Visayas. Yung testigo sa sariling impeachment case nito si Vice President Sara Duterte ay pwede raw mag-invoke ng self-incrimination ayon sa isang legal expert. May panayam ang Bombo Radio Rojas.
10: Posibleng gamitin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang constitutional right laban sa self-incrimination sakaling ipatawag siya bilang witness sa sarili niyang impeachment trial. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Junior Pueblo, President ng Philippine Arbitration Center in the Visayas, sinabi nito na posibleng manong mapaharap bilang witness si Duterte kung ito ang magiging utos ng Senate Impeachment Court. Paliwanag ni Pueblo na kasal sa konstitusyon ang karapatan ng isang tao na hindi magbigay ng testimonya o sagot na maaaring magamit laban sa kanyang sarili. Kung tuluyang maupo bilang witness si Duterte, maaari umano niyang i-invoke ang kanyang right against self-incrimination kapag ang mga tinatanong sa kanya ay posibleng magdulot ng sariling incrimination o pag-amin sa isang bagay na maaaring gamitin laban sa kanya. Dahil dito ayon kay Pueblo na sa kamay pa rin ng Senate Impeachment Court ang final na desisyon kung papayagan o uutusan si Vice President Sara Duterte na humarap bilang witness sa paglilitis.
11: A subpoena can be issued against the Vice President to take the witness stand. However, she cannot. What is prevented or prohibited by the Constitution is to violate her right to self-incrimination. So, can she testify to a subpoena by the Senate Tribunal? The answer is yes. But can she refuse to answer if it considered a violation of her right to self-incrimination? The answer is yes.
10: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Si Secretary of Interior and Local Government, John Vicrimulia naman, inanunsyo na magiging requirement na ang driving skills para sa mga aplikants sa Philippine National Police. May nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo.
12: Inanunsyo ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulia na gagawing requirement sa lahat ng aplikante sa Philippine National Police ang marunong magmaneho ng two-wheeled at four-wheeled na mga sasakyan. Ayon kay Vicrimulia, nakatakdang maglabas ang DILG ng Memorandum Circular upang gawing opisyal ang bagong requirement. Inihayag niya ito sa blessing at turnover ceremony ng Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City kahapon, September 9. Layunin umano ng hakbang na mapabilis ang emergency response sa mga police, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang pagresponde. Samantala, nasa 20 Unified 911 Emergency Response Motorcycles ang itin-turnover ng DILG sa PRO 6 para gamitin ang mga kapulisan. Iginiit ni Rimulya ang mahalagang kasanayan sa pagmamaneho bilang bahagi ng pagpaparakas sa mobility at mabilis na pagtugon ng mga police sa oras ng emerhensya. Napag-alaman ang kasama ni Rimulya sa naturang seremonya sina PNP Chief General Jose Melenzo Natates Jr. at Bureau of Fire Protection Chief, Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quantio.
13: Sa mga bagong graduates, sa mga bago pa lang papasok, dapat 100% na ang requirement na lahat ng gusto mag-apply ng pulisya ay kailangan marunong magmaneho. 100% kayang marunong magmaneho ng scooter.
12: Si DILG Secretary John Vicrimulia. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Samantala, dako muna tayo mga kabombo doon sa mga pangyayari sa Japan dahil naglabas ng pinakamataas na level ng flood warning at may marami hong naapektuhan ito May nakala pang impormasyon dyan ng Bomb Radio Dagupan.
14: Umabot sa level 5 ang flood warning sa ilang bahagi ng Japan dahil sa malalakas na pag-ulan. Ayon kay Hannah Galvez, Bombo International News Correspondent sa Japan, ito na ang pinakamalakas na pag-ulan na naitala roon mula noong 1890 matapos umabot sa 104.5 millimeters kada oras ang buhos ng ulan. Paliwanag ni Galvez, kapag nasa level 5 ang flood warning, otomatikong pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na lumikas. Dahil sa lakas ng agos ng tubig, natanggal ang ilang manhole cover dahil sa pressure ng umaapaw na tubig. Nagdulot ito ng pagbaha sa city proper na umabot sa floor level ng ilang bahay at business establishments. Umapaw din ang mga ilog kaya naapektuhan ang mga kabahayan sa central part ng bansa. Apektado rin ng pagbaha ang venue ng gaganaping 2026 Asian Games sa September 19 hanggang 23 sa Nagoya City, Aichi Prefecture na nagsanhi upang lumikas ang ilang advance team na nasa lugar dahil sa pagbaha. Samantala, iniulat nito na nasa 20 ang naitalang minor injuries habang wala namang napaulat na nasawi. Sa ngayon, nasa level 2 na ang flood warning sa mga apektadong lugar matapos humina ang pag-ulan.
15: At mayroong 20 minor injuries. Wala pa naman na italang may namatay, kundi 20 minor injuries pa lang. Bali kung sa flood area ay flooded na, more so sa underpass. Kaya mayroon pag warning ng level 5, ibig sabihin hindi na rin sila dadaan sa mga underpass at mga trains ay mag-stop na rin. Kaya mga mode of transportation ay talagang deeply affected sa Aichi and Gifu prefectures, especially sa capital city ng Aichi, which is Nagoya.
14: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, ito si Bombo Justin Ramos Guulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Dahil ho sa pagtaas sa mga kabombo ng mga kaso ng dengue ay may mga hakbang ang health department hinggil dito sa usapin ng dengue. May mga pinaigting na preventive prevention drive na isinasagawa. At may ulat dyan ang Star FM Cebu.
16: Pinaigting ng Department of Health at 7 ang kampanya laban sa dengue matapos may talang pagtaas ng kaso sa ilang bahagi ng Central Visayas. Inikayat pa ng Health Department ang mga residente ng sundin ang 4Ts campaign kabilang ang taob, taktak, tuyo at takip upang maalis ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Isinusulong din ng kagawaran ang 4S strategy kabilang na ang maagang pagpapakonsulta at pagsira sa breeding sites. Mula Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan, tumaas ng 1% ang dengue cases sa Cebu at 7% sa Bohol kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. Maalalang nagdeklara na ng dengue outbreak ang Bohol noong Agosto 25 matapos umabot sa 1,863 na kaso at 21 ang nasawi mula Enero 4 hanggang Agosto 22 ng taong ito. Samantala, sa pagtatanong ng Star from Cebu, binigyang din ni Bohol Provincial Health Officer Dr. Froserma Mary Uy na ang dengue ay isang preventable self-limiting illness. Gayunman, nakakaalarma ang biglaang pagtaas ng mga kaso. Ayon kay Uy na ang laban kontra dengue ay nagsisimula sa bawat isa sa kanya-kanyang tahanan. Dagdag pa, patuloy ang mga hakbang ng kagawaran upang mapababa ang kaso at maiwasang umabot sa epidemic threshold ang rehiyon.
17: Ang dengue is a preventable self-limiting illness. A preventable side, search and destroy, no? Self-protection, and saying yes to appropriate misting. As to the self-limiting side, seek early consultation.
16: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Mga kabombo at mga Castor Nation, ang batayan ng ating Foreign Exchange Update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon. Ang resumption naman ay mamaya kung saan mga kabombo na itala ang katumbas ng isang US dollar, umabot ito ng 62 pesos and 51 centavos at sad-sad ito para sa trading o yung foreign exchange. Ang Hong Kong dollar meron hong katumbas ngayon na 7 pesos and 98 centavos. Singaporean dollar, 49 pesos and 48 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 67 centavos. Habang ang Euro ay 72 pesos and 75 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa looban o sa labas ng ating bansa. Maring tutukan ang mga update sa pamamagitan ng ating Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman sa mga lalawigan mga kabombo, dyan sa Hilagan, Luzon, masusubaybayan ang ating himpilan sa lalawigan ng Isabela through Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa area ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa Baguio City at mga karatig na lugar, area ng Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigiraw. Narin rin ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. Bago tayong magtapos, mga kabombo Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
18: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwela-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Star FM number 1. 02.7.
0: Basta Star.
5: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
9: Star FM.
10: It's time to fiesta with Bet88.
11: Come dance with me.
10: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
12: It's always a party at Bet88.
13: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
2: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
14: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon.